0: kusog. Naginusarang FM radio station ng atong nagmalambuon nga lungsod ah. Nga mao ang lungsod sa Tuburan, The Spring of Success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gyapon mga higala niyo makauban, kinyang pubring igsuon, pubring silingan. Apanadunahan sa respeto at pagmahal sa isigingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way deportivo.
0: Makikuban ko niyo mga kigsunan sa gyapon, hangtod ta sa alas 9, kabutagon karon mga higala. Ubanig sa iksundi mga kigsunan, kining tibuko sa kaoras karon tulumanon, nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante. Sud ding tibuko sa kaoras nga tulumanon sa gyapon mga higala. Atong ipadangat diha kaninyo karon kining mga nagbagang balita, mga labas nga balita karon nga niya napatiks mga pamantalaas probinsya Sugbo. Atong mga higala karong ipadangat kining mga balita sa The Freeman Banat News. Lambigit nga mga balita mga higala sa lungsod. Ingon man sa mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuburan. Lagi usab mga higala ni Bro Alchar Dongog mga kaigsunan. Atong gamakonta karon taon-taon mga higala. Ikad live gikan sa Sibiko 2 mga igsoon. Ingon man mga higala karon sa mga kalambuan sa lungsod Tuburan. Dinhi mga higala pinagi sa Facebook page sa Tuburan Cebu The Spring of Success. Ato rin gasusihon kining maongga FB page karon aron atong ma kinini ang susi. Kung sa mga labing wahing kalambuan, kinining updates kalambuan sa lungsod Tuburan nga napatik sa maong Facebook page. Samta mga higala sa Gyapon, no? Atong pag-isgutan karon kining mga nagkiliang issue karon nga naglimin o sa mga higala. Nga may labot ang haring lungsod sa Gyapon at turing hisgut-hisgutan irubanan sa mga hisgutan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan at turing hisgutan ng mga butang nga may kalamigitan sa padayong pagpalambo na itong pinalangga lungsod pinagi maghigala ni Mayor C.D. Jamante mga Ikson nga ito ang pinalanggang batanong mayor maghigala nga si Mayor C.D. Jamante mga Ikson ang isab sa pagkakad ako magsuporta ni Vice Mayor Danny Jamante. Ito ang ever-supportive Vice Mayor, no? Si Mayor, Vice Mayor Danny Jamante mga higala. Ingon man, sa dagong pagsuporta usab ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante at founder og amahan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Founder sa Tuburan Coffee og ang founder, no? Niining tanan mga higala ang kalampusan, success nga itong naangkon karon na itong pinalangan lungsod sa Tuburan. Samta mga higala sa Gyapon, yung mga Facebook comments, no? Sa Gyapon mga higala, padangat lang. Feel free lang to type this comment section karon sa tuang Facebook live mga higala, no? So ato ang patalinghugan kini karon inyo hangga mga Facebook comments mga higala karon aniya inyo hangga ay padangat mga igsoon mga public service and announcements, no? Equal lang, no? Padangat ng usab mga kaigsoonan, no? Okay mga higala, arita sa mga balita, no? Arita karon mga kaigsoonan sa tuang

atong oras mga higala lasod-sunoy imbi sa kabuntagon ning adlaw mga higala Lunes Pizza Jess sa Agosto tuig 2026. Kumusta di karon no? Ato mga kaigsunan nga niya nagpadayon nga nagsuporta nagpaminaw ning atong katulumanon kalambuan sa lungsod Tuburan. Sunod sa mga balita mga higala. Mga kasika, sunog was niya ito galungsod, maghigala, good man, magkabalita sa kalambuan sa ito ang pinalangan lungsod Tuburan. Sige pa na kung usbon sa parang pagpalambo mga higala sa administrasyon ni Tuburan Mayor C.D. Diamante. Musta sa mga higala karon ito mga Facebook viewers nga naka-tune in karon live mga higala. Naka-view live mga higala sa Facebook account mga Exxon. Arita mga higala karon sa mga balita sa The Freeman Banat News dahil duha ka mga high value individual sa gilindrogas mga higala nagadakpan ning high value mga higala ni basta-basta no ning mga gitawag nilag mga drug lords mga Exxon na nagadakpan or nadakpan ang usa ka 30 city anyos nga giila sa kapulisan o sa ka high value individual kung HBI sa kabaybas operasyon dito sa Sitio Cambuos sa Barangay Sirao, Cebu City. Alas 8:25 sa gabi ni atong Gabiernes, Agosto City. Ila ang ganadakpan nga si alias Charfol, 30 City Anyos, residente sa Barangay Sirao. Matod sa kapulisan nga kapin sa 75 gramos nga giingong ga Cebu, ang gibadabanang

0: ay katidad nga 510,000 kapesos ang nasakmit gikan sa iya hatol sa mao nga presyon nga gipanguluhan sa Philippine National Police kung PNP DEG SOU 7 uban sa CCP o kung Cebu City Police Office Police Station 12 ug ingon man sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7 IMIG 7 PIT ug RIU or Regional Intelligence Unit 7 na sakmit ang tulo ka heat shield plastic packs nga adunay suspected nga containing shabu manghigala. Usa niini ang giingong subject sa bypass transaction ug ang duha ka laing putos ebidensya gikan sa suspect. Nasakmit usab ang usa ka bundle nga budol money. Lakip ang usa ka tinuod nga 1,000 pesos ang mark bill or mark money manghigala. Nadakpan sab ang galaing regional drug target ang 44 anyos sa joint bypass operation sa Caimito Street, Barangay Mambaling, Cebu City. Niadtong Sabado sa hapon, Agosto 8, 2026, unya ang suspect nga si alias Greg Giyagi, residente sa Barangay Dulho, Fatima, nga nakuhaan og usa ka 2 gramos nga gidudahang shabu nga nagkatidad og 680,000 kapesos. Ang operasyon gipanguluhan sa PDEA 7 inabagan sa Cebu City Police Office PNP Drug Enforcement Group SOU ug ang Police Station 11. Pasakaan sila og mga kasong paglapas sa Sections 5 and 11 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002. Ito mga higala ang balita karoon mga kiksunan din hinapatik sa The Freeman Banat News, no? So makalilisang na mga higala ng mga klases, mga individual mga igsuo, no? Nga naa mga higala himong gawas nun mga igsuo, no? Kanang pipila karoon mga higala unta nga makuhan mga higala masipong nanis kapulisan ay piligroso kaya di mga higala maka dispose ni og mga gidadiling drugas ngatos mga inosente labi na gyus mga batan-on karon, no? Moy mahinungdan mga higala sa pagkapukan sa kaugmaon mga higala sa kabataan. Okay, kining gagiling drugas karon mga higala to nakita sa mga balita. Doon ay mga Facebook post katulang gayong diin to mga higala sa Cebu City ba to nga doon ay usaka tao mga higalang na suburaan sa epekto sa giniling drugas mga higalang na daw bitin nga nagsigig ha ginini ang likos-likos mga higala dito sa usaka police station mga igsoon. Oh, so muna lagi no grabe karon ang mga balita alabot ani mga tao karon nga kinini ang nagumos giniling drugas mga higalang na daot ang pangutok mga igsoon. Ha muna nga doon na pag ganito yung balita bro nga pantay katungga po sa Facebook naghubo tanan sa kalaking ginudahang na yabag siling drugas usab ang mikat-kat so, sa usa ka dikarga mga higala nga diya sa may tubangang yung bahin nagpatong sa may windshield mga higala sa usa ka truck dikarga naghubo tanan mga igsoon so paita lagi magkadaghana na ginroon ng tao ng adaot mga kigsoon no? Ang utok mga higala tungod aning pagkagumos siling drugas muna kining mga gitanaw karon nga gulagway ng mga high value individuals. Muna nga kita atong pasalabatan atong kapulisan kung mga kahimo sila kong accomplishment nga makasikop sila yung aning gidagkuon ng mga drug personality kaya muna yung mga piligroso kay mga higala ng umu-dispose no? O gagiling drugas mga higala nga tos nagkadiyan dapit ng atong probinsya muhug o dinaghan nga amount no sa giling drugas mga kiksunan mga hinungdan nga makapaguba sa kugmaon sa tuwang kabataan mga isoon. Sige na lang itong uban. Ngayon itong gitawag nila ka ng tiga. Nagitawag kung tiguang adik mga igsoon. Kaya naman to sila mga igsoon. Pero mo lagi looy ang pamilya mga kaigsoonan. No? Kaya ang imbis nga ang kita nga alang nga tos pamilya, nga to malang po hinoon no? Ang hinaguan, ang trinabahuan, ang swildo at to naman hinoon pa doon sa gidadiling bisyo mga igsoon. Di or 15 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. Okay, mga kaigsuunan, arita mga higala sa laing mga balita mga kaigsuunan. Ato ding ipadangat mga higala kininga. Okay, mangita tag balita nga mulang bigit po mga kaigsuunan diri sa tugal lungsod mga higala. Mga higala kining tanaw taning doon na pakuno matod pa mga ayuda para sa bagyong tino ang wa pa makuha mga igsuon. haing kanin dapita paghigala. Adito nis da dakbayan sa Sugbo. May dito sila hagi pa nila kuha. Kami wala mo makuha kay umi mapil. Nagusbat tong kumbay pero etong uban hinuon nga igura na wales mga higala nga bil sila hangsin. Nga apil. Kuha dito nagusbat yun, nahulusno yung kuhan, wagin ba apil? Wa makuha kay wama mapil. Sige na lang, no? Importante mga higala maayo ang latong lawas. Or magkini akong gyampo, no? Kano mga hinabang daghanang mga kuhan. Ikaw bro, apil ka tong gitawag kaplip? Umtay labot atong na yung mga trabaho ko, no? Ang kuhan, ang kinini, ang gitabangan ato katong mga standby siguro. Ano siguro, standby lang siguro. Tarong sige tagdahot ni Yoda, no? Magpa-certify sa ta, no? Napasag ka na bro, ka na ba ito tas barangay nga minguntag maglukat kong certification to certify that I am a standby in this barangay. No, so sige lang mga higala, ka lang ayuda mga kaigsuunan, may man po na pero lisod po mga higala ang tao maanad anak kay matapulan mga igsuon kay maghuwat na malampod mga higala hungitan mga kaigsuunan, no? Kung nga na lang mga higala, di nagyod kay bawo hinoon mo luto o pagkaon, no? Kay gusto na lang hungitan pirmi mga higala. Importante may ulawas mga kaigsuunan nga makabani kay sikay ta matagadlaw aron ta mabuhi mga igsuon, no? So alita mga higala, kini balita mga kaigsuunan matod pag ipahinumduman dito sa gagamhanas dekmen sa Sugbo ang mga kwalipikadong benepisaryo nga apektado sa bagyong Tino nga wala pa makadawat sa ayuda nga kuhaon kini sa dili pa matapos ang katapusang adlaw sa payout karong Agosto 11, 2026. Ug mga adlaw mga higala kay Jis Mantaro, no? Matod pa sa taho sa Cebu City News, ang pinakaulahing talaan nga gipagawa sa Department of Social Welfare and Services nitong Agosto City nga adunay 1,350 ang wala pa makakuha silang mga ayuda. Gisugdan ang pagpanghatag nitong Hulyo 30 kundi in 41,347 sa mga pamilya ang kwalipikadong benepisyaryo kundi in 1,766 ka pamilya ang total damage o nakadawat og tag 5,000 ka pesos. Samtang dunay 39,577 ka mga pamilya ang partially damaged ang mga panimalay nga nakadawat og tag 2,500 pesos. Ang payout gitapos niadtong Agosto City apan gilugwayan kini aron na mahatag sa mga hingtungdang hinabang. Kato mga higala, ang gambaw mga balita mga kaisunan, arita mga higala, no, balita ni Bro Alcher Dungog atong kontak kong karuntatan mga higala, si Kuya Ida Captain Moves, Alcher Dungog, alam siya mga balita. Mayang pagpaminaw, may buntag diha karon sa barangay Apala ni Sir Gabriel or Tatay Gabriel Ortizano. May pagpaminaw naman tatay, ikukik ko ni tatay. Usahay, sa labaw, pahinoong ko katiguang upang huna-huna niya kay dali magkikondoawon sa kamalimtanon. Inistay Gabriel, di ginimalimot mga higala di has barangay Apala, no? Every time nga makakita siya nako, dahil hindi siya duol o niya mingon matod pa nga magpaminawan gin siya sa BT Radio. Di lang sa kong tulumanon, kundi hangtod na sa mga tulumanon sa Tibuk Adlaw sa BT Radio mga higala. Aming pagpaminaw ni mo diya, Tatay Gabriel Ortizano di has barangay Apala, nakita niya itong orientation sa tuburanong pagtinab bangay na ito kagahapong adlaw or Sabado, no? Sabado mga higala. Adlaw Sabado nga orientation nato sa tuburanong pagtinabangay. Unya, ako din i-call ang attention diha sa tuang taga-barangay Libo. Sa mga nagpabinaw karon na binagyod si Konsyal Renido Nido Jumante at ihilin Jumante basin makabisita meron diha alas 10, no? Sado alas 10 siguro kaya doon naman may meeting siguro karon niya. Basin na og igo-igo na po na mo nga mamanhuman ang meetings niya aron nga di kapamuli ang mga tao, kami na po'y mupuli pagbat-bat pagpasabot diha sa itong mga pamagi ini karong ato ang tuburanong pagtinabangay. Atong tuburanong pagtinabangay sa pagkakaroon o nagduna tayo tulo ka mga tabanganan mga higala, duha nga risk cluster 1 unya dunay usa nga tos cluster 2 mga igsuon, no? So akong i-attention, no? Or call ang attention nato sa taga barangay Libo labi na gyud sa taw mga officials des barangay nga kinini abang mahinang punon kay sila mga higala midawat, no? Ihangop gyud nila mga higala sa officials des sa barangay Libo ang kini mo atong pinubring kahugpungan og pinubring natong kapunungan mga higala nga mao ang tuburanong pagtinabangay. Barangay Libo, ha? Muana ang meron dahil sa Konsyal Cristino Tino Lukmayon diya sa inyohang barangay alang sa tupag orientation. Diya mga higala karon, no? Diya mga kaigsuunan speakers linya. Ya, si Kuya I, the Captain Moves Alcer Dungog, alang siya mga balita sa Kalambuan, Slungsod, Stuburan, atong susiyon, mga higala. Kuya I, the Captain Moves, please come in, Kuya.
1: Yes, Bro Jerel, may buntag nimo ni DJ Roland Botoy sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. UB, MPE student sa nakig-interview sa mayor sa Tuburan. Tuburan, Cebu, upat ka mga estudyante nga nagkuha og Master in Public Administration o MPE sa University of the Visayas ang bibisita sa opisina sa Municipal Mayor sa Lungsod sa Tuburan niadtong Agosto City 2026 alang sa usa ka academic interview nga kabahin sa ilang requirements sa subject nga MPE 514 theory and practice of public administration. Gipangaluhan ang mao nga panag-istoryahanay uban ni Tuburan Municipal Mayor Honorable Christian Daniel Cede Jumante din gisgutan ang nagkalain-laing mga proyekto, palisiya o mga estratehiya sa lokal nga panggamhanan. Lakip usab sa ilang ipunting mao ang epekto sa mga programa o proyekto sa munisipyo ngadto sa kinabuhi o kayuhan sa mga lumulupyo sa lungsod sa Tuburan. Ang mga estudyante nga miapil sa maong academic interview mao sila si Sir Miss Jill Gabalosa, Miss Princess Joyce Capacity, Miss Princess Arlie Orit og si Sir Dennis Olasiman. Tumong sa maong panag-istoryahanay nga mas masabtan sa mga estudyante ang aktual nga pagpatuman sa mga munisipyo o sa public administration, ilabi na ang papel sa lokal nga panggagamhanan sa serbisyo sa katawhan o pagpatuman sa mga programa alang sa komunidad. Gilauman nga ang maong kalihukan makatabang sa mga estudyante sa ilang akademikong pagtuon o makahatag usab kanila o mas laom nga pagsabot sa praktikal nga paglumala o serbisyo publiko sa libil sa lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Tuburan. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, ang nanukan na lang diri sa Sibiko to Tuburan. Shout out sa itong konsyal din sa itong Lungsod sa Tuburan, SP member Glenn Rigado, Sir John John Sumalinog, o sa tagiya sa KRM Lights and Sound sa Sandayong Bagubangko, Boss Richard Samura o Lima Michelle Samura, o sa tagiya sa KL Kananan, Boss Arlon Monaris o si Ma'am Marlisa Monaris, o sa atong director sa Cebico 2, Engineer Alvin Orlano. Shout out to sub the Police Master Sergeant Ken Sungahid. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog.
0: Dagan salamat mga higala sa balita ni Kuya E. the Captain Moves Alcer Dungog mga higala. Balita sa Kalambuan, sa Lungsod, sa Tuburan mga kaigsoonan. Kini mga higala sa man to. UB mga higala, University of the Visayas Master in Public Administration mga kaigsoonan kung MPA. Students conduct interview with Tuburan Mayor Cede Jumante mga higala. Ito rin Agosto City, mga kaigsunan, tuig 2026, dinha sa Tuanga Munisipyo. Ito ang Lungsod sa Tuburan. Good morning, may pagpabinaw, pag-usab nga ito ni Tuburan Mayor Cede Jumante. Salamat kayo si Muhang may nabtikod, bakugihon kayong pag-inisyatiba. Sinugang pagpalapad pa sa mga nasugdang Kalambuan, si Mung Mahan, nga si former Mayor Aljon Jumante. Okay, naagid paghigala ni Makanunayon si opisina si Mayor Cede Jumante alang sa pag abi-abi mga kiksunan sa ato ang mga bisita no nga niya no lain-lain og tumong og tuyo mga higala ni sa ato ang galungsod. Ang uban pagdag grasya, pagdag mga kinini ang programa ug mga proyekto ang kapahimuslan nato mga tuburanon. Ang uban pud mga higala ni mga higala aron gustong mo sayod kung giun sa mga higala nato no. Paghimo mga kiksunan, paspas nato mga higala. Dakong kausaban, no? Paspas ka dakong kausaban sa tuwang kalungsod, mga higala. Well, maubagiday ang realidad sa pagkakaroon, mga kiksunan, ito nakita, no? Realidad, mga higala, sa tuwang lungsod, nga ikas o sa kalungsod, mga higwaos, mga higala. It turns into a very progressive municipality. Ya, di lang kita manghigala mo iya nagingon ana kundi mismo manghigala ang atong mga bisita, manghigala ang mga turista guban pa ang mga dumuduong din sa tuwang lungsod na nakita manghigala ang dakugig kayong kausapan ng atong lungsod manghigala. So 26 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagod bagaigsoon. Ako na yung manghigalang ikuano, ipahibaw ang atuang public service bro no? Sa atuang mga tabanganan in towns tuburanong pagtinambangay bro. Condolence nga to sa atuang mga kaubang membro dinhi sa atuang pinubring kapunungan or kahugpungan. Condolence nga to ni Ma'am Gina Aligo no, Bias Barangay Uno ang ato ang usas mga kauban ato nga membro sa Cluster 1 no, sa ato ang tuburan ng pagtinabangay. Sa Cluster 2 no, kalimot ko siya hanggang ngaan usab no, tutong mahibawaan karon together with Ma'am MM Kalida turong tawagan mga higala sa Ma'am MM alang sa dugang updates mga higala. Doon natin tulo ka mga tabanganan karon sa tuburan ng pagtinabangay. Duha sa Cluster 1, usa sa Cluster 2. Usan ini mga higala sa Cluster 1, akong suod kayong higala. No? Akong partner mga kaigsuunan, kundi mibiya, no? Iuna, no? Inanir mga kita sa kalibutan mga kaigsuunan, pulipulir mga kita. So, timing lang, siya mo'y nauna, no? So, condolence nga to sa pamilya Barukilio Gabilar. Rest in peace nga to ni Bert Mayon. Marion Barukilio Abilar, no? Insa mi taliwan, kaginiha sa iyo sa alas 5 buntag, no? Sa linghod ng pangidaron, yung taon mga higala, 37 anos, gumikan sa sakit mga higala niyang gihambin, kidney failure niya. Heart enlargement mga higala. Okay, kung complicate mga gidpuding inani, mga sakit, agad mo na nakalisod mga kaisunan mo na nga. Pinampingon kita sa taon lawas, kay sa wadamha mga higala. Kung suod kang higala, spart ba yun? Sige pa siya send ako picture atong Sabados gabi eh. Picture na munduha na hibuong ko. Ngano nga inana. Iya kong gipa bisita dito sila ha. No? So, sakit mga higala kay pila lang ka gutlo, pila lang ka oras adlaw. Gibiyaan ko sa kong amigo. No? Una nga manukto ko sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. No? Sa to ang mga membros tinabangay nga. Atong tabangan, no? Inaagi sa to ang isang tagis-gis lang mga higala. Nga amot-amot na to pag-suporta na to sa pamilya usab no ni part na yun nga Barukilio Abilar sa so, kung usbon no na to ang mga membros tinabangay. So doon natin tulog mga tabanganan karon duha sa Cluster 1 unya usa sa Cluster 2. So hinaot pa nga mas buligan pa mo og daghan nga grasya kalinaw no sa so, matag siya matag pamilya ninyo og dugang kusog dugang maayong panglawas no aron makigbisog aron mas makatabang patah no kaya atong giingon mga higala inhi sa tuang gatulumanon og every time sa tuang orientation ato ning gitukod no kining atoang tinabangay dili ingon nga para kung mga matay ta no? Ato ning gihimo para makatabang ta no sa mga panahon nga sama karon no na adunay mga nagbangutan na sa naglibog no unsay ilang buhaton na bisan sa kapait no bisan sa luyo sa kalisod sa kinabuhi sa pagkakaron mga higala gidatugan pagyod no uga problema nga mismo ilahag yung pamilya gikuha diha kanila mga higala mo na nga kita bisan man lang tuot jis-jis mga kaigsunan no? Bisan pobrita mga higala at least no niya gitagaan ta og dugang pangkabaskog sa tuang palawas mo na nga kita mutabang ta no nato in town sa pamilya in town nga niya nagbangutan sa pagkakaron. So akong usbon akong ihangyo no akong ga tuktukon iyon tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga membros tinabangay sa Cluster 1 no sa Cluster 2 atong tabangan kini karon tulo na to ka mga membro nga tabanganan karon no maka kuan sila ilang ga pamilya maka overcome no maka kuan mga higala maka labang ni ini mga higala karong ilahang pagsuway nga ilahang gi naangkon karon mga igsoon. Trenta minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. No? So, arita mga kaigsuuna, no? Kaya naghisgot pa tagtinabangay. Atong ikuan bro, ikontakon si Day MM Kalida, no? Alang sa dugang updates mga kaigsuunan. Atong tuburan ng pagtinabangay, no? So, kuan mga higala, barangay libo, takaron, ha? alas 10 sa buntag, kita-kita taninyo dia, no? Nya ako ding i-greet mga kaigsoonan may pagpaminaw may buntag diha karon ni Kapitan Idol Dexter Clarity manghigala padayon mga kaigsoonan nga naghimo manghigala sa mga inisiyatiba labi na gyud sa feeding program mga kaigsoonan pag hingpit nga pagpukan mga higala sa malnutrisyon sa barangay mga kaigsoonan ato nakalabay ang sabado libreng pa ice cream mga higala no ngadto sa iyang mga kabataan konstituwente o sa mga higala. Hasta manggirikalan, iya magigit po daw ang giimbitar, no? Puro po ang mga bata. Di po layon, ganahan po mo ato, mga higala. Hatod kuha, gini, no? Sa Tibuok Barangay, das Barangay Kugol, no? Katutuwa sa Lagyo, no? Hatod kuha, gini, ni Kapitan Idol Dexter Clarity, no? Alang sa kinini ang feeding program, mga kaisona. Kapitan Idol Dexter Clarity, nagkasalamat, may pagpaminaw. Ni Kuano Sab, no? Ni Sir Joseph Diglasia Aspi, may pagpaminaw ni mo, sir? Ah, diya karon sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan, mga higala. No, di garbo sa tuwag lungsod, mga kaigsuunan. Jesus, pabida. Ah, karon mga kaigsuunan. Gikuninitan, mga higala. From Unit 1 to 3, mga kaigsuunan, gikuninitan ang Aspi Lights and Sounds, mga higala, sa nagkadaiya mga lugar ng ato ang Region 7, no? Kaya pinla mga higala ang tabok ng mga probinsya, mga higala, like dito sa Bohol, no? Niya, karon sa Cebu alone mga higala, sa dirila sa Cebu province mga higala, gikuninitan mga kaigsoona, no? Tungod na mga higala sa nindot nga setup sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan. Samta mga higala diya sa topikas linya, no? Si Ma'am M.M. Kalida mga kaigsoona, atong mahinabi karon, no? Kalabot sa dugang update sa atong Tuburanong pagtinabangay. Ma'am M.M., good morning. Atong sekretary diya sa Tupa, good morning ma'am.
2: Yes, Kuya. Good morning, Kuya. Sa itong mga suking tigpaminaw karon sa BT Radio.
0: Okay, ma'am. So, kumusta ang ato karong updates, no? Kuang na-announce dere, ugwa ko masayop, doon natin tulo ka mga tabanganan karon sa ito ang Tuburanong pagtinabangay, ma'am.
2: Yes, Kuya. Natakaroy tulo katabanganan, Kuya. Duha sa Cluster 1, niya. Usa sa sa Cluster 2. Ang kini sa Cluster 2, Kuya, na diha na imutang sa barangay mo. Namatay ang ito. Pero diha nga si Sir Stereo Galliardo diha sa Barangay Mangga. So, giawag na ito mga officers o mga coordinators diha sa Cluster 2 na maghinay-hinay na humingil sa ilang GSGs kay atong ihatag ka na sa tagtungod karong Sabado kay cut-off na ito kuya karong Bernes. Samtang diri sa Cluster 2 kuya, natay tabanganan diri sa Barangay 1 nga si Ma'am Gina Aliego niya kaganinang buntag at kitang tawag nga namatay sa bangusa ka membro nato nga si Sir Marion Abiliar diha sa Barangay 2. So atong giawhag ang mga officers o mga coordinators sa Cluster 1 na maginahinay na pangulita sa GSGs kay atong ihatag ka na sa tagtungod inig Sabado kuya.
0: Okay. So sa Cluster 1 ma'am, no, doon natay bag-o karon nga kinini ang barangay nga ato ang napuno ni ma'am dito bi atong Sabado. Officially na bagid din, no, ato ang barangay Apalan nga kinini ang sakop sa ato ang Cluster 1 ma'am.
2: Yes kuya, atong ipaibaw din, no, nga ang diha sa Barangay Apalan since na-orient naman sila diha atong adlaw Sabado, atong ipaibaw nga sila official nga part sa Cluster 1 kung karoon naman tayo tabanganan sa Cluster 1 appeal na gyud sila diha official kuya atong giyawag diha sa ang mga officers o mga coordinators sa Apalan nga sa katong mga membro katong mga nagpamembro diha atong Sabado maka pwede na sila kuliktahan sa ilang GSGs kuya kay ato na na sila ang kay kuwang manggutag duha ka barangay diri sa Cluster 1 mao atong gipuno ang Alan kuya niya. Kaluyan kung maorienta nato ang barangay San Juan nagpaabot sa kanang signal ni Kapbo ni Branzuela no nga maka-schedule ta dito orientation sa barangay San Juan kay ato sa na silang ipuno dire sa atong Cluster 1 para makumpleto na nato.
0: Okay. So ako ipahibaw rin no nga sa Cluster 1 siguro na si Mungingon nga doon natin duha katabanganan. So maigo ni siya nga ang ato ang matag membro kay Gisman kada doon ay patay so sa ato pa mahimong 20 no ang atong iamot sa pagkakaroon kay doon naman tayo duhan tabanganan no sakto ba day?
2: Yes kuya. 20 kada membro kuya ang mabayad nila kay duha man kabuo kang atong tabanganan karon sa cluster 1.
0: Okay, so okay no, so mao na no ato ang tabanganan sa karon do natay tag 20-20 ato ang itunol no atong hangyon tuktukon sa nato mga singkasing sa tong mga membro sa cluster 1 lang ni siya do natay tag 20-20 kay do na matay duha ka tabanganan sa cluster 1 but sa cluster 2 no kinini ang tag gis-gis landay no.
2: Yes, kuya. So, gis-gis ra sa cluster.
0: But sa cluster 2 day, wala patay na dugang, no? Nga barangay, nga ito ang officially nga masakop sa cluster 2. Nangita pa ta, no?
2: Yes, kuya. Sa pagkakaroon, kuya, wala pa dyan, kuya. Nanguan pa ko sa matag barangay nga na ay makadawat na to para makakandak na tag orientation dito. Pero sa pagkakaroon, kuya, wala pa yun. Pero magpahibaw lang po niya.
0: Akong i-announce ganiha, day, nga doon natay barangay libo sa pagkakaroon. Karong alas 10, mga tumirong kuya Tino niya. Kining barangay libo, after na mo ni siya ma-orient, siguro ato nang i-appeal si cluster 2, no?
2: Yes, kuya. Ang kanang barangay libo, kuya, anak na na siya sa cluster 2.
0: Okay. So, maigo, nagpila ka barangay, day, ang nasa cluster 2?
2: Kuya?
0: Pila na ka barangay karon no? Ang sakop sa ato ang cluster 2?
2: Sa pagkakaroon, kuya, napagyod tay unom gyud ka barangay, kuya, ang sa cluster 2. Kung ang barangay libo, mahug na siya og 7 ka barangay, kuya.
0: Okay. So, atong nakalabayng Sabado, day, doon na tay gitabangan, no? Ang ato ang membro diha sa barangay Daan Lungsod sa sakop sa cluster 2, no? Nga si, ako ning iyaan in town, si Tia Tita Cordoba, no? So, kuad formal na nilang nadawat, no? Atong Sabado, ang kantidad nga ato ang tigom, no? Sa tag-gis-gis na to, day. Pila to tanan, day, ang ato ang total gyud nga atong natunol nga to sa pamilya ni Tia Tita Cordoba, day.
2: Okay, kuya, ang atong natunol, kuya, nahugpato, kuya, nga partial pato na to nga paghatag tungod kay langgay, kuya, nga wala in town sila katag silang collection kay naalay mga kakulian nga ginagmay. So ning chat sila diri sa atong GC nga nihangyo sila nga karon na lang daw silang adlaw mo remit. Okay. So atong gihangyo, kuya, nga katong atong nalikom atong Sabado mao lang sa atong gitunol. So atong gikuan, kuya, nga atong natunol sa tagtungod natay natunol atong Sabado nga 5,890 pesos mao toy atong nalikom, kuya, sa cluster 2. So akong gihangyo, kuya, nga atong ang katong tagtungod nga napamagyo duha ka barangay nga ato lang yung iapas kung mapundok na tong duha ka barangay nga kwarta. Ato ra tong iapas nila pag
0: okay day, no? Kay di manggid pud nato kalikayan kay lagi ang ato ang cluster 2 is bag-o pa manggid nato gyud na sugdan, no? Nya di manggid nato kalikayan nga do na gyud ingon ana nga medyo madilatar, no? Pero sige po, no, naa manggid ato manggid nga kalus Ginoo, no? Nakatigo manggid tag 5,890, no, ang ato ang partial, no? So anyway, no, ang ato ang duha ka mga barangay nga wala pa makatunol sa pagkakaroon, ato manggihaponing i-apas nga to sa pamilya ni Tita at Tita Cordoba, day.
2: Yes, kuya.
0: Okay. So, daghang kay salamat, day. Unsay imuhang mga announcement, doon na ba kayo ipabot diha sa tuwang opisina sa Tupag, no? Alang sa tuwang mga nagpaminaw, karon nga mga membro sa Tupag, day.
2: Okay, alang sa mga nagpaminaw, no, kung kinsa katong ganahan nga magpamembro aning atong organisasyon nga Tupag, open ra gyud kayo atong opisina gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa nara gyud tawo diri pirmi ang opisina mayong buntag bag usab, kuya.
0: Okay, mga kaigsoonan, si Ma'am MM Kalida, mga kaigsoonan. Diha karon sa Tuburano Pagtinabangay Office, mga higala, diha sa my right side sa tuang Tuburan Public Market, no? At banggi diha mismo sa tuang Gabugasan area, mga higala, no? Katong COVID facility dito, ang atong gipangkuan, mauto siya, no? Diha, talawa lang ninyo, doon natay tarpaulin diha ang atong gistampar Tupag, Tuburano Pagtinabangay, mga higala. Kung usbon, duha kabuk atong tabanganan, no? Sa Cluster 1, mga higala. Sana in town ani akong suod nga amigo in town, mga kaigsoonan, o niya kinesya, mga higala, siya gyud, mga kaigsoonan, poy ako ang unang gikablit, mga higala, no, pag sugod ato pag organize dining ato ang Tuburano Pagtinabangay, no, nga makaabag na mo ni Kuya Tino Lukmayon, no, kay kami mangyod, no, si Kuya Tino human gyud, mga higala, ang istorya mangud ani Tuburano Pagtinabangay, mga higala, si former mayor Aljon Jamante, every time nga moadtog Cebu City, via Trans Central Highway manghigala kusog man diha ang Radio 1 Cebu. Gani mismo ang BT Radio manghigala diha dapita kusog man pud jud kayo ang torigid dito sa may parte sa syudad dito sa may Busay. Kusog pa magita dito bro, nang naka-monitor ko mag basa kusog sa siguro ning sakyanan mo pick up ug ano. No, lahi ang kwansa sa sakyanan no, atina kusog sa kayo. Kusog sa kayong BT Radio dito niya ang Radio 1 Cebu. Napod kinaman nila hang kinini ang tower dito sa may gaas mga higala. Munang tinaw kayo niya. Every time nga mga tos mayor, mga agis, Transcentral Highway, madungog yun niya matag Sabado ang programa sa tinabangay mga higala sa Balamban, Asturias, o Toledo. Iyag yun nga nakuhan kayo na amaze siya mga kiksunan. Nga may lahutay yun pila katoy. Kung nag-anam o kadako, nag-anam o kalambo, nag-anam o kadaghan ang nagtinabangay. No, okay. Si former mayor Aljon Diamante isip usaka leader sab dinhi sa tuan lungsod mga higala. Iya po nakita no nga dako sa kayog ikatabang no nga sila na amang gid nila ang pagtabang mga higala. Daghan naman gyud mga kaigsuonan ang nakatagamtam sa tabang sa pamunuan pa ni kanhi mayor Aljon Diamante. Bisan pa siyang personal nga resources mga higala mo gasto na. Ha? Si kanhi mayor Aljon Diamante basta lang makatabang mga higala. Nanagina no naka naka built-in na gina nila mga higala, nakalati na gina sa ilahang advokasya ang pagtabang nila sa ilang isigkataw, labi na gyud sa itong katagilungsod, labi na gyud siyang sakop din his tuburan. Mabitaw ni balik siya din sa tuburan mga higala, bisag unsa na niya ka-successful dito sa Cagayan, mibalik din his tuburan, Cebu mga higala. Unsa pa man unta iyang balikon diri mga higala, nga iyang kagikan diri ka sa una mga higala, kapait no? Kapait ang grabing trabaho sa kapubrihon mga higala, but maoy na ka hatag mga kaigsuunan niyang igong kusog ug igo mga higalang inspirasyon na maningkamot mga higala makauswag sa kinabuhi ug gitagaan ug inunta mga higalang kasya no? Gitagag higayunas itong labang makagagahom nga nahimong successful munang nimbalik sa tuang lungsod mga higala yang lungsod nga natawhan arong mutabang sa mga kabus. So, why laing common denominator, mga higala? Si former Mayor Aljon Diamante ug ang mga Diamante karon mga kaigsuonan, labi na gyud ni Vice Mayor Danny Diamante ug ni Mayor Cide, why laing common denominator ni ining ilahang pagserbisyo na itong mga tuburanon, kundi ang pagtabang na itong taga-tuburan. Muna, nga nagdungog niya sa Radio 1 Cebu, uy, kanindot ani ipabot sa tuburan. Motong iyang gipatawag dayon si Konsehal Royal Ponce Caballero ang Station Manager Radio 1 Cebu. Nakigmeet si former Mayor Aljon Diamante dito sa 360. Kaya nag-istorya ming former Mayor Aljon Diamante fiesta sa kinini ang Kamansi. Last Saturday, guwa ko masayo pang higala of the month of January. Ito ng Enero. Katapusan Sabado. Nakigistorya si former Mayor Aljon ako. Ingon ko kanos aman. Ingon ni siya bro nga. Ugma, kung pwede, atos 360, adlon Domingo. So akong kitawagan din si Royal Caballero. Now, iya sa dengi patalinghugan kay Domingo, wa mo po siya trabaho. Muna nga ni Atos siya maghigala sa 360, ako siya giubanan, og nagkasinabot sila, og dito dayon, diha-diha dayon, ato dayong gipaningkamutan, nga mapurma mga higala kining maong tinabangay. Kalois Ginoo mga higala, si Konsehal Tino Lukmayon di Asbaragay City, mga kaigsuunan, ha, inyuhang makugihon o mapinanggaon ninyong konsehal diha sa Baragay City. Ngoy, ako yung kinini ang kaabag, mga higala. O gantong tungura, ako sa ding nahimong sidekick po ni si Hintao ning ako ang amigong italiwan karon si Dung Marion Abilar. Uyog yun siya na to. No? Sa first yun nga orientation na to diha sa kuan, Discovered Court. No? Tagit po taon siya mga higala ning uban ning taon ni ako. Karon usa man nato mga higala. Unay akong giingon nga di ginato kasi siguro masiguro ang kamatayon. Ang kinabuhi sa tao di ginato masiguro bro. Isabay magdahom. Ha? Sa kalig-on sa lawas akong amigo mga higala. Sa kalinghod siyang pagidaron mga kaigsuonan. Pero no sa wadam ha mga higala. Kalit nga gibawian siya siyang hinuwamang kinabuhi kung naanak karon mga kaigsuonan sa labang magkagagahom. No, so na itong ingon mga higala, di man taingon nga naghimo ta ni aron ta nga mga matay ta isabayin tayo mga higala ay tao nga nagandam siyang kamatay you know, naandam tas tong kamatayon mga higala, doon naman yung mga tao bisag ako, andam ko sa kong kamatayon ikaw bro, andam ka sa kong kamatayon kita siguro ta na, ambot doon ay uban mga higala Kay doon lagi mingon manghigala nga. Ah, di pa ko pwede mamatay kay dindot pa kayong kalibutan. Daghan pa kayong mamords kalibutan. Ha? Pero di na mao manghigala. Andam tas atong kamatayon kung kalos ata manghigala. Putlon sa to na ba makagagaho mga atong misyon din his kalibutan. Ah, kay ang kamatayon manghigala, di ginato daw samas o sa kakawatan, di ginato sa hira kalos ang abot manghigala. No, muna nga, mintras buhi ta, maghimo ta mga kaigsunan, bisan ginagmay manghigala nga mga gimbuhaton or ingnon ta manghigalang mga kuan ba mga lihok no or ingnon ta mga buhat manghigala nga ikahimuot sa tong labaw makagagahom bisan manghigala ani ta gisgis imugna manghigala ni former mayor Aljon Diamante nga siya mutabang siya manghigala naapo diyan tabang manghigala naapo nga to abisang ginagmay manghigala pero daghan man ta. Nadaghan ta mga kaigsunan nganong ni abot mga higala ug 11,080 pesos mga kaigsunan ang tabang mga higala pinansyal ato natunol sa pamilya ni Sir Rizaldo Maxilom des Bargisais ni tia tita kinini ang Cordoba na mi abot og 5,890 ha diha sa barangay Dalungsod mga higala mi abot ang kantidara mga kaigsunan gani do na pay paapas ga partial karos duha ka mga barangay ha. Yabot anak gumikan sa kadaghan ato bisag sa tagjisjis lang mga igsoon. No sumuna nga bisag sa tagjisjis lang mga igsoonan nato. Ang induluhin siya sa tolabaw makagagaho mga higala na ah mga igsoonan. Dili day mga higala kinahanglanon nga mahimo tandato mga higala, mahimo tang adunahan aron ta mutabang sa tong isigkatao. Bisan day kabusta, bisan ay pobre ta mga higala, basta nagkahiusa ta, inaagi sa tong nagjis-jis lang mga kaigsunan, now, makatabang gida ita mga higala. No? So, muna, ang uban mga kaigsunan nga, sa matay kitabang na to eh, nga, wa magigtaon ta, may mantag dato ta, ha? Muna mga ginanguban. Pero tungod aning programaha mga higala tuburanong pagtinabangay mga kaigsunan, kitang mga kabus mga higala, nagkahiusa. So tungod sa ito ang paghinang panay, pag hiniusa na ito mga higala, ang puwersa na ito, sa agis na jis-jis na ito mga kaigsunan, dako na kayo mga higala ng kanang kasulbaran ba sa mga suskinibe mamatian ta mga higala? Dubling kasakit mga kaigsunan, labi naging kupubrita. May man itong mga adunahan mga kaigsunan kay ngilang kasakit mga higala ang pagtaliwan ras ilang mals kinabuhi. Ang kasakit mga higala kung unsaon pagpahiluna mga kaigsunan, wa man itong mga higala problema nila kay doon naman sila insurance na daan ro, no? Sa bangko, doon na uban mga higala. Sus, kasood ko dito mga higala ka ng kasood ka ng St. Peter's Amos bro. Kasood ko kausa diha nga doon ay amigo na mo nga diha gikrimit ba? Kasood ko tanaw na ko ng ilang display center das lungon. Sus, forbidan. Tuo ko mga luxury sakyanan ra. Na masaday luxury nga mga lungon. Di man ka dunay ning kantidad og 1.2 million mga higala nga lungon. Sus, grabihan. Nagtanaw ko. Unsam ni Bulawan? Dunay ray ribiti mga higala nga murag Bulawan tanawon pati nindota. Pero kahoy mga higala mga mahalon kayong sa to kasiya. Grabe day no mga higala. Duna pagiday tao mga kaigsunan. No, nga mupalit in aning katidaras lungon, ha? Pero mo lagi na, tungod sa mahal kay nato ang ato ang pamilya, niya, huwag doon na ikakaya mo na, nga, kada mga milyonaryo, palit yun sila, na, no? So muna, kita mga kabus, mga kaigsunan, uy, wa man tayo giandam para anak mga higala, wa man in tayo mga kaigsunan, muna nga, kita mga kabus, kasagaran yun mga higala, doble ang ato ang kasakit nga atong gihambin mga higala. Ang uban do nagi uban digid gintawon kaabot bisan sa lungon mga igsoon. Kini na bayayano rong lungon. May mantong ni adto unang panahon mga higala nga og walang wala kita mga kaigsoonan. Ha? Karang buhatan ra maintawon tas mga silingan natong panday kapila ako. Kaduha naman ko kasuway bro og kanang kay ikaw kasuway nakagsuod og tao sa lungon. Ako kaduha na ko kasuway. Duha nang tinud-anay na experience nako. Kaduha na ko naka try or experience mga higala nga kami mo'y nagpasod mga kaigsoonan sa patayng lawas nga tuslungon. Kay usok pa man to ni adto bro ang kanana ang kini dihasa mo as bargedos ubay-ubay mga taon sa unang kabanganan yung kaiba mo na nga kami mga silingan alagod ato ang maguna na kinaiya maguna to na mga Pilipino good nga mukwang gita mubati gita labi na sa mga silingan no? So lain o yamot saron kay walang wala mga bro so gitabangan lang napalitan lang ugbarin niya kahoy himuan naglungon so karon dito po ko karon kay pag ingon na nga ipasod na ang pating lawas sus so, ingon man nga di ba pwede nga ang mupasod sa pating lawas katong kaliwat sus so, di man na pwede lain tao so may lain kami raman dito huwag ka lang trabaho slungon lahat kita ko sa ato amin ni tabang man sa di mga higala di man ito nahunao na kung sa mga kiksunan kay og mahadlok taanang patay mga higala patay naman na no so og mahadlok tagpatay kita mga mata ito di mahadlok sa tas nung kagalingon og no? So muna mga higala kita magpulipulir kita sa kalibutan muna nga karon mga kiksunan no? Sigurang abot atong istorya ha mga higala pero ang ato ang punto ani mga kiksunan nindot kay ni nga namugna na ito ning grupo ha karustuburan kay nagtinabangay na tang mga kabos mga higala kay kasagaran sa kabos o sa mga kasagaran bro wap aning mga tinabangay ingon ani usa magi kasagaran gyud sa mga kabos nga himuon inig kanang punto nga lisod jud kayo ug dunay mo taliwan ang uban maabot dito sa radio station abot gyud ang uban no kanang mga sikat nga station na radio ha ato lang na i-mention kanang duwe HP mom ginay dang panan sukad pa magina sa una mga higala mga igtabang in town dito kay wagi ikapahilo na mga kaigsuona no o manay kasagaran nga kuan ato mga kabos undi bato tas og kapitan muhang nyo takap aloy taon kakap no kana na ang namatay namatyan ang tamin niya sa ang good cup muna sus mingon sa cup sige tabangan tamo kay panumpaan biya po das kapitan biya gid nga mo serbisyo mutabang siya ninyong mga constituency niya unya mo lagi na limitado po ang matabang ras kapitan no so ang matabang kapitan mga higala limited ra po mga kaigsuunan muna mingon sa cup nga puyugan lang tamo atos munsipyo o atos mga konsyal niya ang mga konsyal po igo-igo po nila swildo pero tagan man po kayo labi ng tuburan 54 barangays gutas tuburan so di pagit gahapon kasapar nga ni mga kaigsuna no so mo ganyan nakalisod sa to nasod mga kaigsuna gikan sa hospitalization hangtod sa pagpalubong mga higala lisod yun ta mga kaigsuna hangtod sa funeral mga kaigsuna no ay ganito doon na naman to'y balao doon ta bro nga nagkuanong sa itong nga diin to kisa to'y nagpasar ato nga senador nga balao nga katong pag hatag na og libreng lungon no? Doon ay kuan nga libre na gud ba kay arong wala na gud intay Pilipino pa nga magpabilin sama ni atong unang panahon nga ultimo sa lungon mga higala in town tauran na in town na mo dito kanang palitan na pakatingan lang tawag bildo diha sa kanan na ang mga glass aluminum palitan na pakatingan lang tanang mong bildo bro nga kuan trabahuan to inuman lagtuba na muna to datang lagtuba no usakahan freedom pa to sa ano panang maintain magkato freedom ng sigarilyo sa una tag bensikos tabos ba mga higala no yung tag-as kay ba murabag ganing ha di tag-as ng sigarilyo no datang tong panday dito sa galon tuba niya usakahan freedom wala tabangan na nagtrabaho ditong lungon no ukaron mga kisunan unta no gikan sa hospitalization gyud unta mga higala kana untang mga proyekto diha mga binilyon mga kaigsoonan sa gobyerno ha nga banlason lang mga higala sa usa ka pamilok sa baha mga kaigsoonan kan mga flood control binilyon man ang mga kaigsoonan gigahin na lang gyud unta na mga higala anang gitawag natog hospitalization nga kita diri sa Pilipinas pinaka barat no paragaba mga higala ha kanang yung online referral mga higala mamugaw ka mga kaigsoonan hangtod nga kakutloan kas kinabuhi mga higala tungod lang anang problemaha mga kaigsoonan ug nganong wa natagai untag tuldok mga higala ug kasulbaran sa gobyerno na unta kay maingon mga higala nga adaghan kay pasyente dito soto di ka ma-repair dayon mga higala ha tungod na sus ubang mga nasod kanang gi-post Facebook bro matag gutlo sa kinabuhi mga higala sa tao importante mga kaigsoonan magdagandagan in tao na mga higala ng mga doktor o mga nurses mga higala makita to sa Facebook nga mudawat sa pasyente das ER mga higala dalion kay importante ang kinabuhi sa tao mga higala but diri sa tuwa ingon na kay kasiyam pa man kay ka 65 pa ka sa online referral to soto maabot ka ah, diri gibumba ka mga higala nakigilog kas imong ginhawa mga kaigsoonan ha diri sa Pilipinas mga higala inana ka pait ang hospitalization na to mga higala para nga, makaingon ta ba? Sus, bulbida. Ay, tagos ng gobyerno sa itong nasod, mga iksoon. Wala ay mga, wala mga higala, no? Na yung mga dagkong proyekto na mga higala, banlason na sa sa baha sa sapa manghigala binilyon og dito para gigahin manghigala daghang mga tao karon nga nagining mga gutlo ang manghigala bantog kag Vicente Soto. Di lang mga higala, diristo ah. Dito sa Vicente Soto, kita ni mo dito mga higala, mga tao karon nga nagkigilog sa ginhawas, kinabuhi, mga igsoon. Tungod sa kakabus, mga higala, tungod sa kapait, no? Ato ang nasod, mga higala, patilisura, wagid makahatag o kasulbaran. Isa kay presidente nga makahimo na bro, no? Nasama ba nito sa gawas nasod ba nga bisang anatagaan o dakong pundo, gidunta? Manunong nihatag ng pundo anong pagpatrabaho anong mga karsada hinoon yan siya resulta na inindot pa gubon ha nagkusik-usik ng kwarta mga higala gilukat mga kaigsunan ang espalto pati pang nindota itabuna na sa mga higala aron nga maka project aron doon na siya malusot nga budget no, mamana siya mga kaigsun kung imong ginasubayon tinambano na nimo siya pagsubay mga higala mamana no, kung kanauntang mga kwarta ha ana untang salapi budget pundo anaw dito punta nagi hapak mga kaigsoonan unta mga igsoon sa mga hospitalization siguro daghan pang mga kinabuhi nga malugwayan mga igsoon but sad to say that's the reality nining country mga higala nining nasod nato nga Pilipinhon mga igsoon ug di lang diha kutob ang imong pag-antos mga higala sa hospitalization kung mabugtuan kag kinabuhi mga igsoon kitang mga kabos mga higala wagid inigdangop na tos gobyerno mga tagtabang burial assistance damtan pagpila kasimana mga higala usa kakadawat mga igsoon daghan pang kuskus balungos daghang rekisitos usa ihatag mga higala ang burial assistance nga gikan sa imuhang buhis mga igsoon but there is ato ang tuburanong pagtinabangay mga higala diha diha dayon mga kaigsoonan kita mga pobre ang atong tumong og tuyo mga higala mo ang pagtabang sa isigaingon now ato dayon mahatag dayon ha? Anang adlaw gyud no Sabado mga higala inaron dunay namatay Lunes koleksyon ni tagsugod bro adlong Martes koleksyon no adlong Merkules koleksyon adlong Huwebes koleksyon cut off pagka Biyernes Sabado tunol sa pamilya so ang matigom natong kwarta mga higala ato dayon mahatag mga kaigsoonan so kita no kitang mga kabus mga higala maningkamot ta ha maningkamot ta nga makahiusa ta aron di ta magsalig mga kaigsoonan na inoon ato na masaligan ato na kagikan man sa atong buhis pero kana ato ang paaboton nga damtan pa mga higala og tagpila ka usay maabot pagbuwan kapin usa nato madawat ang burial assistance daghan pa kayo mga higala ang kuskus balungos ha una nga pati paita mga higala una kini karon maayo kayo ni nga nahimugso ni sa tuang lungsod mga higala miabot og nanganak ni mga higala gikan sa Balamban, Toledo, Asturias, nanganak din abot sa lungsod tuboran og dinhi mga higala. Ha? Ato ni mga higala karong palapdan pinaagi sa dakong tabang ni former Mayor Aljon Diamante. Kibaw ba mo? Nga dunay libre nga tuboran coffee mga higala. Sa haya sa mga membro sa tuang dunay motaliwan na tong membros tinabangay. Ati tuboran coffee, libre gamit ang coffee machine. Coffee maker mga higala gikan sa Radyo 1 Cebu. Unya dunay libreng tuburan coffee mga higala gikan ni former Mayor Aljon Diamante. Sa membro sa tuang tuburanong pagtinabangay nga motaliwan. Di ba naman ay haya. Mula hutay sa haya mga higala kapi. So dunay tuburan coffee nga libre. Unya kibaw ba mo? Ngadi lang ni kutob sa tuburan bro. Hangtod sa Asturias, Toledo ug Balamban ug gani sila moy naguna didto mga higala. Sila yung nakuna dito, no? Kay kanana ang una man sila dito nakasugod mga higala. Muna nga, doon ay coffee machine dito, gipadaan na to, gikaradyuan si Bonya, si former Mayor Aljon Diamante, doon na po'y gipada nga mga kapi, mga kaigsoonan. Kung doon ay mamatay dito sa sakop sa tinabangay dito sa Asturias, Toledo, Balamban, doon na sila kapi, libre, tuburan coffee. O, di lang, tuburan mga higala, hasta pa dito mga kaigsoonan. So ato ipagawa sa ni Bro Bim, natas na pagamayang minutos bro, no? Kining usa ka mensahe ni Mayor C.D. Diamante alang sa 35th anniversary sa Bureau of Jail Management and Penology. At ipadangat, diga baong mensahe mga higala. Ihang pagpasalam, o ihang pag-congratulate nga to sa BJMP usab mga igsoon. C.D. Diamante alang sa 35th anniversary sa
3: Bureau of Jail Management and Penology. Ang adlaw, kanatong tanan. I am Mayor Christian Dinyar Diamante, the Municipal Mayor of Tuburan, Cebu. On behalf of the local government unit of Tuburan, I extend my warmest congratulations to the Bureau of Jail Management and Penology, Region 7, on the celebration of your 35th anniversary. I also commend the Tuburan District Jail for being recognized as the best district jail of the year. This prestigious achievement reflects the unwavering dedication, professionalism, and excellence in public service. Congratulations once again on your 35th anniversary, and may you continue to serve with integrity, discipline, and credibility. Thank you, and God bless.
0: Okay, ito mga kiksuna, no? Ang mensahe ni Tuburan Cebu Mayor CD Diamante, manghigala siya sa tuwang 35th anniversary sa BGMP. BGMP, Tuburan District Jail, good morning, may pagpaminaw ninyong tanan ron niya, mga jail personnel. Anan niya, mga PDL, susab, nga nagkutob, makaabot niya sa tuwang ilang monitor niya, no? May pagpaminaw, may buntag yung tanan niya, no? Nabinagil sa tuwang District Jail Warden, Jail Senior Inspector Yandes Upog. Ngon man, diha karon di SGO2, Deputy Warden Manghigala, Sir Kwan, no? Kinini ang manlangit. Sa ninyong tanan niya, good morning, may pagpaminaw. Wala kita kong oras, Manghigala. Ito, nagmapuhon na usap, mga kiksonan, samantak nagsama istasyon. 98.1 FM BT Radio, Sigapon, kiniyong pubring isoon, pubring silingan. Apa na donahan sa respeto, pagmahal, sisig, ingon, Jeril, esintintim, namilis sa gumingon. Inyong adlaw nga, Lunes Kabuntagon, magpapunghog, magbalipayon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Dalaygo ng Diyos sa tanan.
4: Juliel Asuniente, Servisyo Waylipod-lipod, Servisyo Waylipod.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Nagini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang lamang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
5: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butang!
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
10: DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
12: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07. 768214 or send a message through Messenger. passenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
13: Original Haguroy Capsule.
14: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumar sa Haguroy Capsule.
13: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
15: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alice Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paghinom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
6: Uy, Kuya Atan, nausa maning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: LGBT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo, maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day. Every day.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga ambikat na sa akong banin, Ma'am. Kanang humok kayo.
3: Aha. Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
3: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala pod, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
3: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: V-tron. Subok na.
9: Dili sayang dong taga pasak. Sakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit. Dili kay butaon pag gamit nila gakaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
9: Oh, dili. Karon kaon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O saka tuig?
9: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
8: Vitron! Subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Bring health into your home.
16: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
17: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
18: Lactopuffy. Sa
16: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: 98.1 FM.
3: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
20: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
20: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
3: Malunggay palig-on sa imong immune system,
20: Tubo natural energy booster,
3: Ginger pangontra sa inflammation,
20: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga lig-on nga immune system ug energize every day,
20: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
21: This is the Morning Drive.
22: The Morning Drive.
23: BT

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
5: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
4: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
5: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
4: Ay, katagan.
5: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
4: Ay!
5: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
4: Mulagi.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
5: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
4: Inom, Jod.
5: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang milestones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
5: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang nga mga palad.
4: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa milestones formation.
5: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
4: Mapunggan.
5: Mag-DTX 500 o mag-Mighty Sigyug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinirasab si Dr. Ramil Oy, saying mayong lawas ampingan
4: ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose
3: nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alay mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 93.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko ko eh. Di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Pwede na hayahayak. Pwede ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive. 18.

0: 98.1 Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, binaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willar, taga Imelda, Samonga, Cebu Bay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganitot ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Na, asa naman ka?
8: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: This is the Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako raman ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kisay nga lang na to, gani?
2: Altea, yes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no? Ma'am Altea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo ha, ma'am, sa Baiz?
2: Sa Luok, sir. Sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya? Barangay Luok o Sitio
2: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. O, Barangay Luok, Sitio Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, unsa man
2: ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway kay kuan man gud nang utana ko sa kay di man gud taga diri sir ka nang
1: ah, okay,
2: na
1: okay.
2: Na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag ni mo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan sa nang kalibanga ko dayon namay nagingon na ko ang inaan sa ko ang uyab nga i-try nang hagunay capsule nga mo man ginainom pod niha then i-try po ko ana sir mo nang nang sa tawag ani niya mo nang okay pod siya sa kuan sa panglawas
1: kay ngano unsa man ito gibatyag ni mo tong una.
2: Ano kapoy jud kay akong lawas sir lalo na kung gikan ko sa trabaho kapoy kay akong lawas nga mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato nga naga kalibanga ko nga na bang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba
1: ah nagkalibang kag dugo
2: yan
1: nagpa-check up ka na nagpa-check up ka nang nagkalibang kag dugo wala jud
2: ko kapa-check up sir kaning man sir nako operahan ko no ko nga wala ba ako kwarta in taon put kay anang wala tay financial put taon kulang sa financial
1: ba moto nga nahadlo ka nga mo doktor so ang imong giinom
2: ang hagunay capsule sir.
1: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang nisulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ako mura mag tulot na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo nang ipalit na ko tag unom tag pito
1: unya karon sukat pag inom ni mo sir na ulian jud ka na imong gibatyag
2: oo sir yan ganiya guys sir niya to kog merkado galing nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir niya kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso galing kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, onya ka picture niya ka picture ka pag kuan ga picture ka
2: sa tawagan niya nana ko ang resibo sir pero mag picture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
2: Na ako sir, dili jud ko magdudua sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ito jud kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali ko kwarta sa kong akong igsuon sa kong akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
1: Ah, sige ani na lang siya Ma'am Altea, ang imong buhaton moadto ka sa imong opisina diya sa Baiz, nakadumdum ang kano?
2: Ba asa man ang asa man ang opisina sa
1: Baiz? Naasa may
2: na...
1: kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
2: Opo.
1: So moadto ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Uy, salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala jud tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako ba yung uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
1: may noon kay
2: papapod mo rapod tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appeal kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. At to lang ka dito ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
2: Opo. Naara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa may akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyoin pag balik
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nyo mo yung ID dito, ino lang ikaw tong...
2: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is junior baya sir, dili baya ingon nga...
1: okay na, huwag problema, junior day ka?
2: Oo, junior ko sir. Huwag
1: problema na, huwag problema.
2: Adalaso sa mga transgender sir ka ng mga junior manggood.
1: Sige, salamat
2: kayo. Huwag nyo unta ko sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan sir ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba?
1: sige lang pangayal lang dito kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir, salamat yun kayo sir.
1: Sige.
2: Kaling yung kuhaan na testimonya sir, diri dyan siya yung nga kuhaan, wala ba? Inood dyan siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, diri dyan siya yung baka, kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, di man takailag yun.
2: Mao dyan, ako dyan, nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga, yung kaya kong uyag nga, na kay dali nga sa kadua man ni balik-balik ko niya usay malimot man kun ko sa man kuha na kay naputay sakit nga lintanan pudda nga dali ra man kay mag-discuss ang radyo mo nang god apik ko ganiya jud dahil pagkadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta kung motawag ko dani jud sir kay mo na akong nakaayong sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sir tinuod jud na sir.
1: Sige Ma'am Altia, ato lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
2: Sige sir, salamat today. Sige nga lang dalhin mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
2: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Najud mi, mudyo na yung paminaon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, najud na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Kauban na na sila.
2: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... wana dyan ko ika ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige salamat kayo.
2: Thank you dyan kayo sir.
1: Bye-bye.
2: Lamat.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing ngayong araw sa Malacanang patungkol sa epekto ng kalamidad.
5: Headlines. Pasok sa gobyerno at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde ng Malacanang ngayong Lunes dahil sa matinding ulan.
3: Headlines. 8 katao na paulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong Luis at Maymay ayon sa NDRRMC. Higit 135 milyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat na itala sa 5 rehiyon.
5: Headlines. DSWD nakapagpaabot na ng higit 46,000 family food packs sa mga apektado ng masamang panahon. 27 milyong pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Office of Civil Defense sa Central Luzon.
3: Headlines. Pangulong Marcos Jr. ipinagutos sa Department of Health na maging proactive laban sa mga sakit ngayong tag-ulan. DOH nagtalaga ng dengue fast lane sa lahat ng ospital sa buong bansa.
5: Headlines. Frontline agencies para sa agarang rescue and evacuation operations pinakilos na ng Philippine National Police. Pambansang pulisya na nanatiling naka-heightened alert dahil sa habagat.
3: Headlines. Higit 4 pisong rollback sa presyo ng langis, asahan bukas.
5: Headlines. At Senado, walang sesyon at impeachment trial ngayon dahil sa masamang panahon.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing sa Malacanang kaugnay ng patuloy na pagmamonitor sa epekto ng habagat. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa palasyo kasama ang pinuno ng mga kagawaran na may kinalaman sa pagtugon sa naging epekto ng habagat. Ilan sa mga miyembro ng gabinete na present sa isinagawang situation briefing ay sina Executive Secretary Ralph Recto, DOST Secretary Renato Solidum, DILG Secretary John Vic Remulla at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa situation briefing, karaniwang inaatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad, mabilis na pagsasagawa ng search, rescue at evacuation operations at agarang paghahatid ng kailangang pagkain at iba pang pangunahing ayuda sa mga apektadong residente. Sa Facebook post naman ng PCO ay ibinahagi nito ang mga aksyong ginawa na ng pamahalaan, partikular ang pamamahagi ng food assistance at iba pang relief supplies sa La Trinidad, Benguet, Danglas at La Paz, Abra, Cabuyao sa Laguna at San Mateo, Rizal. Ayon sa PCO, nagsagawa na din ang pagsusuri si DPWH Secretary Vince Dison sa ilang mga binahan lugar sa NCR at ipinagutos na ang pagpapatuloy ng dredging operations, pagkakabit ng high density pipes at pagtatayo ng karagdagang pumping station para mabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog at estero. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa

0: measures para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Samantala, bigandaan muna natin itong palas briefing. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar o si Raquel Bayan na pangungunahan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa.

Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha? Kahapon ay nag-inspeksyon si DPWA Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of Nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos

0: ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWA Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon.
1: Magandang umaga po. Mabigis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo, from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH, ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para paglabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro magre-report lang ng konti on the ano, no? Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po.
2: May presentation niya kasi.
1: No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Operant Contrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions, no? So, limang bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number one, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number two, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig, kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa May Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aliray tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna and magbibigyan na kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.
0: Okay. Next presentation, Secretary Rex Gatchalian.
3: Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624. Of which ang laman niyan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Jose Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.98095 family food packs nationwide. Kahapon, nasa, ano yan, before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has. Since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation.
4: Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So, unang tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mayor.
5: Good morning. For Secretary Dizon lang po, i-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pagvet ng contractors since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po.
1: Sorry, ilang contractors ang
5: recognized na po ng DPWH?
1: Recognized? Hindi ko naintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso like the Sunwest, etc., the Discaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinamit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging action ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun. No? So yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa as far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in.
5: I-follow up ko lang po. So, ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po?
1: Ilan? Marami yan. I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, I will try to get you a number, but marami-rami yan, no?
5: Follow-up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec. Salceda na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po?
1: I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga, hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before, na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the you'll have to ask the banks what the reasons are for that.
5: Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec. Salceda po dun sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. Inapprove po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya?
1: Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda.
5: Thank you.
4: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
6: Hi, Sec. Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binaba pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation?
1: Dun sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started what, maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the president wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil.
6: May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan.
1: Ako, ako magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you.
4: Okay. So, din natanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nagkaroon ng nag-cause ng traffic sa EDSA.
1: Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibigang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No? In fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pinopoint out ito. No? Pero kailangan malaman natin sinong gumawa. And then we will exact accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng ano ng Webes, no? Umaga ng Webes, no? Na buti na lang wag nang naglalakad doon, kung hindi may disgrasya ang mangyayari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yon ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung ano gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
7: Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So wala
1: it looks like nung nandun kami ni General Torre Saturday night, medyo may problema na. So in fact, nagpapagagay na kami ng ano doon eh. Nagpatulong na kami sa MMDA para magagay na ng barrier doon para wag nang daanan ng mga tao kasi delikado.
7: Yes, sir.
1: Thank you.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario News.
8: Hi, Hi, Sec Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natengga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anytime?
1: Yung sa Kagumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Hagono, hindi pa. Kasi nga, undergoing ano pa to, no, investigation and kasama to sa mga kasong fina-file sa ombudsman. So pumunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kagumpit. Meron tayong tatlong ongoing doon na sinasara natin sa barangays Bulu, San Frances at Carizon. No? So, i-check natin yun. No?
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25.
9: Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite?
1: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novereta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite, no? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo diyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo, no? Matagal na talagang problema 'yan.
9: So, sir, may talks na ba with the LGU?
1: Meron na, no? Meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vic na matagal ng gobernador diyan. Talagang ano diyan eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema coastal pa 'yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon talaga diyan.
9: Possible ba sir next year makakasama siya?
1: Hindi, meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na eh. Kailangan sa bundok pa lang nasasagot na natin.
9: Thank you, sir.
1: Thank you.
9: Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong?
3: Well, wala namang perpektong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasarap, kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
9: May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong?
3: We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency.
9: Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay?
3: Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan ng bahay, kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag nang sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But, of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So, pinagsasabay namin.
9: Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong?
3: Sa amin, hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan eh. The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent, mas malapit sa kanila mga munisipyo at city hall. Doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema.
9: Sir, since Iksha, 5,000 din po.
3: No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then, pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker.
9: Thank you, sir.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
10: Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend,
2: and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects. Is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable?
1: Una, no, yung audit tuloy-tuloy naman yan, no? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan, sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umulan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian, kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, I will have to, that needs to be left up to our law enforcement agencies, no? To me, ang nakita ko lang is, kapag ang local government, tsaka ang national government, nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas, no? Kapansin-pansin na halos hindi nagbaha sa Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet, in previous years, Navotas ang tagagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun, no? So, yung accountability, we will have to give that up to the ombudsman.
2: Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna Dubai to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that?
1: Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, from, ano kasi yan, mahaba ang dadaanan yan eh. From Laguan, I think dadaan yan ng Muntinlupa, Paranaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units.
4: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
10: Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung...
1: Nagko-coordinate yung DPWH sa opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro... since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro hintayin na lang natin. Okay.
4: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
11: Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito?
1: Hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y vinevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag nasubmit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na.
11: Ano po yung mga priorities dito, Sec?
1: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon, no? So and kasama na rin diyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
4: Okay, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
12: Hi sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue tsaka dun sa Espanya na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for?
1: Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Magapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng pondo for savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinropose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements, lalo na sa Taft at sa Espanya.
12: Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year? And or do we are we really facing a totally different climate now?
1: I think it's all of the above yan, no? Itong pinresent sa amin kanina ng PAGASA na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So, mabigat talaga. Nag-iiba na talaga yung klima. But at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang pagkagawa at hindi tama ang pagkagawa. So, lahat na yan kasama na yan.
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
13: Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong potholes sa EDSA ano, na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nag-utos na po kayo ng agarang repair. Uh-huh. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na...
1: Hindi MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa ano, no, unang-una, nakita niya naman, no, inis na inis ako nung nakita ko mismo, no, nung pumunta ako dun. Pero ang damaged area, doon sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. No, makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So, ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway, kaya pinapunta ko din ng DOTR doon, hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So, kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ang tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama akong MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi at napagkasundoan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng asfalto e tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, araw ang binilang, talagang masisira yon. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problemang yan. So, hindi walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers.
13: I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes at
1: hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed.
4: Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
1: Thank you so much.
3: Thank you.
1: Trabaho muna kami. Thank you.
4: We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense.
14: Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current date, update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310 individuals were affected. Of these, 130 families or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ECs. These are in regions NCR 1, 2, CAR 3, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. From among these damaged houses, from among these, 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, Carr, 3, Calabarzon, and Memaropa in Region 6. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, Carr, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD Carr that there is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Quezad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, Carr, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby, yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you.
4: Next presentation po from PAGASA, Administrator Nathaniel Servando.
15: Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST PAGASA, ay patuloy na nag-monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Luis at Maymay at pinag-iba yung habagat. Maging ang bagyong Dolphin na kahit na malayo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan nating ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-i-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na kakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa siyam na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan ding ulan ang binuhos sa dito sa Quezon City in Metro Manila. So ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no, hindi lamang ang Pag-asa but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po.
4: Next to present po, MMDA Chairman Don Artes.
16: Magandang umaga po. Nabanggit po ng Pag-asa yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay possible naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung upland kontrabaha, kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na inimprove po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon, ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng ganon. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng dalawa sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig sa along Taft Avenue. At ganun din po sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang Bewang yung tubig doon pag umuulan. So yun lamang po para po sa MMDA.
4: Okay, munang tanong mula kay Marisol Alili, TV5.
17: Good morning, Asik Mina. Magandang umaga po. Sure. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay Habagat lamang o Luis Maymay Habagat?
14: Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ano, ini-enhance niya pa rin yung kagaya ng sabi ng ating Pag-asa and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na 8. However, just this morning and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na 3. Apat.
17: And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila?
14: Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po, no? landslide, yung mga rain-induced landslide, and then naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cost and drowning po.
17: Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari?
14: Yes, ma'am. We have a record dito. Two in Benguet, three in Rizal, three in Batangas. Meron din tayong mga missing. Then yung apat nga po, I am yet to get yung exact details ng nireport na to sa amin ngayon.
17: Okay, salamat po.
4: Sundan na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
18: Hello po. My question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones?
15: Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang.
4: Okay, so the tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
2: Hey, Chairman Artesser, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA? Which worked at alin po yung pumalya?
16: Well, una po, linawin ko yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong kung ang tinutukoy niya na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec. Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung dalawang pong pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng dalawang mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po huwag tumaas yung tubig or eventually mawala po.
2: Chairman, na ipaliwanag nyo na yung nangyari sa Paranaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito na karang araw?
16: Ganon din po. Isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec. Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yun. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig at pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po.
2: Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days, konting-konti na lang pang isang buwan na sa 568. And ma'am, tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat?
16: Yes ma'am, malaki pong improvement. kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po, pag bumaba po yan, nakaka-apekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang, at yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang Oplan kontrabaha kung saan nagkukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuniladang basura na palalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman po nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada.
2: Sorry, can you share with us the reaction of the president when you reported this to him this morning?
16: Well, natuwa po siya, pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Malaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan, na pag meron po mga areas na namomonitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force, manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang dolly tupad at nagdideklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha.
0: Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din, kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa Oplan kontrabaha sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon, natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Dizon, ni Sec Vince, ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, yeah, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad na sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay location, lugar sa lugar. So, patuloy pa rin po yung kontra, yung Oplan kontrabaha. Yun po.
2: Sorry. Ma'am, since nabanggit nyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that?
0: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, marami. Maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year, pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya.
19: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: Too Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
2: Oras sa Bantay Radio, alas 12:06.

kalahan, maing untog, maing pagpaniod to, maing Lunes, kaninyo tanan. Ay mong kahibong, di ninyo mabati si Phil Asingente, ang inyo na andang kauban nining tulumanon lantawan. Nabda to'y intro sa lantawan, pero murag ganihar to naka-intro. Kining inyong alaga, John Carillo, may makiguban kaninyo sa atong tulumanon. Una, kining og mangutana mo, unsa man ning lantawan? Kana ba maglantaw ta ba? Maglantaw. Buti pasabot og sa in English pa mura ning telescope. Di ba kanang layo kayo? To, layo ninyo, nadili na ninyo maklaro. Mugamit mi teleskopyo aron makalantaw mo dito sa layo og makita. Wala akong pagsabot sa lantawan. Tugutingan ining panahon sa inyong pagpaniod to, kuyog ba mo sa inyong pamilya o baka na mo sa opisina, hain ba mo karon? Kung nakachamba mo og tanaw sa Facebook Live, Bantay Radio Cebu, nag-live stream ta, huwag niya aning atong programang lantawan.

dinhi sa Sugbo, ug unahon nato sa atong tugkaran dinhi sa siyudad sa Sugbo. Sa Cebu City, ang mayor karon si Mayor Nestor Archival, unya ang iyang vice mayor si Tami Usminya, nga kaniadto mao say mayor. Apan sa miaging eleksyon sa 2025, mi-giveaway siya ni Nestor Archival ug mo iyang ipadagan sa labing taas nga pwesto sa City Hall, labing taas nga pwesto sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo nga mao ang pagkamayor. Nanaog sila under the banner of the local party nga BOPK, Bando Usminya Pundo Kauswagan. However, ang mga konsehal nga sakop nila ni Mayor Nestor Archival ug ni Vice Mayor Tami Usminya, minority ra. Kay ang kadaghanan sa mga nanaog, mga sakop o mga kaalyado sa politika sa kanhing mga mayor, nga sila si Raymond Alvin Garcia, Mike Rama, ug ni anhing Edgar Labella. So unsa may hearing nato sa unsa may mga chismis sa politika sa Dakbayan sa Sugbo? Unya sa 2028, wabay mo parang ni Mayor Nestor Archival? Wabay mo parang ni Vice Mayor Tami Usminya? Sa ako nadunggan mo ni si Congressman Edu Rama, murag ilang gifloat angan, kongresista ron siya sa South District, duha man ni ka distrito, North ug South. Siya ay congressman sa South District of Cebu. Batan-on nga pag-umangko ni Mike Rama apan congressman karon. Si Mike Rama murag dili ka-appeal. Kunwa ko masayop, dili siya ka-appeal kay naaman siya ay kasong giatubang. Ambot kaha si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Ug andam na ba siya pag lansar pag-usab napil di man siya sa may labayng eleksyon si Archival may midaog. Kung pananglitan si Edu Rama, ato nilang taon, ilang tawan man itong programa, si Edu Rama mo ay muparang ni Mayor Nestor Archival nga naaparon sa iyahang first term. Primero pa man niyang pagkamayor, kunya, anha naman na nga pugna ng usaka politiko kung makatiwa siya 3 consecutive terms. Tulo ka sunod-sunod nga termino nga tagutlo ka tuig. Pero unsa ka para ninyo? Mahimog mo comment mo. Kay i-post man ni. Kining atong programa i-post man ni diha sa atong Bantay Radio Cebu Facebook page. Nga naa sa ilaing mga balita ug mga hilisgutan. Mahimog mo mo comment unsay tan-aw ninyo? Mga butante sa Cebu City, Mayor Nestor Archival kontra ni Congressman Edu Rama. Battle Royale ba pagkamayor? Dili baka nga si Tami Usminya mulan sarsad ug mo giveaway ra si Nestor Archival kay nasayod man ta nga ang boss gidiha politically speaking si Tami Usminya. Wabay lain nga mga pretenders to the throne sa City Hall. Pananglitan. Di ba interesado ning uban? Kining mga konsehal ron. Pero hinoon, usa sa basihanan kung pwede ba kang mulansar pagka, pwede ba kang mulansar unya credible ang imong kandidatura, kinahanglang duna kay logistics, duna kay funding. Kung doon ay funding, unya, ilado na pugka, mahimo kang mulansar. So qualified kayo, doon ay funding, kay Congressman Maneron, si Edu Rama, so doon naging siya funding. Plus, batanon. Kanang pagkabatanon kontra idaran, mumater ba na sa politika? Depende na sa mga sugbuanon. Ang kontra sa mga batan-on o kanang mga idaran, maon eh. Ang batan-on mas energetic, mas dynamic. Tingali, daghan siya mga out of the box, mga maayong huna-huna, unsaon pagdumala ang syudad,

0: Pero sa laing bahin, ang experience, ang kasinatian sa medyo idarana nga kandidato, dako usab kaayo nga kabahin o puhunan niya sa iyahang pagpapili sa mga tao. So, agad na gini, natagbaw ba ta sa performance ni Mayor Nestor Archival sa iyang pagkamayor sa siyudad sa Sugbo? Kutob pa man hinoon ni siya sa 2028? Natagbaw ba po ta sa pag-alagad ni Edo Rama, isip kongresista sa South District? Mubutar baka ni Edo Rama ang mga taga North District? Kay kung mayor ka, ang mupili ni mo ang katawhan ng mga butante sa duha ka mga distrito. So mo na'y political scenario sa siyudad sa Sugbo, mga igala. Muirog ta. Aritas, siyudad sa Talisay. Sa siyudad sa Talisay, dili ikaglimod nga ang mga gulyas mo'y nagduminar karon. Magpuli-puli lang ni. Ang mayor si Samsam Gulyas, si Samsam by the way, kuha ni siya, apo na ni siya, ni adtong inila kaayo nga kanhi congressman, leader sa First District, na gobernador gani ni, panahon sa martial law, si Anhing Eddie Gulyas, Eddie Gul. Kunya, sa mga anak ni Eddie Gul, wa may nisunod niya sa politika, apan diri sa mga apo, kini si Samsam. Establisado na ni nga leader. Karon, mayor siya sa siyudad sa Talisay. Unya, murag na inherit nila ang liderato sa politika sa First Congressional District. Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, ngadto sa Sibonga. Ang Sibonga ra ba nagfiesta karon? Agosto 10. Happy fiesta ninyo diha, mga taga Sibonga. Na-inherit nila ang liderato mo ng lisod pildihon ang mga gulyas, not only in Talisay City, but also within or in the whole First Congressional District. Kaya kung giskutan lagi, balikon ako, Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar og Sibonga. Muna'y First Congressional District. Tungod kay ang congresswoman diha, asawa sad ni Samsam Gulyas, si congresswoman Rhea Gulyas. Muna'y First District Representative dito sa Ubos Bible Aoranan sa Lalawigan sa Sugbo. Hain man ni sila ron? Ah, klaro. Dapig sila sa administrasyon. Tungod kay wa man ni igdungog si Congresswoman Rhea Gulyas nga nipirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Dine sa Sugbo, tulora ka mga kandidato at tulora ka mga politiko ang wa mo pirma sa impeachment. Nga sa ato pa, murag ang simpatiya nila tua sa mga Duterte. Kinsa man eh, Pablo Jan Garcia III, nga Karen Garcia po diyang asawa niya San Shimura sa 4th District dito sa Norte o Cutie del Mar diri sa North District of Cebu City. Na atong isgutan unsay political climate sa 1st District. Posible kayo nga sa Talisay mag-ili sila. Si Rhea Gulyas nga karon congresswoman, posible kayong mawimulansar diha sa pagkamayor. Unya si Samsam Gulyas mao na po imulansar sa pagka-kongresista. Pero naaman si Digol, konsehal, manghod ni Samsam, mahimo sana, material sana nga padaganon diha. Apan, puro na ba lang mga gulyas? Wa bay mga risgar ug atbang sa mga gulyas diha sa Talisay? Pananglitan, kinis Alan Bukaw, kaniadto ra man ning Linansaray, pero kaniadto ra sang Pinildihay. So, ligon yun ang mga gulyas. Tungod lagi anang pagka-establisado, dunay igong funding para gastuhon sa eleksyon, unya intact ang political machinery. Mga leader, mga kapitan sa barangay. Kung bisag dili, gani kapitan. Basta kay mga leader diha sa nagkalain-laing barangay nga natabangan sa ilang administrasyon. Although, sa libro, gisuwat sa libro, kaning mga barangay officials are supposed to be non-partisan, pero di man na tinuod. Bisag ka mo diya, so hito nga partisan kayo ang mga opisyal sa barangay. Kung makita na po ng pagkapartidista sa mga opisyal sa barangay sa maabot ng eleksyon, kung mahinayon ang eleksyon unya sa kalagkalag sa November 2, nga dili na abtan og tulo ka buwan, mahitabo na, kundi gani makaapas ang balaod pagpostpone. Mahinayon gyud, andam na ang COMELEC, doon na nay budget, makita na po nato ang pagkapartidista sa mga opisyal sa barangay. At taas pa ni, kay hisgutan ako atong lantawon dinhi sa lantawan kung unsa nay senaryong politikanhon dinhi sa tibuok Sugbo. Apan sa dili pa, mga pahinom doon muna.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lactopuffy niya, 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Matunan dyan ako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakay giinom nga tambal, ang napaka pinakanindot pa dyan at tunong kay mistap kong inom o tambal, and I just used Lactopuffy for 2 straight weeks niya ang bato. Nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kayo sa pili. Mga nang maingon ko, tinungod dyan ni. Niya, maupad dyan ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa dyan ko nga operahan ko kay grabe na daw puno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kay naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga. Nangita ko nga nakadungog naman ko na na may storyadaan nga nagingon nga ang Lactopuffy. No, siya, miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na na siya'y sakit na iyang imnom. So ako gyud siya gitry mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako. Kay more than a month naman jud ko nga nagamit ang epekto siya sa ako. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang gid siya nga akong batiyon. Niya, positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopuffy. Religiously gid nga nagainom.
3: Digid sayon ang pagpananom.
4: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplant.
0: Cuatro minutos na. Pasado alas 12. Padayon sa tuntulo manon lantawan, ako lagi nga pagsabot iniglantawan, teleskopyo. Atong giteleskopyohan ang mga political scenario sa nagkalain-lain ng mga local government units, mga lokalidad, syudad o ingon man, mga lungsod o mga distrito. Kung karon taod-taod, ang probinsya sa Sugbo, isgutan taning political scenario sa probinsya, ang champion mao naglingkod gobernadora si Pambariquatro. Pinakinsa ning mga ngan nga ni Tumauron, murag maoy mo'y gigam sa mga dili ganahan ni Pambariquatro. Kinsay iparang niya. Murag magkanang kung sa manok pa dito sa Atarian, murag maoy itapad. Daghaning mga ngan, kaya ba ako nakaila mo? Pero karon na ng taon-taon, first district to atong gisgutan, Talisay to Sibonga, Minglanilla, Rajib Inad, suspendido ang mayor na mo ron sa Minglanilla, ang naglingkod isip acting mayor, acting pa ba or mayor na yun? Kaya sa katuig ba aning suspension ni Rajib Inad? Doon na sila ikiha, nga giatubang, may tungod lagi ni sa kanang desisyon nga dili tugutan ang usa ka entity nga makapahigayon og rehabilitation sa usa ka yuta dito sa Barangay Gindaruhan. So mo nay nakaingon apan ang uban nagtuo nga tungod ni kay atbang sa politika og nga murag dunay suod dito sa buhatan sa ombudsman ang mga kontra ni Rajib Inad. Wapay ni Tumao ngangan nga murag mo ay mo atbang paglansar ni Rajib Inad unya sa eleksyon sa 2028. Apa ni ay flash report. Nagisgot man ko ni Ombudsman Buying Remulla. Ni aron siya sa Sugbo. Maintag makapaminaw ni Ombudsman Buying. Ombudsman Buying, maing pagpaniod do dia. Ni aron siya kay magsusi siya. Gusto gin siyang mutan-aw nini giingon sa NBI nga dunay mga flood o ghost flood control projects diha sa 3rd District. Distrito ni Langkinon. Napanwa ni sa iyahang lungsod sa tuburan na Anis Balamban. Bususi gis Buying Remulla og angay na bagini. Apan duna na ay 20 katao ha. 20 katao nga gipasakaan ng kaso sa National Prosecution Service sa Biskalia. Why politikong na-appeal? Apan mga opisyal sa DPWH o mga kontraktor. So doon ay gipasakaan og sumbong, wa na magpasabot nga guilty na ning mga tawhana nga gikiha. Of course, the burden of proof lies on the accuser. Kinsay nag-akusar nila? Ang NBI. Ananana. Kung makaprobar ba sila nga tinuod nga doon nakasa ning mga tawhana kay Ghost Project, buti pasabot, gigastuhan og kwarta sa mga magbubuhis, minilyon ka pesos, pero wa di ay tinuod nga project. So muna, ni Asboying Remulla, lain pang akong ilakbit og report. Atong teleskopyuhan ng Manila. Di ko kakita nga doon ay impeachment nga no? Why impeachment? Perting Uwans Manila. Work from home ang taga-senado sa pagkakaroon. Dili san mahimong trial from home ng impeachment. So, ilang gipostpone. Base na lang ugma, ugwa na iuwan. Gantong mga dumadapig ni VP Sara, posible mag-ampu to, uwan lang gihapon, aron di na mapadayon ang trial. Hangtod sa 2028, kabihasan. Okay, padayon ta. Second Congressional District. Aming Glanilla, Naga, ang sunod. Teleskopyuhan sa natong Naga. Muragwa magi makasugakod sa mga tiyong. Kini si Mayor Val Tiong, dili tungod kay ato ng amigo na mulaban ta. Maayo kay performance sa Naga. Munang way mga resgar og sukol ni Val Tiong sa Naga. Puli-puli lang na sila. Usahay og pulaans Val Tiong. Usahay mahuman na iyan term. Iyang anak, si Christine Tiong. Iyang padaganon, di igyapon mapildi. Kaya wa may mga resgar o kontra. Muna'y nakanindot. Kung maayo kag performance, kinigasgari kabutahi, no? Og ulansar ni sgari kabutahi, di sa ni mapildi di asnaga, kay mura manig mahog nga alter ego ni Mayor Valchong. Gar, way unay gar, ha? Human sa naga adto sa San Fernando. Ang naa sa San Fernando, si Mayta Canoy. Si Mayta Canoy, umagad sa ato pa asawa sa anak lalaki ni Abby Canoy. Nga mo'y giila nga kanhi leader gidiha sa San Fernando. Pero murag na paong man ang kasiga ni Abby Canoy. Amot, mudagan pa ba sa Abby Canoy? Ha? Gaplanong mudagan. Na iyang kontrahon ang iyang umagad. Murag maglisod siya. Pero ang mga riluya, murag congressman ang dagana ni Abby Canoy, agoy, bugat-bugat ang kontraho niya si Samsam or si Rhea Gulyas. Pero depende na na. Kaya si Abby Canoy may pangan, niya may kwarta, sad. Importante magunang kwarta, bisa ka ng pagpahimo, lagtarpulin. Unya ka nang imong ihatag pang gasolina o pag para pangkaon sa mga leader nga musuroy mo kampanya para nimo. Importante man na. Ug wa gyud kay kwarta, dili ka credible, dili ka tuuhan ang imong kandidatura. Maunay problema karon. Mo nang daghan nga mga tarong ug takus unta kaayo mga higala nga di na lang mo appeal sa eleksyon kay ngano, wa man sila kwarta. Dili sila kadaog. Kun ipaagi pa lang sa ilang ka-bright, ilang ka-takos, ilang ka-ligdong, mauna, dili na mo'y basihanan karon nga naman, gastuso ang eleksyon. Ilabihan ka gastuso ang eleksyon, pwerte na yung kakamaing laki kung mudaog ka, wa kay kwarta o niya kwartahan kayo imong kontra. Real talk na nga to, ah. Nasunod sa ang San Fernando na ang mga riluya, pero moragwa man mag-away og si Mayta Canoy, tingali, peaceful coexistence ang tawag ini. Malinawon lang, ha? Sige, mayor ka diha, ako board member ko diri. Munang si Ma'am Ninette Riluya, usas mga board members karon sa 1st District. Unihuman sa San Fernando, asamta, Karkar. Sa Karkar, Patrick Barcenas. Pero na, nagpabili ng hulga gikan sa mga Apura. Ni si Apura, iyang asawa, plus na pa iyang anak. Muna yung mga dunay recall, name recall. Ugkon ang pasultihon na to, atong amigo nga si Arnel Bacalan, mas maayo ang mga Apura kay ni Patrick Barcenas. Amot ka sa taga-Karkar, muuyon ba sila? Gumona sa Karkar. Sa Cebu nga, ang biyuda ni Lionel Bacaltos. Anhing Lionel Bacaltos. Mao'y mayor karon. Wa pa ko kadungog nga dunay nagplano nga muatbang ni Mayor Bacaltos. Pero diha sa Cebu nga, daghan ang posibleng makadagan diha. Mga punse ug uban pa na mga patalinghog diha sa Cebu nga. Nakaroon ka pista man, tingali, nag-isgot-isgot mo diha og nakauyon ba mo ni Mayor Bacaltos? O doon na mo'y lain nga napilian? Nga mo'y inyong gihimong sumsuman sa istorya ron diha samtang naniudto mo atol sa fiesta sa Sibunga. O ni kinutuban sa 1st District. Dirita sa, kwan? Dirita sa Ibay District na lang nato una. Dili na lang nato tagsa-tagsaon ang mga lungsod, ha? 2nd Congressional District. Amo ani? Argao Round South. Argao, Dalagit, Alcoy, Bulhoon, Uslob, Santander, ug Sambuan. Maunay, 2nd Congressional District. Kinsa may congressman diha? Edsel Galeos. Unsay political scenario atong atong lantawon, pinagi sa atong teleskopyo, sa atong lantawan. Atong teleskopyo, Hans Edsel Galeos. Ligon ni Edsel Galeos. Kay gipil din niya si Junjun Davide. Si Junjun Davide nahimo ng gobernador, nahimong busy gobernador, ligno nga pagkatao, abogado. Apan, wa siya kadaog kontra ni Edsel Galeos. Kay kinisas Edsel, kontraktor man eh, so negosyante, may kwarta ni. Unya, na mayor po ni, ug pila nakatermino sa lungsod sa Argao, nga mo'y kinadakaan ug voting population sa 2nd Congressional District, na board member sa ni, panahon nga vice or gobernador, ganis Junjun. Pero sa paglansar pagka-congressman na unam gos Edsel dito. Unya, pildi si Junjun. Ako, diha kong Junjun ni Dapig, antong panahon ha, wa kumudapig ni Edsel. Pero unsaon man, kabubuton man sa katauhan sa 2nd District mo'y matuman. So, si Junjun Davide, nga napildi, kami, duko lamig paot, kay mao magina. Na may panahon sa eleksyon nga daog ta, na may panahon pildi ta. Kung mapildi, we should be gracious in defeat. Dili kay manghagad tagbuno, kay pildi ta. Mao man na, nipakanaog man ang mga tao sa ilang hukom nga si Edsel mo ilaha. Pero mga tao natang Edsel, unsay imong gibuhat. Karon ining maong termino, tingali na kay mga project, mga karsada, taytayan, unsa man, unsa bay ubang mga project. Unahan na, Congressman Edsel, unahan ang livelihood sa katawhan sa tua. Kargado sa ato, mga mananagat man o mga mag-uuma. Kanang kayuhan gyud sa mga mananagat o mga mag-uuma, hatagi nag-priority. So far, ang akong nadungog nga murag muatbang ni Congressman Edsel Galeos, si Dr. Stanley Caminero. Si Dr. Stanley Caminero, dugay nasad ni sa pagserbisyo. Board member, panahon nga gobernadora Pasguen, board member na siya. Karon board member gyapon siya. Administrasyon ni Gob Pambari 4. Unya, sige siya lakaw o panambal. Free of charge. Kay doktor man siya. Mananambal man siya by profession. Wa say buling. Wa'y mansa ni si Doc Stanley. Wa ni ma madungog na hilambigit o anomalia. Gidungog lang noon siya nga medyo istriktuhon. O dili kayo, dili kay kauboy ba nga makigtayo tayo o mga tao. Sa ito pa, dili kayo maayog PR, pero musirbisyo sa mga tao. Siya'y muatbang ni Edsel Galeos o sa tanaw ninyo mga taga segundo distrito. Doon na by chance si Doc Stanley? Kung muhin na yun sa plano, nakadungog man kung adun ay plano, nga siya ay mulansar at bang ni Congressman Edsel Galeos. Second district na. Third congressional district na. Ang third, first, second, third. Ang third congressional district, mga kabantay, ato ning teleskopyohan, dinhi sa atong lantawan. Ang third district naglangkob sa siyudad sa Toledo. Mga lungsod sa Balamban, Asturias, Tuburan, paingon dito sa norte, unya paingon sa south, gikan sa Toledo, Pinamungahan, Aluginsan, Barili, lugar ni Rey Pasaporte. Third congressional district. Sa una, Pablo Jan Garcia, igsuo ni Gwen, maoy congressman. Pero ang iyang gipalansar sa milabay ng eleksyon, iyang asawa, uncontested. Wa say nagpatuga og kontra ni Karen Garcia. Pero kinis Karen Garcia by profession, so wa pa sila maminyong Pablo Jan. She is a very good journalist. Sunstar. Unya, humble ni Karen. Wa igdungog nga maldita, maayo. Pero dili gini siya politiko. Although anak ni siya o komilik commissioner sa una, Andres Flores, kay Flores man ni pagkadaga, pero dili gini siya politiko. So ang politiko gidias Pablo Jan. However, giila gihapon ang mga Garcia nga ligoon sa 3rd District. Ngano? Tungod kay dugay na nilang kupot diha sa 3rd District. Kapuli-puli lang, Pablo Jan, most of the time, dahil panahon nga si Gwen na kongreswoman diha. Unsa may dungog-dungog? Unsa'y dungog-dungog sa 3rd District? Atong teleskopyuhan. Sa 3rd District, gidungog-dungog nga si Gwen mupuli diha kung mahinayon nga si Pablo Jan mulansar pagka-gobernador at bang ni Pambari 4 diri sa probinsya sa Sugbo. Kung si Gwen kanhi gobernadora mulansar sa 3rd District, ligon ba? Ang mga leader moingon ligon. Pero doon na sa'y uban moingon nga dili nami og mga Garcia. Doon ay mga tao nga dili nag mga Garcia. So daghan baka ni sila dili panako makita sa atong lantawan. Di panako maklaro sa teleskopyo, layo kayo. Pero sa Toledo City, last term na, mao man ni kinadak-an og voting population sa 3rd District, last term na ni Mayor Joy Perales. Babae ni Mayor Joy Perales sa wa makaila. Ang iyang bana, Konsehal Ami Boy Perales. Muna'y akong nadunggan nga mo'y mulansar pagka mayor. Wa bay mo atbang? Di ato'y kunhugon nga si Congressman PJ tingali og mo decide nga magmayor sa Toledo? Ambot kag mahinayon ba na? Usaban ni siya mga opsyon? Pero nakadungog ko, and he is very much qualified. Nga kung mo decide si Kuya Nick Pipito, board member karon, nag-represent sa ABC. O dili ABC, kundili Philippine Councilors League, kay konsehal man siya sa siyudad sa Toledo. Si Kuya Nick, ligon kaayo. Nga naman, kung funding, naapoy gamayang funding. Dili ingong bilyonaryo, pero naa. Dili kamaziro ni Kuya Nick Pipito. Pagkailado, name recall, naa. Aktibo, puwerte ka-aktibo si Kuya Nick Pipito. Doon na by performance sa iyang gitas-una sa public service, daghan ka isyag nabuhat, kamong mga barangay captain sa Toledo suhito mo. O kinis Kuya Nick Pipito, why kontra? Wa pa ni siyang igdungog nga doon ay giaway nga tao. In fact, sa taga-media, darling of the press ni si Kuya Nick Pipito. Mga announcer sa radyo, AM o FM, mga newspaper men, cameramen, puros amigong Kuya Nick. Mo number one ni siya pirmi in the councilorial race of Toledo. So, may nang sabot-saboto ni nila. Kay wa man ni sila mag-away si kini silas Mayor Joy Perales, silas Konsehal Ami Boy Perales, wa man ni sila mag-away. Pero mulansar si Kuya Nick, panington sang kontra diha sa Toledo City. Sa whole 3rd District, makita na to, murag dunay kausaban sa board member. Nga naman, tungod kay nasayod ta nga ang board member diha karon si Uloy Corominas og si Lawrence Lagun. Kini si Lawrence Lagun, kaluha ni Lawrence Lagun, iyang kaluha board member sad diri sa 6th District. Apan si Lawrence di asa 3rd District. Mga anak ni sila ni Sunny Lagun og ni Daphne Lagun. So, si Sunny Lagun, ako Bisaya. Dunay mga hugon-hugon nga di na siya mag-ako Bisaya party list congressman. Kini nang iyang anak mo ipuli nga nominee sa party list election. So, fluid ba ni kaayo? Apan makita na nato hanap-hanap nga senaryo sa politika diha sa 3rd District. Hisgutan lang niya nako ang specific ng mga LGU, Tuburan, lugar ni Kinon, Balamban, ang Mayor de Aros, Amos Kabahog. Pero pagbantay diha Mayor Amos, kay murag nagplano ang mga binghay nga ilugon ginagbalik ang liderato sa Balamban. Niya Asturias, ang pinamungahan, unya diri sa Aluginsan ug Barili ato niya nang isgutan. Lakturo na nato kay dili paigo usa ka oras oy. Dili paigo usa ka oras paglantaw sa nagkalain-laing political scenario. Isgutan ako ang may tungod sa probinsya ron. Gob Pambari 4 kinsay mo kontra ka ha in 2028. Kay gusto makaimog politika sige. Tugutan mo na mo apan mga pahinom do mo na.
5: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
6: Da!
7: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
8: Narito na ang sagot.
7: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
8: Iwas langaw.
7: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
9: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatapang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anlagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nagkasinating komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang mukita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Poppy Grow Animal Food Supplement.
10: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong manok panabo.
11: Mogi nakaluwas sa akong mga manok healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactovet, maoro gyud nay nakaayo sa akong mga manok.
10: Sa Lactovet, sure winner ka.
0: Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mohinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hingin lang ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalaon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a wonder breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
12: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
0: Onse minutos na lang sa lili pa ang alauna. Padayon ta, paglantaw sa mga political scenario sa nagkalain-laing lugar. Apan ako ning unahon, katingaling din niya mahuman, padayunon lang niya nako sa musunod ng mga episodes sa tulumanon lantawan. Diri na ta sa probinsya, kay interesting ka ini. Naglingkod nga gobernadora Pambari 4. Eleksyon sa 2025, iyang gipildi ang sikat kaayo nga si kanhi Governor Gwen Garcia. Why nagtuo nga makadaog si Gob Pambari 4 ni Gwen? Kanang hapitanan nga mga mayor kaalyado ni Gwen. Hapitanang kongresista, if not all, kaalyado gihapon niya. Si Pamela Barri 4, neophyte. Wa gani siya mahimong konsehal sa lungsod. Private citizen nga ni atbang ni Governor Gwen ni Daog with a landslide majority. 1.1 million kapin yang boto, 700,000 ang kangwen. Daghan ang naibong. Apan, daghan sad nga nahisagmuyo ron ni Gobam. Ug ako na nang gihubad gani nga kining mga tao nga nagsigig bash ni Governor Pamela Barikwatro diha sa social media, diha sa Facebook, sigig daot. Duha ra ni ka klase. Ang usa ka grupo ana kadto mga diehard ni Gwen. Ang ikaduhang grupo diha untang Pamela apan gusto untang makasod og trabaho o makalugar og negosyo diha sa Kapitolyo pero nawani. Mo nang lagot sila. Lagot na silang Pamela mo nang ilang ingon nga why igabaos ni Tatay Digong, why igabaos sa endorsement sa mga Duterte. In fairness ni Gobam, nagserbisyo lang siya. Punan pa na nga mura maghinay-hinay nang naanod si Gobam gikan sa mga Duterte, tuan naman dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Apan nga tarungan si Governor Pam nga ang og di ko mo-cooperate sa administrasyon, wa tay hinabang nga madawat gikan sa national government dinhi sa probinsya sa Sugbo. Samona, ang mga botante sa probinsya ron ang boto kung sa kayo na huna basta kay og atong teleskopyuhan ang political scenario sa probinsya mo ni. Kadtong mga dili ganahan ni Pamela Barikwatro as governor, daghan na kay mga ngan nga gifloat. Unang gifloat, Pablo Jan Garcia mo'y muatbang. Hangtod nga lain asad Sunny Lagun gisgutan sad congressman ni sa ako Bisaya party list Sunny Lagun inila nga milyonaryo o di magani bilyonaryo Sunny Lagun dili ni taga Cebu pero niya ay mga balay sa Sugbo of course na ay mga property mahimo siya anhi din hi magparehistro o makalansar siya din hi. Bag-o lang giisa ang iyang kamot ni kanhi gobernadora Gwen Garcia nga mo iyang kandidatuhon pagka gobernador. Makita sa mga newspapers, sa social media, makita giisa, gi-endorse niya. Daghang naglibog. Nganong si Gwen kun lagot siyang pamilya kay gipildi siya. Nganong dili man siya mo'y mulan sa rugbalik. Niangkon ba siya nga murag dili na siya madawat sa mga butanting Sugbuanon? So magmanok na lang siya glain? Nga nung di man niya i-endorse ang iyahang igsuon, Pablo Jan Garcia, nga maayo manig records PG. Kung murag sa tanang Garcia, kinira may dili notorious. Kinira mo ay why negative kaayo nga mga giistorya. Gawas lang inirong gipasangil nga na'y ghost project dito which nga gipanghimakak sa ni PJ. So kana pasangil o panghimakak tanawunon pa na di pa na maklaro sa atong lantawan. Ato lang ang palabyon una ang panahon una ni maklaro. Pero mulansar si PJ o gobernador apan niingon po siya nga tanawon sa nako exploratory pa ni monang gifloat-float ang iyangan unsay reaksyon. Doon ay uban mo uyon nga oh PJ me mubutar ming PJ against the Pamela. Doon na po ibang mayon. Pamela lang sa amin ay, walang say Garcia. So, di pa maklaro. Pero nga nung di man mo ay gi-endorse ni Gwen ang iyang igsoon, or baka ha, niya pa'y laingan. Joke Frasco. Umagad, bana sa anak ni Gwen nga si Christina. Joke Frasco, incumbent congressman sa 5th District. Kanang syudad sa Danau, Liloan, ngadto na sa Islas Camotes, si Joke Frasco giingong gasuroy-suroy na ron, murag nangandam og nanukad, nga mulansar pagka-gobernador at bang ni Pam Barikwatro. Of course, na-name recall si Joke, incumbent congressman siya, wa pud siya mawani. Wa siya mawani sa administrasyon ni BBM, gani deputy speaker siya ron. Og name recall, kwarta, naa. Pero nga nung ang manghod nga si Pablo Jan og ang umagad nga si Joke Frasco, kung interesado silang mag-gobernador at bang ni Pambari 4, nga nung dili man mo ay gi-endorse, si Sunny Lagun man hino ay gi-endorse ni Gwen. Kana mo ay mga pangutana ang kinangla nagdakudakong linti, dakudakograado nga linti sa atong lantawan o sa atong teleskopyo, mga igala. So, kana pangutana. Pero usaray akong makonklud, anak. Diya patoy board member Red Duterte, give load sad. Kay ang mga DDS, ang mga supporters, mga Duterte, miingon nga, ah, dili na tamo salig og lain, kinalang Duterte na kayo'y apelyido sa atong gubernadoron diya sa Sugbo. Doon sa miingon nga, as if kamoy magbuot, muraman og kamuray butante. So, Red Duterte, pila na ni Kangan ang ni Tumaw, Pablo Jan Garcia, Congressman PJ, Sunny Lagun, Joke Frasco, Red Duterte, kisa pa'y lain. Doon ay uban, Cutie Delmar, mga ila pag-gobernadoron. Niabot gani sila sa punto, mga higala, ang mga netizen, sa ako lang pagbasa-basa diha sa nanggawa social media, ilang gobernadoron, si Attorney Rufil Banyuk, ang manager o commentator sa DYHP. Unya ilang advice si Attorney Juril Patino, ang manager o commentator sa Brigada News FM. Which nga why siguro ug mulansar ba ni sila sa Attorney Rufil? Kanindot man anang mag-gobernador o mabisi gobernador sa Sugbo. Pero ang ako yung makita, no? Ang oposisyon katong mga dili ganahan ni Pambari 4 as governor, wa pagid sila'y klaro o unsay labing ligong manok nga ilang iparang ni Gubam. Ato niya ning lantawan sa musunod nga mga edisyon sa atong tulumanon lantawan. Teleskopyuhan tani. Nganong daghan mang mangangan nga gifloat. Pablo Jan, Sunny Lagun, Joke Frasco, Red Duterte, kinsa pa ng uban. Buti pasabot, wa di liguon anak nila. Sa ilang tanaw, bisaghain anak, pildihon di ay ni Gubam. Kay otherwise, o gusto kang mailisan ang gobernador karon, muputab yung kagligon kayang manok. Wa pa sila kitang ligon. I guess, nag-explore pa lang sila kinsa kahagyod ang posibleng makapildi ni Gubam Bari 4. So, mo na yung political scenario. Dugangan ta ni Anike Kibaw ko nga kamo. Bisan pag unsay lain-lain nga topic, favorite gininyo ang politika. Kung nintungura, aton takupan ang aton tulumanon lantawan, daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Inyo ning mabati ang maong tulumanon 12 to 1 sa kauduhon Lunes ug Miyerkules. Hangtod sa sunod igayon, kini si John Carillo. Salamat. Maayong udto, maayong pagpaniudto.
6: Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipinas.
13: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
14: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
15: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Punong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, iya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibo magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagi din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: TTX 500.
7: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself.
0: TTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
1: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
11: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
1: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: 93.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, Ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabitin ako, oy, 120 overeating, ano ko, oy. Ang produce ko sa field, sigurado bina. Kung si Mubitik, magbaba na iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nila ng Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Sa Best Buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha! Punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.

0: kinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated parte ninduta sa mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus. Kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee. Bueno, mga pinalanggang tigpaminaw, ato nimbalakan. Sa matagdagan sa mga adlaw bulan o mga katuigan, di ko tuyoon nga mukuyanap sa akong panumduman ang mga matamis na mong panag-uban sa akong mga ginikanan. Nahisama kini sa usa ka damgo nga sa akong pagmata na hanaw ang tanan. Labas pa sa panumduman, di ang anaa pa ako sa unang ang-ang sa tulunghan. Mga pangandoy sa akong mga ginikanan, mahimo akong mag-alagad sa simbahan. Apan ang tanan walay katumanan, tungod kay ako nagpabadlong sa katilingman. Wala sila'y hunong nga nagpahinomdom kanako. Pakita ko sa ilang mga mata ang hilabihan kasubo. Panluyo sa ilang mga pagmaymay ang akong maginikanan akong gisalikway. Panakuha niya karon na himong inahan apan dili asawa. Mga pagbasol nga niya sa akong kahiladman, kasakit nga walay sama. Mga luha sa akong mga mata, mudagayday, samtang ako sa akong anak, nagsapay. Sa matag karunugo niya, musakdop sa akong kaisipan ang mga ginikanan nga nagmahal kanako sa hilabihan. Apan basulan ko man kining tanan, wa na ako'y mahimo, kay atuan na sila sa laing kalibutan. Nasa nitaop ang punyal sa akong dughan. Bisan pa man tulisukon ko kining galamhan, kining kinabuhi ko akong hunusan, apan wa na'y kapuslanan ang tanan. Musa mga kabatanunan, ipati kini sa inyong kaisipan, ginikanan din ninyo hikalintan. Mahala sila samtang anaa pa sa inyong kiliran. Kaya ang mga pagbasol, anaa kanunay sa kaulahian. Alang to kanini yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Nilantaan eh, bibura ka ini. Nata sa ubos.

0: Lumuluha! Atot ganin nyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka-epektibo eh. Bilib ko kaning Wonder Herbal Oil. Epektibo kain eh. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, mamino to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo og kumplitong address.
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro Labangan. Na tingala gid ko sir, inagi sa Wonder Oil kay ang ba nakuyawan ko sir kay basig din mo ulian ba.
1: Angon sa man?
2: Nakuha na tusluk ko ang boto sa ida katuslok niya ni kalit mag kabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
1: Ah, ang imuang kabayo natuslok ang iyang mata. Imong gihaplasan aning Wonder Herbal Oil.
2: Oo, wala gani ko, wala gi ko magato sir, kung maulian ba kay akong una-una, haplasan ako gaya niya karon kay wa mo ko ilang gihaplas, Wonder Oil lagi yun. Naluoy din sa Ginoo sir akong kabayo. Aliwat na ba gibulog nung ay akong kabayo, naulian ay. Dili ko basta-basta ramo si Simon ni Jud tinuod Jud akong kabayo nay mo tanaw sang kabayo karon dire ang kabayo ron naulian ra naulian ang mata niya.
1: Okay na gid ang iyang mata karon pag haplas.
2: Okay na kayo,
1: walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gid.
2: Wala ang Wonder Oil ra gid akong haplas kay ako na mo kuno tisingan gud sa pinadi sa akong mga sama-sama na saman mo pugo Wonder Herbal Oil ra akong tambal niya. Naulian gid sir, naulian.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pong ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Indot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun no, kay may man tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karinahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Pamina, testimonya gagamit og Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. So, wala ko na gamit sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Karon dayon yung anak dosi.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oo, nabuyag niya ang vaccine, sir, tar. Dire dayon sa kusilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
3: Animal bite, gapon gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kayo na, Tsik. Salamat, Tsik. Oh, ingna ang uban, Tsik. Magamit ang animal bite.
4: Ako din giyawag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Indot po din kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, nakay kidney problem. Oh, kana, Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
1: Yun sa'yo nakagamit, anang Wonder Banaba Plus sa inyo, nakasuhay na mo, nakagamit na mo?
5: Oo, ako sir, nakasuhay doon ko sir.
1: Ah, nakasuhay na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
5: Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuhan ako, makatulog mong tukog ayo, kanang mawala ba ang panagis ako ang sana, kanang batang bitaw?
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus, bago pa?
5: Bago pa lang, wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
5: Okay, trayan mo muna ko. Sige, magugugpaminaw po sa inyo ang programa.
1: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
5: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Sambuanga del Norte.
0: Ikaw na kanindot ang atong produkto, Wonder Banaba Plus. O, di ba? Guys, pag-aray ko ni John Barquia sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Sambuanga del Norte, gikan ni Jolliver Tatsado, Sambuanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparaer family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umunay. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jeric, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhio o nag-skwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study, Loizal Salde Cabantao ni Purok Jis Base Camp Maraman. Pag-aray ko akong pamilya dahil sa Purok 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. Mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old unya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay naginabog malay. Vitron Drops na eh. Alam mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
1: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops.
2: Ay, itong ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
2: Ako ang anak. Damang gud ba payo jud dere. Iya. Mao lagi nga pagkatawa atong April 29 natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops.
2: Oo. Iya, karon upat na siya kabulan.
1: Okay.
2: Oo, dayon dako kayo kun ba, dako kayo kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kun ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
2: Oh, di ginato masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
2: Oh, dahil puribuyag po ng bata himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan
1: Vitron Drops.
2: Vitron Drops. Maurag aduna na yung gamay yung kibalugin ang bata ba.
1: Okay. So mura na yung gigamit sa iya ha.
2: Oh, mawagin na takaroon maulagya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
2: Si Joseph Tumaroy, Hotel sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Una, no? Ang Vitron Drops. Ang Vitron Syrup, may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak bugos klase, Vitron Syrup painom 2 to 12 years old. Yung mga anak gaya eskwela, di ka mao sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron Syrup.
1: Ma'am, ang utana ko, anang kuhan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nag-convulsion ang imong bata.
6: Oh, nag-convulsion siya, sir. Mag-convulsion siya og alauna. Mabalik siya og convulsion, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Di ko katulog.
1: Unya, imong, gipatuman ni mo anang Vitron Syrup.
6: Oh, palit na po ko. So, inom na po siya. Karon, sir, okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
6: Tulog, yung pagkaon, siya pong pagkaon, niya pang una-una. O, naramangan siya, sir, o, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganin eh?
6: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adrik ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: Nana, kanindot ang Vitron Syrup, asta ang Vitron Tablet, nindot po. Ito mga 13 anyos patas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Kagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron Tablet na para sa mga 13 anyos patas.
7: Ako si Kunching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet niya. Nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan na akong testimony ako. Tungo na nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko. Limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos ka nang ano gani? Ka nang usahay gani? Usahay magsakit akong ulo. Kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins, manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Card, na mao ang Vitron tablet, medicine yung kong inom. Medicine yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab, lima palang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone, ugaasa, dahanag na ako nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet. Nindot na kaayo, sir. O nanggiawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi na ganang ulang daw ganang pagkaon na ginakaon sa'yo nga ulay vitamin. Dumagin ninyo sa Vitron tablets. promise na ko sa inyo ha, dili jud mo magmahay.
0: Ingon ana kanindot ang Bitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Kuya, mangutan na ko, unsa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito galing, testingan nimo ng otong Juan del Buamira Diyos, pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging og Nining. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko akong Maigson, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito og Noy Bukoy. Kuya Cars, adlaw-adlaw giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawa, Nagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama og papa og akong manghod. Ganara Kuya Cars si Giovanni Dani from Dumaguete. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lang kalit, mo taas lang kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo lang ako sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay ana o daghang ang uba na otrong linakwa na hiwing na wong. So kung nakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Wonder Cardio Care. Makatabang na ni mo. Normal ang circulations dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. O Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, Who Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, mga pinalangan, di ba minam? So atong yangyo ang atong mga kaisunan, ato pong mga nagamit o Wonder Cardio Care kay mga hiblaron, dili po tapo yung magsalig dib, no nga. Mayroon ka, nag-inom naman kung Wonder Cardio Care, ingon si Kuya Cards, okay naman doon yun. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit? Saka kaya po yung blood pressure niya, no? Manang kinanglan ta mo gamit og Wonder Cardio Care. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero nagunan ng nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kag kaog kontra sa kagid, di kinamaulian imong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga tumakaigsuna na yung mga almoranas, natay who wonder himo aid, di ba? Oh, kanang mga kulon problem, mo oh, who wonder himo aid man na, maibig kinang who wonder himo aid, probinantistid na may gina, maayo nang gamiton. So katong wapa kasuway gamit anang who wonder himo aid, mo try mo, lagi. Epektibo ng Wonder Himo Aid. Testingi, suwayi, gamita kay epektibo ang Wonder Himo Aid. Katong wapag katry o gamit na, mas maigin mo try kay. Nindot mo ng Wonder Himo Aid, mga pinalanggang tigpaminaw. Colon problem o mga almoranas. Alam po nang nalabanan na tingali po gayo kay masig apiki na, no? Igo-igo lang po. Almoranas o kanana ang colon problem, Wonder Himo Aid. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan, pag inom og Wonder C+. Oh, kay kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay syrup nga Wonder C+. Napo tay capsule nga Wonder C+ para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C kay di magud kaya sa tong lawas mag-produce og vitamin C. Mao nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan ba kanang mo inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang magamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+, ha? Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old. O niya, napod tay kinini ang capsule para sa ato makaigsunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C, kanang Wonder C+, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins, kanang Wonder C+. Muna itong pangitaon, mga pinalanggan, tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diya sa inyong mga suki ng mga farmasya at butika. Wonder C+. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapin. Ang mga panahon, ano na mga kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kanay atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y daw kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. choker yun. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatami si stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to o niya dili po manimaw herbal gin ba lami yun sa lakton kapag story lami o mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuna na nga kanigyo na itong gamiton ng Huwander Herbal Coffee parte lamia. Lami yun ng Huwander Herbal Coffee mga pinalangga digba minang. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Pa shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Zamboanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shout out ko ni Mother Alma og ni Papa Ping dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carl. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior more power sa programang tudling sa mga garay. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Riliza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan na lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruel og dia sa Lumanon, Dudong Sulay ako maigsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og kanta Kuya Cards paminsan-minsan paliog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko Barangay Upper Diuyo. Bueno, atong hatagag pagtagading entry sa balak pinadang Dexter Las 12. Taga Sitio Baugo, Barangay Kurva Ormoc City. Oy, Ormoc ni. Ang title siyang balak naguluhan og binhi. Ato ni nga tagan o kinabuhi. Nahimugso ang usa ka binhi sa uhaw nga yutang gitamnan. Dere nagsugod ang maong pitik sa pulang kumong malumukong gigunitan. Sa hinahinay kinimidalag pamatuod nga ginihingkod nga nitubo. Tungod sa way kapakyasang amuma gamit ang luhang gihimong abon. Sa pagdagan sa adlaw o paghangkupay sa kahayag o kangit-ngit. Usa ka kantang gidalit sa maong binhi, ang nanguingoy sa maong dahon o hilak sa hangin, ang paghakop sa tamas sa maong kamatuuran sa kalibutan. Diyan ay sayran sa mga maong matag datang-tangon sa kahayag, puhon ang pagbungkal sa yuta, aron ilubong ang kagahap. Sa kamatuurang walay bisag sikinsa niini makatakas. Doon at kinigahong pangitaon bisag ang mutipas. Parang matang tuwa sa langit ang maalam kung kanus apapason sa adlawang binhi. Aron kini anihon og hukman sa purgatoryong puno og kasakit. Hendre ni Dexter Las 12, Sitio Bauguh, Barangay Kurva, Ormoc City, binhi. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. I love you, Philippines!

0: Mahal kita. Mahal kita. Mahal tika. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, niya. Kato po mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo. Namang kuya oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Good afternoon! Atong mga suking tigpaminaw sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ano yan na po kita? Another edition of sa ito ang pinalangga nga Airwaves Bulletin nga on BT Radio nga program. Welcome! Today is Monday, August 10, 2026 in this maglibog ta sa panahon mga kaigsoon na no? Usahay init, usahay cloudy. Ano yan? Lipay lang ta kan ay hangin no? Medyo ganina paglakaw na ko udto for my lunch break. Medyo cloudy, lipay ta. Pagbalik na ko sa campus, niinit na sad. Karon medyo cloudy. And we are also broadcasting live. The idea is ato ang Facebook. Official Facebook page sa BT Radio. That's facebook.com/DYPSBTRadio 98.1 FM. Natradya, kauban din ako diri karon on this very cloudy Monday afternoon is si Miss Michi Santiago, ato ang intern sa atong College of Engineering Industrial Engineering Department. Maayong hapon, Michi.
7: Mayong hapon no mga ka BT Radio, ano yan, usab kita sa DYPS 98.1 FM Bulawan ng Tinubdan Radio, ang inyong paboritong istasyon ni Hisa Tuburan. Ako si Michi Santiago og welcome kayo sa atong programa Airwaves Bulletin.
6: Airwaves Bulletin on BT Radio. At diin ato ang ipang-announce din no ang mga important nga mga activities nga labi na ron nga nagkaduol na jud ang ato ang opening of our first semester. Mag-abli na day kita karong first day na to. Ano sa gani?
7: Panser, karong Huwebes.
6: Huwebes, that's August 13, 2026. Okay. Unya, unsa man since nagkaduol na atong kung naaboron makakita mo diri sa ato ang campus no, sa makita ninyo diri nga naatay daghang mga students. Unya, kining ato mga students murag nagsinabmitay na ni sa ilahang mga forms ug uban pa para mo ready na sa first day, maiban-iban na ang ilahang mga buhatunon. Unsa man tay natay mga announcement diha, Michelle, unsa man ang imuhang gipang-andam na kato karong nga mga ato i-share nga information sa atong mga tigpaminaw.
7: Kuan sir, sa CAS announcement na siya,
6: enroll sa College of Arts and Sciences. So unsa may mga bagong updates for our College of Arts and Sciences?
7: Enrollment for first semester of school year 2026-2027 is extended until August 12, 2026. To those students, especially qualified freshmen who still wish to enroll, you may visit the College of Arts and Sciences office for more details.
6: Okay, so gikan ni sa College of Arts and Sciences nga extended. Actually, this also applies to all the other colleges, no, that we are reopening our enrollment karon until Wednesday only. Again, this is also coming from the announcement is coming from the college office of the ano sa MIS and sa DOI nato, sa Dean of Instruction nato, no, nga mudawat kita og utro. We are opening again para sa enrollment. Ang dapat lang ha, ang mo enroll katunang na qualified na daan to enroll. Mga nga wala pa na enroll ba, no? So mo ni sila, pareha sa atong kauban. Kinsa gani? Ato lang itago sa pangalan nga?
7: Cash.
6: Okay. Kumustaan natin itong mga kauban niya?
7: Shout out ko din ano sa sana kauban ako nag-OGT din sa Fablab sila si Cash at si Vincent.
6: Oh, pa-enroll na Cash.
7: Janelle.
6: Okay, anyway, so mo to our Dean of Instruction atong MIS registrar no nag-announce na to nga nagpa-announce sila nga we are reopening ang ato ang enrollment karon starting today August 10 until Wednesday only. Meaning, last na dyan ni, pinaka-last na dyan ninyo until Wednesday to enroll. So, please, visit sa ato ang portal, no? Sa ato ang MIS na to para maklaro ako anin nyo. So, unsa ganun ang Facebook page sa MIS na to, Michi?
7: Concert.
6: MIS. Unsa ganun ito? That's sa Facebook. Unsa na?
7: facebook.com/cutcmis.
6: I-type ko na palihog niya para itong mabasa ang announcement. No? So that's sa facebook.com sa mga nagkuan diha. facebook.com/cutcmis. So naana dito ang announcement no niya. Again, para ni siya sa kuan. Karon until Wednesday na lang. So please lang in town kanang katong mga wala pa jud. Okay, atong basahon na atong gi-open karon ang ato ang MIS Facebook page para lang ato jung mabasa nga klaro coming from their page. Okay, dara. So enrollment portal reopened sa mga late enrollees. So ang apil ang City of Tabuylan day ani.
7: Sir.
6: So apil no. So basahan ra gud palihog Michi di online sana.
7: City of Tabuylan and City of Tabuylan students, the online enrollment portal has been reopened to accommodate late enrollees for the first semester school year 2026-2027. Enrollment is open until August 12, 2026 only.
6: Okay, so abli na siya karon. Kay since wala man ni siya last week no, kay daghan na tong holiday. So karon August 10 until Wednesday only. Klaro ha. So asa ta mo adto sa
7: cutc.net/enroll.
6: O kana inyo ang ato na no? So tagaan mo odaan og link no sa so, CTUTC wala na siya space CTUTC.net/enroll. Yan sa mga isumpay diha.
7: Important reminder for new students and transferees, this reopening is only for those who have already completed and passed the admission process.
6: Okay, so muna siya. So angay rani siya, this reopening sa enrollment is only kana intended para sa mga katunang mga first year incoming first year nga ni-qualify na sa admission, nakaaginag mga exam, interview, uban pa, ni-qualify na. Pero, nagtuo na siguro sila nga na-enroll na niya, wala pa di ay, no, kato admissions na to siya, ha, inyong giagian mga pangga. If ni-qualify mo, next step is dapat mo-enroll na mo. So, this is, tanaw ni,

0: In relation sa aning week of welcome or kaning welcome fest kuno ni organized by usa sa atong major organizers ani ang City Tuburan Supreme Student Government. So time check sa Tamichi, what time?
1: 2:16 p.m.
0: So it's 2:16 p.m. sa tibuok Pilipinas. So ay sa mugtog-tog diha no, ay sa mugkatulog diha, lami ra ba karon ikatulog, lami kay hangin nga dili kayo init. Mubalik pa ang Airwaves Bulletin on BT Radio for more announcements. Let's just pause for a break. Maminaw ta ning mga importante nga mahinumdom gikan sa atong mga friends from BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masin ug
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
4: Sa mga butika.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Vitron, subok na!
6: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon saan taga Truxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kung niya ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
5: Vitron! Subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: Welcome back mga suking tigpaminaw, no? Kami dahil diri gihapon ang nagapadayon ug paghatag ng impormasyon dinhi sa atong City Youth Tuburan Campus.
0: Okay, so before tani balik, ni pause for a break day, atong nahisgutan ang first day sa ato ang klaseng kundi inaig-organize ang atong Supreme Student Government, ang SSG. So follow lang gihapon mo, balik sa ilang facebook.com/cityutcssg. So basahan na palihog, Michi, unsay ang ilang posible or mahitabo na judi ay karong Thursday.
1: As part of our Welcome Fest 2026 celebration, we're excited to introduce our Getting to Know GTKY activities open to all technologists. These activities aren't competitions but rather super fun and interactive games designed to help us connect, mingle, and give a warm welcome to our freshmen and returning technologists.
0: Okay, so now I'm getting to know you. So para natay, dili lang kayo boring ang inyong pag-anhedere. So unsan nilang gi-organize?
1: Natay Bingo Groove Hunt. Sunod kay Disco Ship is sinking pinaka-favorito sa uban. Dayon Guess the Beat. Then Red Disco Riff. And then Disco Lyric Drop.
0: So as of now, no, wala tay idea unsay mga mechanics and nila. So nasa lagi enumerate diri nga 5 ka mga activities to for mura na rin siya, mura nahimo naman sa rin siya gamay nga acquaintance, no, nga activity kay namay lain-lain man, sagol man. So you can just join in any of these events or kaning mga activities, and yeah, you'll meet a lot of students new, so especially for our freshmen. So nagibutang dari balik ko lang namo bingo groove hunt. So unsa ko magkani siya, exciting kaayo wa ta kabalo, pero mura mag sounds interesting, bingo groove. So mo groove, yeah, mag hunt, I don't know. And then napay disco ship is sinking. So unsa man kay idea nimo ani, malunod ang barko. Group yourselves, yeah, magsayaw.
1: Magsayaw, sir. Anak guru.
0: Guess the beat. So, sabi ni beat lang, may song. So, and then re disco riff, re do riff, re do riff, re. So many cut ni siya, no. So na riff, so tag ano ni mo ang riff or whatever. So wala bisyo takibaw. And then disco lyric drop. So lyrics tag anon. So I don't know. So hopefully now we can invite one of the officers or organizers sa ato ang first day, para at least man lang pod ma share na lang daan diri sa ato ang programa, and then may idea gamay, no. So at least daghan ang mo participate bitaw. So dayon the games para yon, Michi.
1: The games will start at 1 p.m. Covered court will be on August
0: 13, 2026. The fun sa hapon, yes, sa covered, sir, court.
1: The fun doesn't end there. Stick around right after for the ultimate disco jamming session.
0: Uy, na day jamming session, motokar day si DJ Ranz ani dito. Ay, motokar ka nga to DJ Ranz. Ayay. Disco ra bari. Disco man, disco nga kuan ha, disco nga retro, okay, the real essence of the genre ba disco. So mo ni siya, no. So imagine first day pa lang daan mga students ang I think the idea mga siguro ani Michi no, to kuan lang to for the students, labi na mga freshmen, mga bag-o diri sa city, yo, nga first day pa lang daan, welcome, nindot ang atmosphere, positive ang vibes, no. So inana siguro ang idea, so that's why first day pa lang nindot na ang gi-organize sa ato ang student government. So mo na siya, ladies and gentlemen, nga mag-ready ta, first day pa lang daan, di isa kaya na to i-stress ang ato ang academics kay mag-ila-ila pamantas, labi na sa ato mga subjects, mangita pa mo sa inyong mga rooms, inyong mga professors. And it's anyway sa Thursday niya, yeah, after ana wala pa man dyan tay on-site nga klase on a Friday. So kala lang yung first day ang ato ang mga orientation, especially sa first year. So participate lang, ako ang ko ano suggestion, especially sa mga freshmen and new students na to dire, and even for sa mga karaan na mga students, kaya please participate in these events. Yan na mag-hunting po siguro tag mga kuan diha, mga clubs ba, no, mga organizations. Unsa kay mga sa ilahan mo organizations diri sa campus, Michi? Mo di siya giapilan sa inyo ha? Unsa man na inyo ha?
1: Sa
0: IE, unsa man ang inyo ha?
1: PIIE.
0: Unsa man na siya? Philippine Institute of Industrial Engineering Students. So, aside from kaning mga activities, mga games, fun and games organized sa ato ang SSG, you can also, I think it's a good time that you also visit mga yung mga organization, nagkalain-lain nga mga organizations diri sa campus. So again, gikaingon na namo naaman no, per department, per college, na ano siya, like sa industrial engineering na ay Philippine Institute of Industrial Engineering Students Cebu Student Chapter, no. And then sa Tanang Engineering, sa na inyo ang grupo diha, monong di siya kibaw, so huwag dili ma fourth year ba, kay dili ang Society of Engineering Students
1: or
0: mulo. So ang SES, no, naana siya pod, I'm sure with the other departments na. And then nakita po dahil nato karon dire lang daghan kay naglibog, may ganun dance troupe ba to sila, kwan dito sila, uy, kanang mga cadets sa ROTC. So as early as now nanay nang apply sa ROTC program, atong Reserve Officers Training Corps nato dire sa CTU, no. So katong mga patriotic diha ba, nung ganahan og military nindot nga disiplina, dili lang magsigig TikTok og kanang Brazilian, sige lang smitsi, sige lang Brazilian dance ba, pwede po ta mag-marching sa ato ang ROTC, no. So nakita na to dire, nagsugod na sila og formation ang ato ang Reserve Army na Corps. And then napod tay sa NSTP, although this is subject man ninyo, ano, But kini sila kana mga advanced training. So naana sila pud nga mga organizations dere. And sa ako alang pod na ang ato ang Harmony Collective, which is our school choir. And then we also have the campus ministry sa Catholic nga mga students nga who want to serve dere sa atong simbahan dere sa sud sa campus. So naapod ta ana campus ministry. So hopefully by the first day or at least man lang sa first few weeks sa ato ang campus, makita na ninyo dere. You'll be joining these different organizations. Kay dili ra man gud ni siya ang ato ang kuandre sa City YouTuber ang ato ang growth bitaw ato ang education is puro siya holistic jud, dili lang kay puro ta academe puro academics niya puro classes stress napud tay holistic ang ato ang growth na atay kana no to part of the student development. If you are interested into dance troupe na sa sayaw na atay BTDC, the Bulawan ng Tinubdan Dance Company, sa choir, the Harmony Collective, na pod like sa kong gikaingon na ang campus ministry para yung mga spiritual ninyo nga mga activities. Now those are just some or a few of the student organizations nga mo inyuhang pwede ma-join nandere. So hopefully we could invite some of our officers coming from the SSG para pod mo share og unsa pa dyan yung mga plano. Na po na yung FSTLP na, that's the Future Science and Technology Leaders of the Philippines. Na po na sila programa para, dili man na siya kinahanglan nga you belong to a certain degree program, like a pororadyon siya for this one, for engineering baron. No, it encompasses no, beyond those programs. So, wapil mo, wala dyan tayo problema kayo. Okay, so since hapit naman mo, wala na, mahurot na itong oras, ato na po i-share, Michi, ang ubang mga Facebook pages official sa CTU Tuburan nga campus para sa ato ang mga estudyante niya nga mo tan-aw mo visit mo para may bawaan ninyo ang other services, mga support services. Unahaw nato ang atong pinaka main jud nga Facebook page sa atong campus, which is kaning provided sa ato ang ICPA or ang atong Information, Communication and Public Affairs na office headed by Dr. Jillian Mard Losiniara. Ang ato ang official Facebook page sa campus is
1: facebook.com/ICPA Tuburan.
0: Okay, that's facebook.com/ICPA Tuburan. ICPA Tuburan. Mo dyan siya yung pinaka-main no, nga campus Facebook page. Unya sa mga MIS, ato naman yung naisgutan. Ato lang balik ko, Michi. Page na to sa MIS.
1: facebook.com/CTUTCMIS.
0: CTUTCMIS. Ang atong SSG, balik ko na lang po na to.
1: CTUTCSSG.
0: Unya, other support offices para sa student support na to dere includes the Student Affairs Office or the SAO, no? If namoy concerns sa student development ninyo other than your academics, ang inyohang ato ang mother office ana ang Student Affairs Office. facebook.com/sao.cituturancampus. Okay, ato ang Student Affairs Office, facebook.com/SAO or SAO dot, napanjay dot, no, cituturancampus. Naapod unta sa Gender and Development or GAD na to nga office, pero medyo wala pa ma-edit ang ilang official page, Facebook page. Lisod man isulti kay wala man profile dot bla bla bla, taas kayo. So, dili pa siya user-friendly. So, ato lang yun yung sa BSHM Department.
1: Natay, kung ano, facebook.com/CTUTCBSHM.
0: BSHM, headed by our chair, si Dr. Ronald M. Dela Cruz. Sa atong guidance office,
1: facebook.com/guidance.tuburan.
0: Okay, with Ma'am Vernalyn Porte, ang atong guidance counselor, facebook.com/guidance.tuburan. Unya sa atong admissions office,
1: Concer, facebook.com/admission.tuburan.
0: Admission.tuburan. Again, mugyapan ang atong admissions officer, si Ma'am Vernalyn Porte. Ang atuang sa pamayanidot atong itong HRMODI, by the way, nag-announce man ta last week, no, katong na possible hiring sa ato ang campus, no, mga non-resident nga mga instructors. So karon nagkuan ang ato ang HRMO dito, but I don't know kung nanabay na full na ba o kuan ang mga positions nga bakante, but nato if atong mahinumduman natay kinahanglan nga mga part-time non-resident instructors sa BEED, that's Bachelor of Elementary Education, sa Mechanical Engineering nato kinahanglan pud ta. We also have the BIT, Automotive Tech, Drafting Tech, unsa pa ganito, Machine Shop Tech, Garments,
1: Food Fabrication,
0: Welding, Food Preparations, sa Food Tech and Welding and Fabrication. So motoy mga programs nga kinahanglan ta og mga part-time. And right now, ang ato ang HRMO nagkandak na sila og mga interviews, demo, mga inana, no? So in a way for those nga ganahan pa or basin di ay wala pa na filled out ang job position, so ato lang i-visit po ang atong HRMO Facebook page.
1: www.facebook.com/cityutuguran-hrmo.
0: Oh, pangitaan niyo tong HR officer si Ma'am Christy Silde R. Aman. Okay, time check na to, Michi. It's
1: 2:32
0: in the afternoon. I'm afraid rin na lang takotog mga friends na to diyan sa kahanginan because wala na tayo laing oras. Sa ngalan na lang, uy, babay sa Michi. Greet sa imong mga boyfriends.
1: Mga.
0: Napaka-igrit. Wala na. Ano. Lain na. Sige, so ato na lang ko, ano? Ato na lang, in regards sa ato ang mga classmate dito sa nag-OJT.
1: Sa munisipyo, no?
0: Sila sa LGU Tuboran. Kinsama ng mga...
1: Sila si Sherwin Payot, si Angel Tagolabong, sila si Sheena Botaslak, sila si Jonathan Marceliana.
0: Jutayero, daggan mo to sila. Anyway, bias dyan may rin, no? Kaya pareha may department sa Industrial Engineering. Sige, ato wala na tayo oras. Again, magpasalamat gihapon ta sa inyong pag-uban diri ka namo. Naaman gihapon diri si DJ Rance, DJ Mipiha, basagdahan na iba. Nagkamatsyo na mo ni siya. Panulubon na rin. Kung makakita mo din ni DJ Lance, makaingon dyan mo, oh my God! Kanindot is kayla. Okay. Sige. Salamat kay DJ Rance. Again, until tomorrow, gihapon din sa itong Airways Bulletin on BT Radio. Sa ngalan na lang sa itong kinatibok ang puwersa sa City Tuboran Campus. Headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita, our Assistant Campus Director, Dr. Maria Lenny G. Toralba, Dean of Instruction, Dr. Rowena P. Abakita, kauban sa mga kalain-lain nga deans, chairman and faculty non-teaching admin staff diri sa CTU Tuboran. This is Sir Yogi Mendoza, kauban lagi si Miche and si DJ Ranz. Until tomorrow, Aries Bulletin on BT Radio, on BT Radio 2 to 2:30 p.m. Maayong hapon, God bless and stay safe everyone. Bye-bye.
8: 98.1 BT Radio.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kuntian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon, wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tungar sa kanyawan coffee o
2: kanimang
3: capsule ninyo.
2: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling! Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas, magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling o dili na kamakasabot sa imong gibati, ang ayan na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang SED Marketing o SED Pharma karon nagatanyag ining tulumanon. Giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa SED Pharma ang tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil o sa SED Panyawan Yawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa SED Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa ato ang pagpanag-uban. Aniya karon kining atong mga giya aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Igsuo, no? Ako si Mr. Panyawan, wag aniya na karon kining atong tulumanon karon nga maghatag ka rin niyo sa ato ang mga giya karong adlaw, agyog pagyukbo sa tanan natong listeners, mga kaigsoonan, ha, paminawa kining atong programa kay magabubo kami sa inyo ang mga dalungan sa mga nagadayang mga impormasyon ug mga kaalam nga hinungdan nga ikaw mamahimong mas maayo ang panglawas. Bueno, karong adlaw mga igala igsoon nga atong paghisgutan kining atong ginatawag nga high cholesterol. Kining atong lawas igala igsoon adunay higayon nga posibleng makaangkol kita sa mga ginatawag na pagtaas atong kolesterol. Kay malo naman tanong, adunay duha ka klase nga kolesterol sa atong lawas. Aduna kini maayo or kanang good cholesterol nga adunay ginatawag nga high density lipoprotein o kaning ginatawag sa nga LDL or kaning low density lipoprotein. Mo ka na siya yung nailhan iisip bad cholesterol, mga kaisunan. Unsa di kaning cholesterol? Unsa di but masabutan ni? Kaning cholesterol, mga igalag isuon, mo ka na ginatawag nga usaka waxy nga substance kung sebo nga kaning atong lawas nagkinahanglan aron kita maprotekta aning atong mga nerves, kaning atong tissues makaproduce siya og maayo nga selula ug usab makaproduce usab kini og mga hormones sa atong lawas. Kining atong liver or kaning atong atay igsuon, ha, mao kanay ga produce sa cholesterol sa ato ang lawas. Mao kanang kining atong lawas magkuha og cholesterol gikan mismo sa atong mga gipangkaon sama sa itlog, mga karne, mga dairy products. Pero kung pananglitan, sobra ra kaayo kita og kaon ini nga mga matang sa mga pagkaon ni galay suon, mas delikado gumikan kay do na kani negatibo nga impact ngadto sa tong mga kalawasan, ha. Timan ikanunay, dili kita magpasulabig pagkaon og mga meat, mga dairy products, mga eggs ug uban pa nga taas kayo kahigayunan nga makahatag ganato og ginatawag nga cholesterol, ha. Timan in kanunay mga kaigsoonan, kani atong kaugalingon kung kita magtaas high cholesterol, magtaas ang kining atong cholesterol higalag isuon, delikado para sa itong lawas, ha. Timan ikanunay mga higalag isuon, kung pananglitan mangutana kagusay mga simptomas kung ikaw anuduna ba kay high cholesterol. Bueno mga kaisunan, sultihan di ka walay simptomas, no, nga makahatag gani mo og idea nga taas kag cholesterol, not unless og magpasubay kas doktor, no, mga kaisunan. Kung pananglitan aduna kay high cholesterol, kanang imong lawas nag store ka na o nagapondo ka na og mga taas nga cholesterol sa atong mga arteries, kaning atong mga ugat, no, nga mao ka na siya gadala sa ato ang mga blood vessels, no, mo na gadala sa atong dugo, ha. Mao ka ni siya ang blood vessels nato kaning arteries, mo na ginatawag nga mga ugat nato, mga kaigsoonan, ha. Pinaagi sa ato ang kasing-kasing nga nagabumba niini sa tibuok natong lawas. Try to imagine kung gasige kag kaon og mga mantikaon nga mga pagkaon, kanang mga pagkaon nga uga, kung hilig kag mga parat nga pagkaon. suon. Pag-abot na si Muhang Tia ni Galagig suon, kuhaon niya na ang oil, no? Kay maulagi na, ang trabaho sa atuang liver is mag-uha og oil sa atuang lawas o sa atong gikaon o gihatag na sa atong lawas. Kung sobra kadaghan mga kaisunan, masag

0: ng delikado gayon mahiga lagi suon nga kita makaangkon sa ginatawag nga high cholesterol. Kung atong tabangan mga kaisuonan, timan ilamang at doon na kita itubag niya na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Maukad doang tulumano, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumano, hatod ka na to sa Sed Marketing o Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Nagiapod na po sa Sed Marketing. Ugusab ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Mga produkto sa Sed Marketing. Kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamit ang kinugimintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sed Panyawan with Mangosteen. Piliin lang ang may tatak Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
3: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
4: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
5: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
3: No! Dili imitan yung bruha. Ngano koy?
5: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
3: Ilmitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
4: Nagkakita ka ini?
3: Oh.
4: Uwat kini siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
3: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
4: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
5: Jenny!
6: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
7: I like your eyes, you look away.
6: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: urinary tract infection. Bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon kung mulala makapaluya kanimo ug mamahimong kahilantan ka.
1: Detektibo jud sa kaayo kay bodyo sa kapawala sa akong UTI. Naanya gigwan para na ko nya ramo ko na kapatimang pusa gihawag sa radyo ba. Gipapalit na ko akong bana nya. Muto akong giinom. Limara ko ka inom akong tanyawan kapsul nya. Muto na uyan ko nakaiin akong daghan nya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Pabilio de la Cruz, taga Negros Occidental.
0: Ang Sad Panyawan Capsule Plus usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang Sad Panyawan Capsule Plus. Ginama sa Sad Marketing.
2: Kini si Max Urban. Ang Sad Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Sad Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Sad Marketing. Gigama sa Sad Marketing.
0: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sad Panyawan Capsule with Magustine.
3: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapanong. Isa gyud ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na ako sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Sad Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka nato sa Sad Marketing. Ito ang hindi ka matatang di maaaring pagkakamusan ng mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo nilain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: nimo?
1: Oh, di asimbahan. Og napasuwa tingali sila alang si kasal de Ginyo ni Engineer John.
0: Unsa?
1: Oh!
0: Susiha ba kay? Susiha?
1: Unsa?

0: Siya naman. Managtag-ampo, apa ka?
1: Ang sabi pa kay sultingan ninyo na ako, mahala. Nganiamang kita sa simbahan.
2: Ma, kayo nagsulti pa eh. Aw, pangutahan na di ay.
0: Sigurado ka na bagyan si imong desisyon nga magminyo ka na, apo ko.
1: Oh, ha? Unsa ko nang pangutalahala? Kumana kog desisyon la, di ba? Gidawat ko na ang proposal ni John.
0: Pero o yun ba sa imong kabubuton?
1: Oh, la.
0: Apo ko, sa nakita ko sa imong mga mata, dili ka malipayon.
1: Lola.
0: Bastilan. Gusto ko na si mama mo sa iyang pangagpas.
1: Ma.
2: Anak. Jenny, kung ano sa man ang nakahasol ni mo, mao nakadesisyon ka nga magpakasan na lang ka sa tao nga ingon pa ni mo na ako. Nga wa ka mahigugma. Ayaw na lang padayon, nak.
1: Ma.
2: Ayaw pa ang tusang imong kaugalingon, day. Mahimo kapag yung atras imong desisyon. May mo atras pagani sa adlaw mismo sa ilang kasal. Mao nga, okay ra na, nak.
1: Ma.
2: Ipaubos ang imong karbo, Jenny.
1: Ansa?
2: Nagpatasanay ra mo sa inyong garbo ni Tomas.
1: O, si Tomas, kuwid. Tanong naapil ba si Tomas aning atong ipanagsultihan karon?
2: Nak. Nak, ni abay ata sa simbahan.
0: O, maong toyo na mo nga anita sa simbahan magsulti. Aron, dili ka makalimod sa imong gibati, Jine.
1: O, lula.
0: O, mamakakabadi ay. Nga ni aman ka sa bahay sa Ginoo.
1: La.
0: Ayaw ka uwaw. Dili angin ikaw ang pagbati o gugma. Kaya natural ang kana. Mubati mang ganin ng mga hayop. Kita pagang mga tao. Pero ang sunod na kong pangutana. Kinsa ang tao na imong tinuuray ng gugma.
1: Oh, la, personal na kaayo na
0: uwi. Oh, kay kinsa pa mo di ay mangutana ni mo. Laing tao pa ba minimo? Nga imo man ming pamilya.
1: Ay, lula, uy.
0: Oops, yung pamaka ka ni atas sa simbahan. Ni atas bas Ginoo. Naminaw ba yung Ginoo na to?
1: La.
0: La?
1: Lalaipag.
0: Pastilan, Mak.
1: Balihog lang, ayoko ninyong lisod-lisod na.
2: Gibuhat ni Namo. Dili to yung alisod-lisoron ka, Jenny. Kung dili, aron mapagaan ang imong gibati na. Kinay ba, uminga naglisod og nahasol ka na sa mga naitabo sa imong kinabuhi karon. Nakin sa manday mo nung mutabang upasaan ni mo anang kabugat kay imong gibati ron. Kami lang ay imong pamilya. Kay kung nakita pa lang na mo nga kaya ra ni mo na, pasagdan ka na mo. Kay personal na ni mo. Dili mi angay manghilabot sa imong desisyon. Labi na bahin sa kasing-kasing na sa gugma. Apan nakita na mo nga nahasol ka na tungod sa imong mga desisyon. Tungod sa nagpatigbabaw ni mo ang imong garbo.
1: Ang sabay garbo, ma. Uy!
2: Masa nisulting yung tanya ni mo, diba?
1: Oh, naibaw ka, ma?
2: Kaya mo, masa niyang isultin ako.
1: Oh, unsa?
0: So, karon, dinisulti. Ayaw pa makakanyaan lagi, tas ba yung ginuulagi? Tugas tinood. Kunwa ka man may gugma ng imong pamanhanon, susi kinsa. Kinsa ang lalaki nga tinood mong gihigugma.
1: Hello?
3: Kinis Simak Surban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
5: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, Pamela, kung siya sa radyong Panyawan in Dobyo. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
4: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ang patutuwa hindi ka matang hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No, through 30 claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Seed Panyawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus at Seed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Seed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Seed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo'y magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Sa ating mga tagapakinig dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, tandaan po ninyo mga kaibigan ha, na meron na po tayong produktong nakakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Kung tayo po ay wala naman pong dinaramdam, tandaan po ninyo, prone pa rin po kayong magkaroon ng karamdaman kung tayo po ay palaging nasa field. Yung traffic, init, yung bang sobrang dami ng alikabok, yung bang nakikisalimuha ka sa mga tao sa MRT, hindi mo alam kung sino yung may lagnat, sino yung may sipon, sino yung may ubo, ano ho. Isang bahin lang o isang galaw mo lang o kaya for example, makahawakan o hinawakan ng tao may lagnat, posibleng magkalagnat ka rin. Ganyan po ngayon ang ating panahon. Madali po tayong magkaroon ng karamdaman. Protektahan ang sarili, bumili po tayo ng Seed Panyawan Herbal Capsule Plus at magpahid na rin ng Seed Panyawan Liniment Oil. Yung gawa po ng Seed Pharma ha, para po tayo po'y matulungan na hindi po tayo magkaroon ng karamdaman at hindi po bumaba itong ating resistensya. Kasi po ang Seed Panyawan Herbal Capsule nakapagpapalakas ng ating enerhiya at pumoprotekta sa ating katawan. Basta tatandaan lamang po kung tayo po'y bibili ng Panyawan na produkto, yung pong totoong nakakatulong gawa ng Seed Marketing. Inyong natunghayan ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Seed Marketing, ang tagagawa ng Seed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Seed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Seed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Seed Panyawan. Produkto ng Seed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
6: Unsa bugloy? Unsa na ginila kay?
7: Adam, nagsuyob ko sa kong pagtuo. Nagsuyob naman po. Nasayob ko sa kong pagtuo. Magpa-enroll sila sa ilang sumabot lang kasalbang na Jenny o katong engineer dyan. Ginila kay manon sila? Na Jenny taon? Naghanag luha dong? Natupon ko na rin dong? Labay ang hila ka, oy! Ang inahansan na Jenny si Imak? Sige, trapo sa iyong luha taon.
6: Oh, unsa ba kayo ng problema?
7: Ano, magpakasayod pag yun ka, ana dong?
6: Unsa?
7: Ay na lang pakasayod, ana dong, oy, ha? Ewan man kayo pakialam, DJ, di ba?
6: Pakasayod?
7: Oo, bakit na mo nga mapungga ni mo ang kasalilang doon si mong amigo, oy? Pakisayod pag yun ka, ana. Imo magitukutan ng batuklahin ng babae ngayon mong himal.
6: Bugnoy.
7: Sige kang pataasan na imo ihi. Bahor ba kang ihi? Bahor kang angso? Uy. Oh? Si garbo ni mo, baka garbo ni mo. Apan, ganging angin. Pag yun ko ni mo, pagsubay-subay rin. Unsa ni sila? Kaya ano ha? Kontinuon pa silang magpasuwater eh. Makapugong ni ka?
6: Bugnoy.
7: Ah, kasabahan. Hinoon ka nun. Nakabugog ba ka?
6: Nasukugi ka?
7: Kuan ba kay hasol mo kayo doon, oy? At sula, oy? Paglagot gani ko, ako'y musulting na Jenny nga. Nagugma ka niya ba?
6: Unsa?
7: Okay, bugno mo kay kasimul ka na anak ka. Yatiya ka. Litsing gatas, paundi, ribaburada ko ni sana kang nako.
6: Uy! Kadagan na balik ka sa ako, oy? Bugno.
7: Naglagot ko ni mo. Ano, sabagay na?
6: Ay, kabab. Kung niya pagkas akong tungod, eh. Niya pagkas tungod.
7: Ah, maupit ako pa yung mos ko, no? Kay... Ataro mo ko din, eh. Napimos ko sa kong gibati, no? Kaya kibawang kong di ka kanukol na ko. Kaya di amo ko rin ispikas linya. O, niya, onsa man, ha? Onsa man? Ay, kung balikin mo sulting na Gina yung nahigugma ka niya?
6: Pwede din, no?
7: Eh? Magpadaasan. Ganahan sa kaganahan ka. O, kaya ako di ka minsulto. O, di minsulto yung bahin. Nga ako, murag ako yung nanguyab na Gina, eh. Pero, sabot, ha? Esa, tuon sa kong laway. Ano kasi na akong lubot ay katul kayo. Ikaw ang gusto kong lubot, pe. Wan, sabot, ha? Kining, suktong gali kong day, Jenny, eh. Nga ako'y musulti niya, nga nihigugma ka niya. Kami uyab, ha?
6: Oh, unsa?
7: Oh, dili ka mo uyab. Kaya kuminong uyab, alam ni mo.
6: Kasunod na siya. Maung dili na mahimo.
7: Excuse me po. Uya, unsa man. Nga nung higog ko pa man kunin mo pa subay 3 taon. Ay, pauli ka ko, ay. Hasula ning lagay lang ngayon. Lakas urat ko.

0: Oh, sa manday dyan eh. Lisod bago dahil lito ko ng iyang pangan, ha? Ibao ka po ko, makarelate ko anin na hitabo ni mo karun. Nga, naas pahimta nga i-fight ba ni mo ang imong feelings ba o ipatibabaw mo ang imong garbo? Panbisan dili ka pa muli toksi ang pangan. Nakasabot na may mama ni mo konsekensya.
1: Lo.
0: Ibao naman tingali ka sa istorya na mong isko, di ba? Ngayon sa goan na kanya to. Ibati ko sab nang ibati ni mo kani adto nako. Apan gipating babaw ka gud akong garbo. Akong toyo mo ni maos di kong isko. Nagpakasal di ko sa amahan ni mo mak panansay resulta. Unsa na ta ba? Wa na ko malantaw unsa ang linudangan sa toyo kong panimaos unta. Wa na ko mauna-huna nga hangtod-hangtod baday kong magmahay sa nakabot kong desisyon kani adto. O gusto ka ba dayo sab nga mao na mahitabo ni mo jile. Nga mautawag tang naigo ta sa panultihon nga history repetitive. Ah, mao ba ta? Kay wa ta makat-on sa sayop na itabo nako. Og tugutan ta balang di ay nga ang naitabo nako. Mahitabo usab nemo. Ha? Dina?

0: ุกเลยบุกเลย
1: โลไม่กี่ชั่วโมงบุกเลยโล
0: โอ้ไม่กินกินตั้งแต่กับพวกกูอีกเขาเกี่ยวกันตัวอยู
2: ่
0: สุกุลคุณตาสบุกเลยสำหรับพังอินตันเอโมยากเรื่องมันก็เรื่องสมัยลูน
2: นี่คุณนี่โลกัยมาลันตัวคุณอันใบงาคุณปะตุกุด
0: อันใบงาเอโมกิตัวอยู่ปะตุกุดอันังสับใบงาเอโมงกุสตงปะกัสลัน
2: Lo,
0: maginaot lang ko nga ang babae yung tinuoray mo gihigugma ang papuy-on mo anang baya.
2: Lo,
0: kinahibaw ko eh. Kung unsay imong paningkamot sa pagtrabaho sa abroad aron makapatukod ka ng baya. Kay gusto ko nga musitul down na. Hinaot nga sa hustong babae ka musitul down.
2: Ang tinuod bitulo. Wa na babaeng akong gipinungdan na.
0: Ha? Usa namatay na.
2: Simba ko kaloy. Bisig maldita kito babayan na. Bisig ipasakita na kunya apon. Makalaguti ako kasing kasing lo. Dili magkamaong mulimbong. Kay siya pagyapon.
0: Ha?
2: Nga naman lo. Nganong di mo ko magkahibos pag unahon na uglain. Nganong sukad ka ni Antog hangtod karun. Siya pa magyapon.
0: Nihila ka, Tomas.
3: Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa set Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba ang mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubakon man tong isa ka anak nga karon no di na baya siya sige hubak ay ingkunak oy mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom o para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sir kanang kapuyon ko. Minom na ko Panyawan, mawala kong kapoy.
3: Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ako po ito hindi ka matatindi maaaring pangganda sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Radio. 90s,
1: 80s, and now. The home of real music. 98.1.
0: DT Radio.

0: Sir, Living Testimonies.
1: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
2: Sige lang, santod na ka, hantod na, uga na lang dyan siya, sir.
3: Derek ko, kaba sa Rangani, poblasyon, 43.
1: Said liniment oil, napamatudan.
0: Living testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na dusab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak nga pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 09272751904, sa Talk and Text 09461635495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
9: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa din na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Ah, Hala, ganito't gana na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mauba kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
12: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: saya. Hello, Luzon Visayas and Mindanao. Today is August 10, 2026. Yes, sa mga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday. It's Monday. Monday na Monday. Yes, kumusta mo diha oi? Ato mga kaisunan, ato ang mga suking tipo minaw diha karon. Labi na kita rin sa Tuburan. Tuburan Public Market, 54 barangays. Oh, kumusta mo diha mga langga, no? Mga ma'ams and sir, kumusta? Dakaran sa barangay 1, shoutout diha ni Tata Tatsuki Montecalvo o ni Sir Gaga Montecalvo. Salamat kayo ga, no? Sa inyuhang libre, na libre di Israel, eh. Libreng pahangin, libreng pabulkit. Sana oil. Salamat ka ayo Sir Tata Gutu, Tata Montecalvo and Sir Gaga Montecalvo. Oo, sa uulitin. Si Bako lang ta. Ay lang sa pabusluta ita. Pero ay, kumusta mo niha niya? Tayo na welcome din sa itong programa karon ang BT Musikahan Musika Chikahan. My name is Dinyo Sarans. I'll be up until 5 o'clock. Oo, di na ginimakuwangan na itong oras kaya taas-taas na oras karon. Wala kaayo tantong late si Dinyo Sarans. Dito niya, ang itong topic karon ha, di man ni mabuhi ang itong program o walay topic, no? Di sa ni mabuhi itong program o walay nagpaluyo, no? Ang ato ang mga sponsor diri sa 98.1 FM, no? Oo, nya. Dayo na ato ang topic. Again, naari ka sa caption sa bubong nga bahin para nagtagbasa diha. And napalulat po tag comment diri. Oo. Basa di ako an Agnes, di kay magsigi kag kuan sa chat yun na. Tayo kay mo chat da. Pagkasaba mo siguro. Pero ay, tupag mo niya ko, Agnes Rosiana, Mansari baya ron na mo? Oh, Mansari! Sa mga nag-Mansari niya, no, happy, happy Mansari! And also, sa mga nag-anniversary niya, happy, happy anniversary! Kaya sa mga ay nagbuwag niya, kaya ito i-greet niya rin. Wow, kabit! Wow, kabit! Pero ay, kanang, kuwala mo diha, pag sulti mo na amoy kaligot-got, ano? Or, unsa ba, sa iyong mga kaagi, PM si Dees Rans, kaya ito nang pag-asawaan din sa itong program karon. Hello, Dees Rans, may hapon. Pasensya na siya, DJ, wala na ko'y wifi. Shoutout ay ko ni Mercy Lou, o ni Arlene Daloriga, si request ko song, Still Believe in Loving You, by Sarah Hieronimo. Thank you, Dees Rans. You're welcome. May ganit kayo, wala na rin nag-request o selos. Sige na lang nag-selos, no? Come on, dia. Karos na man mo mag-comment. Pag-comment na mo. Ay, guwaw-waw niya na. May maghuwat ko. Ay, sabah din siya eh. Ay, sabah. Humanan ako nabasa. Ay, bida. Agnes! Humanan ako mabasa, mama. Kasi siya ay lang guta. Good afternoon din sa'yo, DJ my friend. Pwede ko request ng song Nemo, Pangako by Kyle Charlie. Thank you, Dees Rans, sa pagbasa. Everyone, shoutout ko sa owner Dees Rans, macho pero guwapo, together with another all, sana all. Ay, nako. So guys, thank you so much, Nemo Dian, no? Sa nag-send. Ang ato ang magbabalaod. Sana all magbabalaod. Hello na ba naman, good afternoon. Kumusta niya? Kung ano? Karoon mo kagbantay nga nag-request po din siya. Yan naman, shoutout niya karoon ni Ma'am Kansaran Talma. Mayang hapon na muda, Ma'am, no? May po kuminaw sa ato ang program karoon, ang BT Musika, Musika Chikahan. Then, ang ato ang mga tubag, ha? I-comment lang din sa kuan. Palaw na kong share sa kaning mga nakatanaw na karoon. Oo, palad nag-share ha. Yeah, kung wala pa naman mo naka-follow sa itong Facebook page, DYPSB to Radio 98.1, palad nag-follow niha, no? Oo. Ay, aron, updated mo sa itong program, Derek, ay dili na kay ang entertainment ang ito ang program. Naabot ay mga balita, drama, no? Mixing. Mixing pa, dili pa. mixing og music. Ana. Pero ay, sa kaman na kalitli na din na palag ko share. Then comment mo din sa ito ang comment section, okay? Sige, itong oras guys, alas 3:32 na sa Singapore noon. Let's take a short break na muna para sa mga sponsor. Please stand by until 5 with DJ Rans.
1: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan, nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan, huwag na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi. Tanong sa kabuan to, magawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Richard Barita, sir.
0: Address.
5: Eh, pero sa mga sibugay, sir, gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumal akong panghapla, sir, tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-detect 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar level.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-detect 500.
8: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
8: Detect 500.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Namiaon.

0: Tata Eloise, Litzerman of Legend, Belly Oga Liampo, Nagre Baybutang, sa Emendosa Street, sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa Little Man of Legend Belly og Yam. Tatay lo isa Little Man of Legend Belly og Yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
4: 98.1 DT Radio.

0: back. Time check guys, 38 minutes past the hour of 3 o'clock. Again, 38 minutos man nakalabay ang alas 3 sa kapulon. Shoutout di ni pariente guapo, pariente grason di pariente ni Zras guapo. Solid listeners na ko sa Beat Radio. Naminaw ko ni mo permi sa Beat Musika Musika Chikahain. Mayan itong kapulon. Thank you so much sa pariente ni Zras guapo. God bless you always. Okay, thank you so much, dear pariente. Divine was kunyana, muntipon, maayong hapon ni Zras Bugrit. Kung happy birthday ni Kyang Kyang. Dia sa Purok Dita, August 10. Happy, happy birthday, Kyang. Salamat sa kwasa ni Zras. Yes, happy, happy birthday. So, tara nag-birthday ka rin. Happy, happy birthday. Ubay-ubay man sila. Uy, wala invitation. Pag-invite, puntaon mo dia, ha? Fiesta ba ron? O sa kasal or birthday, no? Willing na kita mo, anha. Para na mukaw. Live ni Pariente Liz Rans. Yes, live na live, ha? Live ni siya. Evangeline, kiyo parili, ha? Oo, live na, ha? Kamuron. And also, shoutout ni Maribel Anores Labrador. Diya karoon sa Negros. Oo, asa naman ni si Boss. Oy, Boss! Hello! Masani, request ko song this run sa Pwede Rada yun, bigay ka ng May Kapal by Nico Bermano. Kay team song ba yan na mo? Silabot na ko. Team song na ninyo, Agnes? Bigay ka ng May Kapal. Wow! Sana all. Oo, bigay ka ng May Kapal. Inani yung tatanan. Dali na ba kaya ka-reply o na? Pinani? Mansari, okay. Mansari, pila naman mo ka-tuig? Pila na mo ka-adlaw, no? Pila na mo ka-adlaw sa inyong suka sa inyong pag-kuan? Pagkasal? Ipapila ka-adlaw, ha? Maghuhat ko sa... Agnes, maghuhat ko sa... Pinoy. At ang oras guys, alas 3:40 na sa po noon. Nagipray mo sa inyo hanggang mga tubag o sa inyo mga song request. I-comment lang dyan sa comment section kaya ito na masahin na rin sa itong program atong i-play. Na ay magkalimot kini itong programa karon gipalayan ta sa ito ang Mind and Health Beauty and Wellness Tuburan. No, diin ang iyong kahimsog katahom o kayuhan may ilahang nga prioridad. Kung nangita ang quality nga... health, beauty, and wellness products sa presyong abot kaya. O gusto ba niyong Muslim, muputi o mamay sa inyong mga kutis? Tara na, andun na sa Mana. Kaya sa Mana Health, Beauty, and Wellness Tuburan, available lang ito ang mga produkto sama sa Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, and Reversal Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, and Niacinamide Soap with Arbutin. Nga ito ang Sulfur Soap na Apoord. Nga ito ang mga humot nga sands na Apoord. Mana Toothpaste. And also nga ito ang Reversal Collagen Soap, Immaculate BTX Serum, and Glutasoap, Glutasorum, and Kochic Acid Soap with Vitamin E. And Kochic Serum and Gluta Lotion, Kochic Lotion Powder Detergent. Ang ato ang Mana Powder Detergent, mao ni gamit ni Israels sa pagpanglaba. So mao ni ang ato na mo. Dara karon sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness to Brian. Napos like Gluta Fairy, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog or dili katarong og tulog matag gabi kay magsige guna-una sa ilahang nga mga utang. Labi na gyud katong mga gipasakitan. Ako kaning tabang no ato ang melatonin. No, and also sa ato ang Maxiderm Age Defying Virusol Disinfectant Spray, and ang ato ang mga vitamins para sa ato mga kiddos. Mao ni ang ato ang Height Q Physical Growth and Brain Development. Also ang ato ang Vitamin C na Apoord Multivites. Then diyan ang ato ang mga humot nga sands, mao ni ang Vana Valor Ruho Fuego and Shola Princess and Shola Bubbly. Mao na ato ang mga products nga naa may mutang sa Arias Ligado Building, Arias Ligado Arcade, Barangay Ituburan, Cebu. Shoutout na lang niyang Sir Ignacio Dalog Chamante and Ma'am Jona Flor Montesilo Chamante, and also sa to mga ladies diha, ang to ang mga model. Shoutout. Model sana. Shout out Imam Jenny serta Lido Tikak and Barili Monticello juga kalian. Good afternoon ninyo tanan dia madam. Oh, nga to ang mga TikTokers. Sana all TikTokers. Oo. Dayon, pwede kayo sa mudawat po sila ka mga resellers ha. Saka to magsugod niya o negosyo or magdugang o income. Ala doola nga to ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. No, kay aron i-discuss sa inyo ha ang kuan na mga product o dala na ang inyohang unsay kita, unsay inyohang benefits o unsa ang benefits nga ato makuha sa ato ang Mind Health Beauty and Wellness to brand, no? Then ang ato ang Mind Health Beauty and Wellness to brand nag-promo, mao na ito ang promo August 1 until 25 para sa ato ang anniversary promo. So buy 5 Magnifique White Cod Chic Duo and get 5 Cod Chic or Gluta Lotion for only 149 each. And ang atuang Shine Bright promo mo ni ang buy 1 Inguinal Whitening Cream or 1 No Secret Underarm Whitening Cream. Nya dayon get 2 Niacinamide Soap for only 149 pesos. Buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 pesos each. And also ato ang health and wellness deal sa Moni. Buy any 2 Mind Health and Wellness drinks and get Diabetico Insulin Coffee for only 129 pesos each. Okay, mga ang promo sa ato ang Mind Health Beauty and Wellness to brand. Pag dali-dali na mo, kay basic mo hot dan mo. Oo, kay tanaw atong mga naggamit nagmana. Oo. Mga kuan na kayo, mga hamis sa kutis. Gusto mo magwapo, gwapa di ha? Wa mo po siguro kuan no? Nang kitang tanan ganahan mo magwapo, gwapa. Dugang-dugang sa kaanyag. Maintain sa kaanyag. Sana all gwapa. Shoutout niya sa tuang ko ano Ma'am Shirazal Tikag, managandang hapon this runs request kong song sa aking panaginip Mel cover Bashara. Thank you this runs. Okay. Then also Nelson Alemanio kanang why emotional intelligence. Ah, okay. Para sa tuang topic karon pa ko no kani si Sir Nelson. Ikaw diya kanan Janice ba no? Ikaw ba nag-klasika o wala? Tao ni gitudluan niya mo sabihin pagigtanaw diri. Ay nako. Patawag ko niya. Imong utang ni Sran, usa ko utang Ma'am Diana basta tas bato balog ko. Oo, kay ato ang ipay diri, okay? O maghuwat ko ha. Dayon good afternoon DJ, shout out ko. Ni Marcelo Aram na rin sa mga itapota naman na si Rakos Kusang Just Another Woman in Love by Anne Marie. Thank you DJ sa pagbasa, you're welcome. And now it's time check guys, no? Atong oras, 47 minutes past the hour of 3. Let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by. Kawas, this is Razo 98.1 Victor Radio.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA
2: Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na.
4: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, at mo nang dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito, sayang dagan siya yung panlawas.
5: Mm-hmm.
4: Dali ramat matulog, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
3: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospitalida at nagugos ko binhawa ng pasadoktor. Lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Ang akong pangita na sa dagat yung kanunay mo itong magnatulugan ko na bikin. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinagugos ko binhawa. Salamat kay na itong Seth Cogon. Igamit itong imustrumentos ginoong ako ng karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan pupugsotong ako.
9: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
7: Living Testimonies. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
14: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
13: Malunggay, paligon sa imong immune system.
14: Tubo, natural energy booster.
13: Ginger, panguntra sa inflammation.
14: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
14: tumar na
13: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life. 90s,
15: 80s, and now. The home of real music.
16: 98.1 BT Radio.

Oh, salamat. Alright, welcome back. Time check guys. 9 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Parang ka muna paminaw sa ato ang program karon ang BTE Musika. Musika tsakain. Parianti ni Israel. Sige po request ko so labis na nasaktan. Ito pa play ni Ganimo. Thank you, Israel, sa Parianti. Okay, It's True by Westlife. Okay. Then also, oy natuwa na yung text line number ha, 0930-2904-994. Again, 0930-2904-994. Or else, ito ang B2 Radio nga text line 0920-588-5969. Okay? Oo, pili na mo diha, no? Pili na, pili, pili. Then also, good afternoon, siya, shout ko ni Mercy Lou Ara Menares og ni Amelita. Okay, mana. Then also si Kuan Jane Legaspi Shorty's Rans watching from Naga, Cebu. Again, Naga, Cebu. Nag problema ko sa akong uyab. Cold na kaayos siya. Request ko song All I Want. Ganong cold na magkina diha, Jane. Napuain na siya. Bitaw ay kanang in anak na gani Jane Murag nanag kay rason nga kuan no mobia no nana kay rason mamutay na o say rason no nana kay rason para mag kuan diha mag si tawagan na mag imot imot no? Oo, ako na kay muhila ko eh. Joke na Gina eh. May hapon Shane. Ito yun. Ito na nagsug na rito po song request. Kaya murag aron dito mga pikihan no. Kaya sige na lang nagkautang si Liz Rans. Aron na po sugod sa request song ni Kuan ni Ma'am Jenna Salty kay Diakran sa Men Health Beauty and Wellness to Brand. This song is for you ma'am sa ating panaginip. Basya.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Right, balay dato ko oras guys, alas 4, shot na sa kahaponon. Ayan, 4:07. Hey, shout out diyan sa toang mga viewers nung nag-gatan, o labi sa toang mga listeners diha. Hello? Oo, hindi ka tong listener ha, mga listeners. Late listener. Pero ay, kumusta? Hey, Miss Rans, una ni mo maayong hapon din na late, mangyod ko gamay. Hehehe. Then, shout out na lang ko sa akong family nga naasa. Karon sa sityo. Sityo Paniagan, Barangay Bagunbon, nilang Mama Nining, Papa Amay, din sa kuwa mga isoon, Rinor Lizal Rimar. Nilagos kong song, This Runs, I Fallin' For You by Rine. Salamat, This Runs, watching here from San Carlos City. Thank you! Dayon, ihilak, Rajun. Balakno na kayo sa Ma'am Chinesel, oh. Salik mo na sila kay mga sipa, kay Love Life, ah. Asa ihilak na jud ang tanan ma'am para makuha kuhaan ng gamay ang kahurot. Kahurot? Ah, kahurot lagi! Kahuot, tas dughan. Ay, nako. Broken hearted din si Jane Legaspi. Ya, ma'am, kanang mga ilang kong pasensya daan kay murag matiwasan niyo ka aning masunod nga request karon. Di na ni ako sa... Pero kanang si Kuan nangita sa yahang si tawag ani oi. Kisa mo to nalimot mo ko oi. Si Agnes nangita sa yahang si tawag ani sa yahang greetings. Humana man siguro. Shout out ko sa sityo Paniagan sa akong Papa Gaspar. Wala pa di ay oi. Oi pinakauna. Aga na shout out ko diri sa sityo Paniagan sa akong Papa Gaspar, Mama Kustan, especially sa akong partner Gerald Tarzona o sa akong ang anak Jared Tarzona niya pag-i-play sa akong request these runs. Salamat sa pagbasa these runs. Uy, pasensya kayo. Huwag hindi ay no. I'm sorry na. Nalibat-libat mo siguro these runs nagbasta ka rin na ay. Ay, kumala kaya kitong masama. Jinjane, shout out mo na Jinjane. Kumusta man na ito ang pagbantay sa kalibutan, beh? Oh, unsay report ha. Ang kailangan, ugwa po na kay report ha. Kung wala, hindi magsilbi. Ilisan din kasi mong trono. Ay, trono. Jinjane, report na. Kumusta ang kalibutan? Mamunitig bantay ko no. Kunuhay, no? Hindi mag-inis yung matukis.

National Highway Tuburan Cebu. Namaligyan ni sila mga class-glassing nga oil lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o heavy equipments. Nga mga class-glassing nga battery, class-glassing nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o heavy equipments. Class-glassing nga brand o class-glassing nga brake pads, no? Naangad to. Ang ito ang brake show para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Then, maligya po sila klase-klase nga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto o mga truck. And also, maligya po sila mga piyesa sa mga sakyanan, no? Nagkariyang piyesa sa sakyanan nga gagmay hantod sa ragko. Yeah, muhatag sila presyo nga pangmasa. Then, ang ato ang March Auto Parts 3D maunay naka-advantage, no? Kung ato mo palit, kay kung ang inyohang ipalit is nagkadidad o 1,500 pesos pataas. Inaa sila pa premyo, no, nga ihatag para sa to mga customers ni Ana. So adto na ta labi ni katong o kanang syempre mag-ilis matang likid sa tong motor, di ba? Oo nya ang kantidad ana mag 15 labi ni katong original or kanang ngita tag original kano garantisado nga mga ligid na angad to sa tong marsha. So usa pa lang ka item, so nana kay premyo, no, dako na kikaginansya, dako na kikag kuan ana, no, advantage sa imo ang gipalit. Okay, so adto ta nga tuha sa ato ang March Auto Parts 3D, no. Ang March Auto Parts 3D mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Then ang March Auto Parts 3D matanaw ra kay sa Facebook o gumisaya ra kay sa Messenger, pinaagi sa to ang pag-message sa ilaha. March Auto Parts mao na ilahang Facebook page, Facebook account, ay sa ilahang cellphone number di ay sa Globe 0927-275-1904 and sa Tuk in Tax 0946-163-5495. March Auto Parts 3D. Ano siya lang dyan ni Marcelo, my friend? Ayaw o kalimot o ang kalibutan o kira, sige o kalimot o how? Ang sanin, wow ha, sana all. Sige, kalimot. Asa may naglimot-limot? My friend, huwag kang ganit. Malinga mo ko, my friend. Guys, 13 minutes past the hour of 4. Panay, that's not a song request, no? Ato ning isunod, no? Ang request nga gipangayo ni Boards Parilla, Pariente

pasensya kayo sa mga nasakitan diha, pero dili na ko choice, dili na ko ang gipili. Ilahara ning mga tukar. Pito oi. Enjoy sa mga music ha sa Beat Radio 98.1. Kaya nyo request akong i-play diri. So standby sa katong wala pa. And sa katong ganahan, pwede na sa kayo mo chat diha. Mo comment din sa atong comment section, okay? Yeah, please share sa atong video karon. Kaya naka-live ta sa WPS Beta Radio na aron manag kanta din tapita ha, okay? O sige, daghan na ang inyong pag-share. Daghan po ang mga kita. Okay, sige. Para sa song request, ipakain ni Borso Kalais Parilla. Labis na nasaktan.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ang madami sa Tron ko yaro ng gagaw si Jono tungtay ang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan paay palitan namin yung Tron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamin pa gyud sa bata. Pagkaon na mo da ng bata tapos kamangitay ng sa vitamin. 1 week lang ko ya nakatarong nga sa baklay kay kasiyang-kiyang mangutya ato pagkaon niya sa Tron gana na kay ang tulog di na siya magmatamata.
0: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugang alang usam sa nagdita. Og mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginusap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
7: Okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagmiligot-ligot ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gay itong nagagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga sino? Dilisa o dilakbos.
8: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904 sa Talk and Text 0946-16-35-495.
10: Marcia Auto Parts Trading.
9: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.
11: Daspang imo blood sugar.
12: Adto na kay diabetes.
11: Mag DTX 500 ka.
12: Ang DTX 500.
11: Adto na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine.
12: Nga kapamubo sa Goku.
11: Visine.
12: Controls blood sugar.
11: Og polypeptide.
12: Nga parehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Ang kasingalan na to, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa Monchita?
16: Monching.
15: Oh, Monching imo angga. Imamansing ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
16: sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitog, malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
15: Kasi una kapuyon, dahi ka?
16: Oo, kapuyon ko.
15: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
16: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am.
16: Okay na.
15: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mo, ma'am. Monching?
16: Monching.
13: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
18: and now. The home of real music.
19: 98.1 BT Radio. Wait, ahem. 23 minutes past the hour, 4 o'clock. Shout out to Jordan Lagnason, Nakrandes Gawasa. Ang ato ang Jordan, Michael Jordan sa City Utuburan nga dili kabot og ring. Pastilan. Pero taas kayang silhi. Ako ay Federico Dakay. Shout out sa maayong hapon ni Zran, sa maayong hapon ni Budiha. Shout out sa kong pamilya sa Kugon Franklin, Remrem, Criselda, Genevieve, Jareco, Fridjeline, agad Fridjeline sa akong apo Crystal Faye. Crystal Faye, labi na sa ako ang asawa Elita Dakay. Unta marikwas kong sa mahal na mahal kita by HS. Gika ni Federico Dakay sa barangay Gaan. Salamat sa basa ni Zran. Shout out sa Federico Dakay. No, may pagtanong naon mo diha sa tawang program karon na. Oo, muraga. Sagun song na gini siya naka-li-address tawang program ba, no? Nga, ang imong song, sir, is atulon na sa Domingo, sir. Pasensya kayo, ha? Sir Federico na, kahit din ako mahatag mga request, okay? Oo, atulon na sa Domingo, sir. Kay, laum-laum, no, kay kayo. Di kaya. Antonio Tabdasan Puntara, sa request kong song, maghintay ako, dol, barangay Tuminhaw, Tuburan, Cebu, dol. Okay, Antonio Puntaras, mutangin yung mga artist ha, yung mga song requests aron dali eh, pagpapangita di Israels, no? Oo, niya. Dayon, report na ko di Israels ugma, pero ugma ra, bantay, bitaw ha? Timanin ninyo ha, mo report si Agnes ugma, atong tawagan si Agnes, no? Oh, tawag yun kay aron way mahay. Tawagan to si Agnes sa iyang report para sa pagbantay niya sa kalibutan. Og naabay pinakabuok ang nang chita. Ari na to may bawaan sa report ni Jensen Rosiana. Og di mo mao asya na lighting na. Ara, atang-atangi na ang report ni Jensen ug Bapoy. Hello this runs pa yung hapon. O siya rami nang ingon. Asa na ako yung report ni Zran sa pero ugma ra. Oo, oh, ugma magsugod ha. Everyday na na, Jinjin. Hello ni Zran sa may hapon. Gika ni Antonia Takasis. And Antonio Tabdasan Puntaras. Rekas kong so, maghintay ako doon. Barangay Tuminhaw, Tuburan. Salamat kayo. Antonio Tabdasan, thank you so much. Then also, shout out niya. Mara ni Jinjin. Di man ako nabantay sa kabutan ni Jinjin. Ha? Di man ako nagbantay sa ka garuha ko nung naiyong mga pag-type niya Agnes ha. Naman ni mama. Uy, okay na daw Federico Dakay. Thank you so much sir ha. Kanang pwede naman ay mo ilisan sir. Okay? Oh, pwede. Ma'am Diana Lynn, hello. Ma'am na mystica. Sabaan gi ka sa una. Asa naman karon? Kumusta raw ka Diana Lynn? Oo. Then ato oras guys, so last 4:28 na sa kapon. But I just want to request shout out din ni Jenja ani Agnes Rosiana. I mean, shout out to Bidiha, yara yung inyong song request, yung theme song para sa mga partner Gerald Tarzuna. Shout out to Gerald. Yeah, anniversary man ninyo ron. Way kaon niya. So, West Tax? Pero ay, pala ito song request. Bigay ka ng may kapal. Okay, shoutout mo niya, Agnes Rosana.

0: 1.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyam siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, lah, nito ka po, kwan yung kaplaso, salamat yung dako, kani herbal oil, tay, mamatay, titibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas
6: o katul-katul!
7: DTX 500!
8: Woo! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Unsa di na anak, Kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganitot ka na nagamitin, Kuya? Pwede ko, ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio. Right, time check, guys. 34 minutes past the hour of 4 o'clock. Shoutout ni Angel Nunez Archaga. Hello, this Ran. Shoutout ko sa kong kuya Jopil Archaga, Nelfa Archaga, Rodrin Archaga, Rochel Archaga, John Mark Archaga, sa kong papa Rudy Archaga, again Rudy Archaga, og sa mama. Og sa mama, ako ang mama. Ha? Og sa ako mama, sa Belen, taga Kansi de DJ. Okay. Thank you so much, Angel Nunez Archaga. Thank you so much. Then, All I Want by Olivia Rodrigo. Mo lagi ni... Pwede na siyo pangita. Wah, my God. Wag yung kukita. Sige, standby ko ay na Jane Legaspi para sa mga song request, okay? Dayon, si Kuan, report ko nga. Basta i-play ako request, okay? Kano ko sa kong cellphone, napustak. Oo, bantay bito na si Jensen. Ato ni paninglon, ugmapuhon ha. Tapang magtimaan ha, kay Jensen mo report, ugmapuhon. Para sa iyahang nadakpan o nasakpan. Pila ka buok ang nang cheat da. Pila ka buok ang sa itawag ani, ipasakitan. Apil na siguro ning usa di ha. Hello, shoutout din ako sa akong pamilya sa Barangay San Juan. Shoutout ni Papa Lito and Mama Dela Santiago. Then sila si Winang and Cutie. Shoutout ni Kuya Bubang and also ni Bubong Alor. Ni Manoy Lando, Dedilin, ni Joy Chan, ni Joy Smee, ni Kadeh and also ni Busing. Ni Dudong Ian and ni Jessa. Then also si Vibo, shout out ah. Oh, may hapon sa nanya. Ikbanoy Rini, Oga, Ati Saleda, Karasa, at Bangabahin, may hapon. May pagpalalas ng program karoin, ang BT, musika, musika, chika. Pariente, kuha po request kong song na kayo kalimti. Kumana, pariente, diin man siya ka, ha? Diin ka, pariente. Balag na kong clip yun, ha? Okay? Okay, na-play na. Sige. Pariente, sana another song, no, sa... Nag-request diha nga si Mama Diana Bastetas Batu. Yakron sa Carmelo Tuburan. It's true. By Backstreet Boys. Good afternoon.

was It's True. Shoutout again ni Ma'am Diana Basdatas Bato. Nakaran sa Carmelo Dobrain. Paryanti ni Srans. Gwapo Dato Mandi eh, si Ma'am Bini Tina Amon si Sakin. Ano man inabot mo nito niya? Dato. Bitaw ka ng oh, kwartahan. Di so na tumago na lang. Paryante! Ikaw gid ha. Pwede arin na lang sa din sa'yo DJ my friend. Pwede ka request song Pangako by Kyle Charlie. Thank you so much everyone. Gika ni Ma'am Mercy Lou. Shout out to Brad Mercy Lou. Dayon DJ. May hapon ni Brad. Shout out ko. Wala ko yung wifi. Okay. Okay, lagi kaayong ma'am, no? Basta naminaw lang sa ito ang program. No, oh, basta magpahibaw lang nga na nagpaminaw mo diha. Way problema, okay? Ana Moral, shoutout yung karang sumaghan ay ito po ng Cebu. Panay, tapos naman sa request. Shoutout din mo diha, sir, ni Jane Ligaspe. Then, naman sa request, All I Want by Olivero

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
7: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
6: Vitron. Subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
9: and now. The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Your music, your request.

Yes, I fall in love with you. Mau ba to? I fall in for you, di ay. Shout out ya, Jen Jen Rosiana. Murag, madayo na yun ay hang report. Ugma kay mo, ito yung song. Na-play na yun. Tagbaw. Bati bantay ha, bantay bitog mo absent. Why absent, ugma po na. Jen Shine, why absent? Jem Samora Lintanio, DJ Ranz. Pa-request lang ko sa... Sorry? Pa-request lang ko... Naminaw ni mo ang kong silingan. Kusog kaayo ang radyo. Adlaw-adlaw siya. Naminaw ni mo, DJ Ranz. Pa-shoutout ni Lita Hida Jr. Alihado. O, sometime na ngapi sila. Naminaw sila ni mo, DJ Ranz. Salamat kaayo. Salamat si kaayo ni Tanan niya, no? Sa... Silingan ni Jem Samora Alentanio, thank you so much. And Pariente Guapo, shoutout ko Lucky Caras Parilla, akong kapatid Pariente Guapo. Salamat kayo. Oo. Shoutout na lang, no? Anyways, another song coming from kasi artist ani ma'am, unta yan. Covered by Rine, sakto ba? Oo. All or Nothing. Shoutout ma'am Diana. Sayana, good afternoon, Rudy Bidha. This all is for you.

0: Boss, nandito ako.
1: Saan itong ganda ha, ma'am? Diana! Ano saan naman siya?
0: Daghan mga nasakita na itong ganda ha. Alas, Jane, sakita ng tukara, DJ. Ay, mo na lagi. Napay broken hearted, ba yung gituwasay na? Also, siya lang, Jem Zamora. This runs, makahilak man ta sa kanta. This runs, oy, pa-play sa song Ikaw at Ako. Na, wala tayo ikong oras. Uy, ni, kung ano, ma'am, Arlene Dolorigas, pasensya kaayo, ma'am, yung mga request kay Anne Murray, kanang, Just Another Woman in Love. Nagsige naman, nag-play sa gabi in Digibody. Nagpagaw na ni mo tagabi, ma'am. Digibody, yung play. Hindi sila umapuhan, ma'am, ha? Then, si Koan, Ara Munare, shoutout mo niya, abigihan sa oras, okay ra. Ako may ugma, no? Ne, Amelita, pasensya kayo, umapuhan na lang po, ma'am, no? Then, si, isa pa yung nag-request niya, no? Sa mga nag-request niya, pasensya kayo, ato na ng utangon, ha? Napo may ugma, okay? Oh, si Sir Federico Dakay, pasensya kayo, sir, ha? Naalan to nga, imuha tong mga request tong mga ganda, ha, sir. Ika siya kay, ikay bahala din DJ. Yeah, kay, namagi nag-request nga, nauna pag yun, no? So, mga itong, imagine na lang, pero, ito, sir, ugma na lang po, sir, ito na yung kwalan, ha? Ito na yung i-play mo request, okay? Ni Antonio Tapdasar Puntaras, pasensya kayo, maghintay ako doon, oo. Maghintay din siya, wala. Ika wala ka, sir, present lang ugma, kaya ito i-play ako sa itong program, okay? Warta yung oras guys, salamat kayo yung tarahan handong wapuhana 3 to 5 p.m. Kaoban Series Rans sa kalasong station manager Engineer Fernando Mangubad Jr. Ang sudan program director, she is also a radio station assistant manager shuttle engineer Naomi Sendiandi Bahaw. Ang sudan kaoban Series DJ Buddy, my name is Diz Rans. Shoutout ni Charis Barcelona Hernan. Naulahin na bakuan eh, ulahin na gigayo. Bye bye everyone, Diz Rans signing off.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: And this is
6: ET Radio.
4: You are now tuned

0: Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumong sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Lawsin naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vauci Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vauci Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
3: Kay lungkot nitong hating gabi.
2: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
3: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
2: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
3: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
2: Feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: And now, back

0: 5:30 p.m.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: Live for life.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabi na ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaola ng pasilidad. Kining pahimango giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o Access Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giyatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-idlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas panang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
7: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: And now, back to

0: 545 na. Padayo sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di naaana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na ng gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kliin ang nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar o acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitan, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist. Tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: And now, back

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami aon.

0: 101 on Dinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Ang kape nga dunay vitamin C, latos na tadiha mga ka-BT Radio Tuburan. Yes, maayong gabi ino sa mga taga-Tuburan, dias mga taga-Asturias. Asa pa ni mo latos mo labyo ng atong si Bianan, idol DJ Rance. Latos na tadiha DJ Rance and sa ating mga kabantayan na stick dyan sa Kabangkalan. Yes, sa ating mga ka-Hot FM Car-Car, on air na daw ta. Kay na may nag-monitor diha pero wala lang sila ni signal. Chat mo sa GC mga lods para makahibata nga on air na tadiha. Pwede man mo chat sa atong GC or mo comment mo sa atong live para kahibaw po ta ba? Adi, dili man ta mananag na mga lods nga on air na tadiha. Chat mo sa GC nato, no? Isa may nag-hook up nato diha. Or pwede mo mo comment sa atong live mga lods para kahibaw po ta. Ay nga on air na ta. Yes, tara-tara mga higala natong nagpaminaw diha karong orasa. Yes, kauban ang inyo ang DJ Baday mga lods. Arita sa kape ng lamian. Inubanan ang atong Amigos Food Supplement Capsule. Mapalit diha sa nagunang mga pharmacia butika sa inyong lugar. Yes, arita o garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa atong Amigos Coffee.
5: Pina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
6: Wakan ko kayo, nagkaragan sa kukabok. Nag-iisap pa dyan kukabok. Ay, di ko kita kasada.
5: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
6: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa lang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong bigamit. Wala di ko'y tambal dito, mar kana radyo Amigos.
5: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
6: Oo, oh, sana katuig niya. Sa katuig ka, pero niya, maurad yun na niya kong gamit. Wadyo ko, wala di ko'y tambal. O niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
5: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
6: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Ako hiper, gamay na kayo.
5: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
6: 400.
5: Ya, karo, normal na.
6: Normal na, kanang 103 na.
5: 103?
6: No, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
5: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
6: Oh, ato pizza dos.
5: Oh? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman yung ka nag-inom.
6: Oo, ang
5: ka lang. Madami mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa gani ka, Nanay Bibian?
6: Ilongos Liti.
5: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
6: Oo, oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog na ang pera, din ako katindog.
5: Okay.
6: Niya ka ng hangguiter sa una, arang dakuha.
5: Okay.
6: Niya ka ng... Idaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-roon ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, na. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, dahil pagsugod yun ako Ginoo. August ko nakasugod o Ginoo ato, last year, August 24.
5: August 24. August 24, 2024.
6: Oh, nga, so August ko nagsugod nga, sige ko Ginoo nga pagka October muna to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba natinga ko kay makabakod na ko di na ko magkurukurob nga kanang ang witir gamay na nga tauna ko sige ko kanabitang kanang kanang isang luwag dugo naulian na ko to naulian na ko to di.
5: Hello.
6: Ini kenapa kakit aku ang palakang kita murag na ay ka ng UTI?
5: Ano ka UTI? Abra apil?
6: Oh, kenapa sigil pangungu, sigil pangungu. Akong lawat, akong kamot, akong likod, nakuno o bumuka bitang gagawin na inigaw at magdugo dayo. Kana lading ginukanok ako gagawin ba? Katul.
5: Asang-asang imong TV, asa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
6: right? Oh, naulihan na, wala na, na, naulihan na sa amigos.
5: Pila edad ni mo?
6: 56.
5: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
6: Oo, oh, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at karoon, okay naman ako tanan lawat. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang hindi na naman, kung kakurausa, o nga, hindi mo kubiyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, mulmul ako tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
5: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po.
6: Oo, dito ay akong nakatapang ako ang amigos. Kay sukat siya ko nakailong sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala siya ko magsukat. Wag siya na nagluwa. Wala na. Wala na siya. Kanong isa katong pagbagyong tino dire. Di huba po kayo. Amigos ron, amigos ron may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, iniguha na kong prima, wala may dugo.
5: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
6: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ako, takit, amigos ron may nakauli, wala may dugo inong nag-inong tambal na lain. Amigos ron, Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Misan o hindi niya makapalit o kinarton, mapalit mo na akong paris o kanang kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo niya. O namin ko ata, palit o duwang karton, tulong karton, ano ba?
5: So, pwede na magpalit o kasusasin, no?
6: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko undang-undang, hantag karon.
5: Straight-straight lang yun?
6: Oo! Oh, na lang din akong disaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
5: Katong iwong witir, gamay na lang saan?
6: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong riog ba? Niyato ko gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan istasyonan ni... Kuhan, Sirnahed.
5: Mahed, oo.
6: Sa kuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako pa yung tiyo, paminaw sa radyo lang eh. Nga, nakadaog ko, nakita pa eh. Nakurat niya tayo, siyempre. O ano ba, dako pa eh, kausapan akong lawas ron ba?
5: Ligo na.
6: Nah, ligo na, buyag ko eh, kanang... Ako naman ang galing makatrabaho, Riz, wala eh, mang laba, mang hinlo. Taon na, kawadyo ko, mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
5: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400
6: na normal na ka ng akong diabetes. Umura, pagnawa na ba?
5: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar atong naging semana.
6: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok pang kukuog ka ng...
5: So... Kung nakaipalim mo na... Every three months,
6: magpa-sugar ko.
5: Okay, niya, wala na, normal na yun.
6: Oh, normal na akong sugar niya.
5: Niya, ano mong...
6: Di na tayo makita.
5: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
6: Nagkabi, mura na yung naamig na kuminyo.
5: Ano man? Nakotahan na si Idol Dito po yung ano ko nung mura mong bagong minyo. Ano man?
6: Makakuan man mo ko, anong magkakuan ko ba nga? Sa una, katulad pa ko sakit. Ano sa kuha na? Sige, panguhit. Mura gapon kayo. Bili mo itik. Kaya gila, di ko magamit. Kaya rin, laging niwa nga kay. Niwa nga kayo sa una. Nga mura, manggudog ka ng... Wait, kuan ba? Kuan na kang bana at ito. Lahat yung kagali ko. Basig, basig, may tagain ng bana. Pero,
5: Charon.
6: Nga, grabe!
5: Nga naman?
6: Kadagabihin ka man!
5: Sila sa ibang diwan? Sila sa ibang diwan?
6: Upisip na! Pero, mura na, mura, umpung kagakong lawat. Panahon ni, mura na, 30 ka, 20. Masakit naman, mura naman.
5: Sige mo, huwag ginito, ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka? Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
6: Oh, thank you. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindog niya at nadawat ng pulas kuhan.
5: Patapinan sa natugtungan. Patapinan sa natug 2,000 pesos nga cart.
6: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
5: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
6: Okay tayo, oy. Kanang ang amigos. Maugay ka ng mura, pag panan bitaw sa kanawa na di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos, makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, kaya ko nawa naman ako paglaong sa una. Kanawat mo ko sa amigos, man, ako pagpasalamat sa amigos ko, okay.
5: Okay, nga na kayo kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko ang sagunin mo eh.
6: Ang kayo, dako ang bukay. Lalipay, manggubo tayo.
5: Lalipay, jaga kayo.
6: Lalipay, kayo ko ba?
5: Sige, ingna niya. Si Junie ha, katong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang hot-hota lang. O niya.
6: Nagdikan, sige, bitawid. Panghita din eh. Mahot din man. Habot-habot na may dagang butita. Mahot din man.

Yes, amigas, amigas, coffee na mga higala ang kape. Nga madaling mahalin. Oh, hi, Kuya Nods. Paldo, Kuya Nods, madaling mahalin. Yes, ang kape na merong vitamin C, mga loads. Naghanagang salamat, Nanay Bibian, sa maong testimonya, no? Di basta-basta ang akong balhibo dari DJ Rans na marog. Unsa daw balhibong na marog ni mo diha di Jirans ng utana si Boards. Boards, basta magstorya ganit ang mga balhibo, no? Kay musimang lagi ka. Asa naman ka, Boards? Nangita ba yato ni mo si Ma'am Daisy Laborta? Yes, mga higala ang kapeng healthy. Adunay katubagan sa mga balatian mo ng ayog si Piyata kay mga pi o mga pi naman lang gyudta. Ari na ta sa kapeng adunay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, amigos, amigos, coffee, mga lods.

0: Yes, inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule na alang dihan sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Yes, tansyag mga higala alas 8:16 sa aduna patay igong oras. Ganina atong nabatian ng kaibiktibo sa Amigos Coffee, dire og dirita. Atong isunod ang kaibiktibo sa atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injong, isa'y pangalan na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaibiktibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO16 diya sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16.
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26, or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad madlugga nga mo testified eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ng purchase ni, ng inundayin ko na ng Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago bigi mo, kanaw kayo show di mong kiyan, nainandain ko ang Amigos Capsule. Nga, then, pagdayong katuog po sa gabi, two times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kaya, akong nabako among good sa ihang cartoon ko yan, na dusi ka sangkap, no? Puro simbal, ang anaan ni ini. Then, adonai L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, adonai guyabano, green tea. So, ilong ang has, niya mangustin o collagen, niya napag-iigota tayo. So,
1: ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Certain hindi pa gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung mogamit ka nining Amigos Capsule, kung motumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaisinta lang ko. So

0: naambos yung ginseng ko ya. So, okay. Makapalansik yun siya.
1: Makapalansik. Nilagsik yung mong kalawasan?
0: Yes, kay everyday naambay trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na di butang, usa sa sangkap sa abingos capsule. Kung naambos yung glutathione, glutathione ko ya, o kaning conagin. So, daghan nito ulat, wala mo to, sa isinta na po.
1: Ay, ay.
0: Ba yun? Kaya ni Hamis man nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
0: Yes, kuya.
1: So, nakita na yan.
0: Grabe yun.
1: Okay, so, karoon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon ang ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Idil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
0: Kuya, si Oswal, kuha yun. Kaduhaman to sa una, karoon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: Yeah. So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
0: Nanay pangiyod to, kuya. Kung makang lugar, kay, makang lugar, bahalag mag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
0: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa ka Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imo hang breakfast. So, 30 yung minuta, o sa gabi. So, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee, dayon, usa man ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya. Alas 9 gabi, so, good at paghigda, so, good na yun.
1: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
0: Mag-ituray-turaya sa kuya, dayon, alam sa.
1: Alam sa, alam sa. Ya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janet?
0: 45, kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janet? So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice?
0: Yes, kami doon ako ya. Noon nga, give me.
1: Ya,
0: mainom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inom niya, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
0: 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ning huaw pa o ning dagayday pa?
0: Grabe, kuya. Ang gabani, huwaw naman, pero kung gamit ka naming Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na dili huwaw ang inyong masinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
0: Yes, sa tanang naminaw ron, no? So, ako yung mong awagon, kaya naman sa mga butika, palit din mo ang inyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na inyong grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atiran ko ninyo o Amigos Coffee.
1: Yan, yes, tagagay ka naman, Kuya Rolly. Tagagay ka, Kuya Rolly.
0: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10, Rolly Kapantangan Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat!
0: Salamat, salamat kuya.
2: Hello, mayong hapon.
1: Yes, mama, kisa to'y pangalan kanila to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or EKA, kuhan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
1: Ay, Naya, gitawagan ti ka kay Naya nag-recommend mo nga nakagamit ka kag Amigos Capsule. Kamus naman ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
2: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy, Nanay Kit, basta 2 ka-capsule sa nimo ano, 2 ka-capsule per day imong ginainom?
2: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
1: Wow.
2: Sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
2: Dako kay ko sa una, sir, ay mga pagbaboy.
1: mura kag baboy. So karon unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa
2: ba? Mura na kog baktin. Ay naka-lose jud ko sir og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos capsule. Mga pila pa ka pila pa ka adlaw na ginom og Amigos capsule, Ma'am Ket?
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo itong Amigos capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa itong Amigos capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na edad ka ni Adto?
2: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos capsule.
2: Hmm.
1: Yeah, ang
2: kumusta. Yeah, hiyahapon niya experience, sir, kay dili sa siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon. Pero nailang sa muta na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlaon?
2: Ay, kumat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
2: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati? Makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
2: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
2: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
2: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
2: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ala, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
2: Ah, nang, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kat?
2: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
2: Duha ka raon. Uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami kus capsule?
2: Aw. Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mga ito ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nikakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
2: Dili sir, oy. Masamot o kadagayday.
1: Ha? Nga mata. Masamot o kadagayday? Dato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud nga kamo duha gayno mo Amigos capsule ingon si Carlo?
2: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
2: Oy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday pa ni silang duha? Unsay imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na sa mga tatay, na adunay pila-ida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, doon ay gap ba? Unsa inyo, unsa ika-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos capsule.
2: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos capsule kay biligay mo magmahal.
1: Hmm, ako ba?
2: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
2: Makasukol na, sir.
1: Hmm. Ni ang sapa nga naugahan ang zaman?
2: Magdagayday na.
1: Ay! Pero kayo magmatana si Carlo. Kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kaya kamusta man na mabalik magkaprisko?
2: Mabalik yun yun, sir. Ay, wala na siya'y baho.
1: Ala, no. Tinood ka?
2: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
2: Oo, oh, ni Ana, Jod.
1: Ay. So, nagkagay salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listiha. Taga-asa ka nito, Ma'am Kert?
2: Taga-Barangay Langob, Asturias.
1: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
2: Hmm.
1: Oh, okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Kert.

0: Yes, sa mga ka-BT Radio Tuburan. Wala tayong igong oras niya, mga ka-Hot FM car-car. At doon lang mga lods sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Available diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Food Supplement Capsule. And by the way mga lods, ha, September 30 ang date of submission para sa atong promo. Ang padaghanay sa empty boxes and empty blisters sa Amigos Capsule. Yes, padayon ta! Para sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, tara let's Kuya Nalds! Dito tayo sa mga Ilonggo. Tara mga kabantayan na stig, pakinggan natin kung gaano ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
1: Oh, hello sir! Hello sir!
2: Yes sir! Hello, mayong adlaw na sa imo. Taga diin ta sir?
1: Taga Kabangkalan sir!
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay. Sino pa nga ka?
1: Francis. Sir Francis. Akulit, sir.
2: Francis.
1: Akulit.
2: Akulit din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong, sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. May pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na nga magsapat?
1: Sige sir, kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Kahit kung masabat mo nga kung nga pamangkot, di may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Ate, sige sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo sir, lugay na sir. Subong gani sir, bago lang ko nagbakal, isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed sir.
2: Jormed eh, mama, ikadwa ko nga pamangkot, check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako bulig sa Amigos Coffee, sir. Labi na kasawa ko, sir. Terbi lang may kinabatyag.
2: Ano kinabatyag sa asawa mo?
1: Terbi lang kasakit ulo niya, sir. Kaga sakit ko malawas siya.
2: Bakit yung sobraan mo?
1: Ginatapatama ko lang man, sir.
2: Tinga nga nagasakit, ha?
1: overall, mga rubraon, korosload balay, sir, eh? Ay, kwan naman mo? Manong senior naman siya, sir?
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59.
2: 59 years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: 60, ati ikaw yung senior. Robby, anong kabunan?
1: Ako galing ito, senior. Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior, ti. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Mga kadamo sa ginabatyag ko ng Amigos, sir. Why pa ko gamit ng Amigos? Ang pagtulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog manok?
1: Dua lang ka oras na, sir. Aga na na magtaw naman.
2: Tapos
1: ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Kung subong, sir, damon ako kaon, napunggan ko na lang kayo ba, si magbalatian ka magkaman kaon.
2: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis,
1: Amigo, sir, eh. Nakabulig din ako ng amigo, sir, mayan ang tulog ko subong.
2: Mayan ang tulog mo?
1: Kaon ko, sir, okay na, ang kaon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Sa imo misis, ano matuloy?
1: Sige na lang, sir.
2: Ha?
1: Sige na lang, subong among inom sa amigo, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato na Amigos Coffee?
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress ko ro, sir. Sa pangabudlay mong ko ro, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, Sir Francis.
1: Okay naman siya, kung makainam siya, kung tag-duakad lang hindi siya kainam, gabalik ang itong ulo, sir.
2: So dapat everyday gid siya mag-inom sa Amigos Coffee?
1: Oo, mga rin ang ginatingwaan, gid makabakal ng Amigos, kaya parang hindi mo sakit ng ulo, ya.
2: Basi sa lawayon ka, napasaway ka.
1: Diyos ka, buhok sa akon niya, sir.
2: Basi mayara ka na damo, mga chicks blow.
1: Ay, sir.
2: Masi bala naga nagapangaloyag ka kay Mami Yans.
1: Aw ay eh bata ko lang si Mami Yans. Lan ang kuldo.
2: Amo siguro nga nagakastress ang imo nga misis.
1: Nanay, nanay mo na tawag ni Mami Yans siya eh.
2: Nanay? Oh, tawag ni Mami Yans sa imo tatay.
1: Tatay man.
2: Aw, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na tayo, banatay na tayo.
2: Banatay na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Kaya nagkakastress niya si nanay kay kapangita ka mo tay. Sige na, banatay. Ano na, no?
1: Kwan niya, sir. Ya, kwan na, sir. Kapanginde ng kontra, sir.
2: Okay na.
1: Okay na, agapang hindi na. Eh, manong sisinta naman sa sir ng abre.
2: Pero pag inom sa amigos coffee, gabato pa, why na?
1: Eh, da pa, pasik-pasik pa man daw, matasik pa man sa to pa eh. Why ko na lang yun patulan, sir ah.
2: Ah, tiga pangita, siguro bata eh.
1: Sa bata pa na nga, may mga sinaguran na kami tigane nga, apo ko.
2: Di, isambal ko lang sa imo, si Mrs. mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: Siguro, sir, eh. Okay, pero, naman mo, sir.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, eh, nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
1: Ako! Napapanggan na ako na haroon, ay. Huwag na mapanggan na kasi na haroon.
2: Hindi, ah. Dawa mo, gina mo.
1: Sir, si Ma'am Yang, siguro sa bong, lahat, eh. Ang vlog na monitor.
2: Ngao! Ngao, balan mo. Daw malapit na ginawa ko ang ebidensya.
1: Kaya ba, monitor mo na sa permi mo.
2: I want ko sa imo, Tatay Francis. Pero ano ma'am, man mo sa amigos copy, Tatay Francis, sa kabilugan nga nagapamati sumong. Okay, kid?
1: Ah, guwapo, kid, sir, ang amigos, ah. Ba, dako mabulig ka sa ikayo, lawas ang tao, kay bisang damo ko rin na batyag. Kung makainom ka sa amigos, mampawan ka, kid.
2: Ba, tiyan mo na mahambal mo sa kabilugan nga nagapamati.
1: Tiyo, sa nagapamati na nga wifi mo kayo inom sa ang amigo sa inom na kamo, testing ninyo. Ay, hindi na may testing. Inom ka mo para nga mabalat mo na nung itik po. Na maayaw, kid.
2: Tiyan mo, kid, nga salamat ka. Congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag. Ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pasquan na sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Thank you, sir.
2: Pero hindi mo subong na yun mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Basta pag-hapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalaan lang sa Gcash para ikaw na lang magbakal ka, mag-picture ka na lang, kag-i-send mo sa ako na.
1: Okay, kuya. Pwede man, sir. Kaya Gcash mo kami, sir.
2: Ate, pwede. Ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo na yun ang pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
1: Okay, ah. Isang kilalan ka kay Alinas na bubotol mo, sir. Okay, ginasakot.
2: Ate, 500, eh. Ah, sige, para makabakala ka pa, amigos ko, eh. Buhaton lang na to 500 pesos.
1: Ate, sige, sir. Salamat, kid. Kaya mapakal ko liwat.
2: Ha?
1: Mapakal na kami liwat ng amigos ko, okay.
2: Ate, naman na mungin ka. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
1: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
2: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano to barangay mo? Durong, Orong?
1: Orong. Sityo Bikure. Barangay Orong.
2: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Ate, naman na mungin ka. Salamat, Sir Francis.
1: Okay, sir. Salamat yan. Gagal. Tamang yung salamat sa'yo.
2: Ate, naman na mungin ka. Salamat. Tamo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Oh, malam to, sir.
2: Okay. Pakisent ng Gcash mga, sir, ha?
1: Okay, sir. Saan mo lang yung number, sir?
2: Saan mo lang yung number mo?
1: Oo. Saan mo sa email mo?
2: Saan mo na yung number ko? Why na sa iba na to number? Saan mo na yung number ta?
1: Oo, sige.
2: Saan mo lang Gcash mo sa kapangalan mo, ha?
1: Hindi, sa kasi na pangalan, Yulable.
2: Atin mo lang, ha?
1: Basta ako ulit, sir, ang Gcash.
2: Ako ulit ang Gcash. Nung araw na, misis mo, patagawang naman testimony mo.
1: Sorry ako si Serengeti mo.
3: Hello, sir! May waga!
2: Bawari, hari yan, amit yan, natingog yan, kusog-kusog, may waga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
3: Si Chevik na rin, Barangay Orong, sir, ah.
2: Barangay Orong, tayo nag-ausar ka man sa amigos ko, pe.
3: Oo, po, sir. Tayo, kunili ko mag-ausar sa amigos ko, pe. Nag-alilang ilawas ko, sir. Nagkasakit ako nulo ka. Hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang. Kadaan mo librahon.
2: Nga, nagkasakit ulo mo, ah. Ano na nga nagkasakit ulo mo?
3: Tayo, tayo, ano, brown, sir? Sa, sa sulod ng balay, pe. Pero kung maka-amigos ko, sir, ano, wala lang akong kadali, sir, ah. Sige-sige, trabawan sa magabi.
2: Wow! Te, ang imo to manahon si Tatay Francis, no?
3: Oo, sir! Si manahon to, sir! Mga 65 na saya, kaya ako yan! Mga 60 ko sa April!
2: Te, pagkain na mo sa amigos ko, piga ba to? Ba si manahon?
3: Ay, piga pa ulit pa, sir! Eh. Kaya ba siyong kakalma ka lang alay? Eh! Ang katumbatan sa manay, gigala mo pa sa ato ni Alatipano ni mga ato, eh!
2: Ah! Amo galit eh. Amo galit ang bagay sa daw ay na Kuya Gabato, sir mo.
3: Hindi ako panguhit kay ang mga peta o kaya ati pantaho ha. Karoon at tingala na sila karoon.
2: Pero nanay. Epektibo gina ng amigos ko pe.
3: Oo, ako lang sigurado gina. Sir, yung amigos ko pe na. Sobrang na 1 year amo ng pag-inom sa amigos ko pe. Isa-isa na pag-isa kadlaw, dua kadlaw, hindi ko kayo nung sir. Ginapangita ko dito sir, amigos ko, pigin ko ya, bahala na na, ginapang istorya ko na di sa akong mga katupad, di sa akong mga pamilya nga. Anami, ginis ng amigos ko, pigin.
2: Totoo, Gid?
3: Oo, totoo, Gid. Nakulak-tulak ko sir, gadula. Isa-isa ko ulo ko, gadula. Ginula. Ang pangitin sulawas ko sir, gadula. Ginula. Amigos ko, pigin.
2: Wow.
3: Oo.
2: Tina, mungin niya salamat na naya. Sino ganito ang pangalan mo?
3: Si Alma Kulit niya, sir. Sa City Victory, Barangay Orong, Pagantalan City.
2: Bada, mungin niya salamat na naya.
3: Oh, sige, sir. Salamat mo, sir. Salamat niya sa inyo, Sir Dr. Mami Giscote, sir.
2: Ah, sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Orong, Pagantalan City. Damo nga salamat.

0: Yes, damang nga salamat no, sa ating mga kabantay na stick dyan sa Kabangkalan. Kuya Nalds, Amigos Amigos Coffee, partner ang ating Amigos sa Food Supplement Capsule, available sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Yes, sa mga kabantayan, astig natin dyan sa Kabangkalan, nandyan po no, ang ating station. Hanapin niyo lang po si Kuya Nalds, available dyan ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule. And nandyan din po sa Farmacia Negra sa Kabangkalan. Tara, hari na po daw, hari na po daw sa mga Bisaya, kay human naman tas mga Ilonggo. Yes, mga higala para sa mga taga Tuburan, Taralet, sa Arita sa Pagpaminaw. Kaepektibo sa Amigos Coffee, asa naman yung atong mga ka-K5 News FM diha sa Sikihor, asa naman. Signal latos mo diha kung naamo kay para makahibaw ta mga lodge. Asa na ni atong mga kaubanan, Idol DJ Rans. Tara, arita sa Pagpaminaw sa Kaepektibo sa Amigos Coffee, gikan sa Tuburan.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Pilihili, Lariusa.
1: Hilin na Riusa. Nag-asa ta hilin.
2: Sa Matnog, Puta, Tuburan, Cebu.
1: Matnog, Puta, Tuburan, Cebu. Nag-hatay na. Minaw ka kanos na programa ni Amam Hilin?
2: Oo, oh, kusugay mo sa Amam Radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. On sa may ato, Mam Hilin, pila edad na to deh?
2: 48.
1: 48 years old, Minyo.
2: 48. Oh.
1: Okay. On sa may ato nga, nanawag magkanako, Mam Hilin.
2: 48 kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay naman kong nagamit ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man dagi gamitan nimo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod.
2: Kanang kantas og sugar.
1: Dugay-dugay man nimo sakit oi.
2: Lagi ko ya Angel ay niya nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022 nagamit ka Amigos Coffee. So ubay-ubay na kang nahurot.
2: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 ka box.
1: 200 ka box. So tungo natong imong mga gibati nga sakit mo, pero rason nga nag-inom ka sa Amigos Coffee.
2: Okay, nagkuhan naman ko diri si Rolando nga dungog kung mag-deliver sa una.
1: Yeah. Dayan, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya. Ang ako sa high blood, bili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: Normal na akong dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Yan sa pailangin.
2: Ang 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayon ni mong inom sa Amigos Coffee. Niya, katong wow. Ba ni mong sakit na nahihilin? Kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kutu-kutu, nawala, sad.
1: Masakit, ito ilain ni mo? Di mo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar, kay 365 niya, yung kuan na, 104.
1: Wow, 365 imong sugar.
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero ang man sa no, 2022 ka nagsugod o ginom mo Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong?
2: Oh. Wala, oy. Bawag ka ng pilinero. Buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpa-test ko sa doktor, ang akong high blood. Ang minorman, huwag akong diabetic. Buntag ako na lang kung nag-inom.
1: Okay. So, proven attested yun na nahihilin?
2: Oo.
1: Gabiha, no? Kaya karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, na nahihilin. Nag-inuman pa karo Amigos Coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, prebuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan?
2: Ah, igor-igor at ang Kuya Angel nga makapalit og bugas.
1: Alam sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise ni mo nila? Katong wala pa
2: akong,
1: na... try sa amigos coping medyo nagsigirag paniid ba na mga silingan na to dias tuburan matnog na no matnog tuburan na no
2: oh daghan kay may nagamit diri kuya yung delay halos na
1: daghanan daya binakog ikaw ra
2: eh ako man sila ang isuntian nga inana ang kuan epekto sa amigos
1: Pero alang sa wala pa nagamit na yun sa kasulti ni mo nila epektibo yun
2: oh akong giingnan sila nga gamit yung morning amigos kay daghan kayong sakit na mawa
1: okay sakto gino yung sugar na pero 330
2: 65
1: garon 104 na lang
2: oh
1: wow so congratulations okay. Imong blood pressure nga 150 over 100 karon 120 over 80 na lang pod.
2: Oh.
1: Wow. So salamat kayo nga nahili na sa imong paggamit sa tong Amigos Coffee. Unya okay ra nimo taga-andi ka kay tigamitan man jud ka Amigos Coffee. Taga-andi ka na pulo ka box nga Amigos Coffee. Okay ra nimo?
2: Oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapi na nato. Unsa kay pakapi nato? Kasi mo tanaw.
2: Bugas.
1: Bugas. Sige mo pakapi na. Ha?
2: Wala man kita ako, usta.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha?
1: Bainting ko.
2: Pasiyara na tanay. Pasiyara na ko yung Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara na usak na sa ako.
1: Ha? Bainting ko kilos nga bugas.
2: Ah, salamat kuya Angel.
1: Usa ka kilo pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra. Salamat.
1: Ah, ikaw, usa ka sako nga bugas pero may 5 kilos lang. Okay na, di ba?
2: Oh, salamat kay kuya Angel.
1: Ha? Ah?
2: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kay ito'y pangani mo, usab?
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
2: 48.
1: 48 years old. Okay. Tagasa kita, Ma'am Hilin.
2: Matnog putat tuburan.
1: Matnog putat tuburan si Boso. Alangin mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel. Mubarog pa ang plug pool.
1: Okay, tara. Ganong manday, ganong abot naman sa plug pool ng mga sakit naman sa una. Ganong manday, big tagay. Ganong manday.
2: Ay, ako, Mr. Tiguan naman siya. Mubarog na ay.
1: Pila edad na yung Mr. Diay?
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katong pa din nag-Amigos Coffee, di na mo tutugaw ang plug pole.
2: Wa na, Kuya Angel, mapiko na. Mura nag-box. Box ka na lang sila. Pinilo.
1: Ay, mata. Karaw-karaw, nung sabay experience ni mo. Kamusta mang plug pole si mong mana?
2: Wa na mo. Masunod yun ang plug.
1: Agay! Wow, lagi na lagi. Gusto ni balik o kaisop si Junjun ni Mister?
2: Wala, puribuyan din amigos dahil Kuya Angel no, kay pakuan dahil sa kuan no, kanang ang tao nga dili na ba, kanang mukuan na gini ay.
1: Agay! O niya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa'yo mong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Ambo ba pang tanging gamay ko yan diloy?
1: Mahuma naman ang tatayin mo mag-ipakapinan, uy!
2: Tinood mo sana ko yan din?
1: Tinood yan?
2: Tinood, ay, mukuan gibay, no?
1: Munsa? Ikaw ang may nasayod, munsa man?
2: Matiskog mag-ibay?
1: Matiskog mag-ibay, daya pag-tiskog ang...
2: Wala, imbarog yung plug pole.
1: Oya, anya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
2: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Anoy, ito aralang ka.
2: Dito.
1: Ha? Sabi ma?
2: Tumpang ko na Angel.
1: Sige na, kay masikasa ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mambot. Sige din pangalim mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa dia sa barangay Puta Tuburan Sipo.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na nahihili na kay naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, huwag tuwata lang tawag ha.
2: Ah, Sige, Kuya Enzer, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kigay sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa mga tawagay. Paluha pa lang, Kuya Enzer, huwag man sila naabot din, ha?
2: Ah.
1: Sige, nagasalamat na nahilin.
2: Baghantong salamat, Kuya Enzer.
0: Sige, nagasalamat. Mingus Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen green coffee bean. Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong nawas. Amicus Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amicus Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amicus Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
3: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaling nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
4: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
3: Oh, siyama.
4: Kaniyo?
5: Ang Amicus Kinnick Herbal Coffee Mix.
4: Kaayot minin sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
4: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
6: Amicus Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
0: Yes, mga higala. Dagay-dagay salamat gikan sa tuburan. Yes, mudagay-day pagidol. Masa to, mapuno pang kabo. Unsa man to, oy? Unsa pasabot ato, boards? Mapuno pa daw ang kabo. Mapuno mo, awas pa ang kabu. Ahoy, sana all. Grabe, manis nanay. Oy, shout out ni mo diha, nay. Kung naminaw ka, na diyas tuburan. Adto na, ug adto na sa mga, hi! Sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Lupigan man taning nanay, doll. Wa pa gani takao sa to, si nanay, wa na, napuno na. Ni agas pa. Yes, mga taga-tuburan, available diha nga itong Amicus Coffee, Amicus Capsule sa JJKL Bake Shop. Napo diha sa 234 Store. Puwai, ha, wadol din, natakalito. Napo diha sa Jawa's Bake Shop diha lang sa tuburan. Sa mga taga-Asturias, na diha ang Alsado Minimart. Tasi General Merchandise. Napo diha ang ILO General Merchandise. Yes, and by the way, mga idol, ha, September 30 ang atong submission or adlaw sa pag-submit, date of submission sa atong promo, ang padaganay sa empty boxes sa Amicus Coffee and padaganay sa empty blister sa Amicus Capsule. Sirkulin na diha ang September 30 sa imong kalendaryo para di ka makalimot. Mauna ang adlaw sa pag-submit, pagpasa sa moong mga empty blister and empty boxes, no? Pwede ka makadawat sa atong mga pa-premyo cash prizes na adihay 10,000 pesos, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos, mga loss. Pwede po ka makadawat sa atong bugas humay na adiha ang 50 kilos nga bugas humay, 25 kilos, and 10 kilos, mga loss. Yes, wala tayo ikong oras. Dagang-dagang salamat. Kamu nalay, bahala na ako diha. Kaya rin ako sa unahan. Manihapon ako. Ay. Manghipos o manihapon ako, mga lods. Kuya Nals, damong salamat. DJ Rans, dagang salamat. Arin ako diha na mo. Maayong gabi, iya sa tanan.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng

0: Pulitikong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: good morning, good morning. Happy 54 Barangay Kutub sa maabot ya tong signal. Di jelolan yung kaban hantong tala sa iskarong abuntagang adlong sa padlawaro na Martes. Pizza 11, Agosto no? To yung smila by the size sa good morning again. Nakalahib na ta ha? Yung request na ra. Ay, kasayo. Dati early bird, ma'am lang lang rin dahin. Dahil yung sabaan, ma'am, no? Oh, sabaan. Sa talagang birthday, happy, happy birthday, ay. Sa talagang mansari, presi, ma'am lang lang, happy mansari, ma'am. Ay.
1: Radio Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mauna kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Kuanong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani dili unta namo sundan si Dudong, pero di ay ang family planning di angay kahadlukan. Kay ang atong kaugmaon magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghimusdan ang mga programa sa nutrition og family planning. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghinusdan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon na puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyohang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: Pito, pito, ngiga ay sila ganang. So kita rin, usar yun. Hi, ma'am lang lang, ha? Kalas po dog silpon, ha? Ay, mga good man, madigid matagaan ang sipyat. Ay, mama Nita, ay, kumusta mas ba, mama Nita? Balde, Rusa, no? Diya sa Canada. Sorry kayo, karoon pa dyan naka-live, ma'am. Sige lang, ma'am, glad na kagabi. Ako ka na, gabi ka na, buntag na dahil. Good ka ron. Kumusta ka dyan, ma'am, sa Canada? Okay na ba, bug na ron ang season ron? Ama, init na rin, ma'am, ay. Sa na-aircon, init ang Japon.
1: Remember, Willie? Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
2: Pito-pito!
3: Stay tuned for more.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
4: Malunggay paligun sa imong immune system,
5: Tubo natural energy booster,
4: Ginger panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
5: tumar na
4: sa original Hagunoy Capsule. This for life.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy Siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamu pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog ug naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: E.T. Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: At ang oras sa alas sa 4:30 na sa Kabuntagon. Bangon ang mga dodo, mga inday. Katong na yung mga klase, ha? Kasi mama, ganihan na nag-sikaso diha sa ilang sa inyong mga kusina para sa inyong kaunon o inyong baunon diha. May buta sa mga mama diha nga kukihan. Huwag sa mga papa sa diha nga mga buutan. Paras na ako ang buutan. Matog.

WPS 90.1 BTO Radio. Mampilia Monseler membuat mam mamha patu pia. Hi, good morning DJ. Good morning dia mamha patu pani Mam Nita Balderosa. Okay lang summer na bugnaw. Sa amo sa pagayot sa mam grabe bugnaw sad mam kumusod gaga. O gabihan imong rape mam. Oh, nasa snow mam ko abihan imong freezer. Sa inyo dia kay nagbugnaw tibo ka lugar. Amo ang rape ragyon mam. Kumusod ka sa abdel mo rep aw nai preser bugda bugusto ka gas no ato sa aw sa preser man ato sa igopan mo sa rep aw bugna pero ato sa preser ah, gas no sad ay mam lang lang asa naman ka wala man kani komentar ha. Boss Jimmy Lumakang, may buta ni Ate Arlene Lumakang, at ni Ma'am Amelita Pata Jimenez, at ni Sir Bobby Jimenez, diya sa Kutkutan Longso, no? May buta ni Boss Jimmy, diya sa Uwangan Dos, at ni Ate Arlene, diya sa Uwangan Dos, may buta niyo diya. Hala, sayaw mo! Sayawin eh, pamilawan, no? Para sa inyong kolesterol, mga tangtang diya. Amutanan diya, kutob sa napaminaw, hala, sayaw!

Shadow gaway paringot ya ma'am. Mga ma'am, mga sir. Arnel Tatsky Koro, may bunta ni mga good morning idol, may bunta si mga idol. Kumusta mo mga diha? Nagunsa mga karon? Kumbate diha, sayawi be. Arnel Tatsky Koro diha, good morning. Asa may dapit niyo ha? Si Carlo Tinan Romeo Boy Gallardi, may nga pagpamino niyo mo diha, sayawi sir. Pilis siya pa, sayawan sa siya, cute niya, cute ang tag-iya siya, cute.

0: DG Radio.
1: Your station. Oh. All day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Adalay mga request sa Ma'am Langlang Arinday na 66 lovers. Siya tayo sa Abuhan, Ma'am, ha? Siyempre, iting klase, managita sa Abuhan ron, Ma'am. Why, ginikanan ron nga na iklase lang anak nga wa sa Abuhan. Basta alasayas ang klase, naagita sa Abuhan. Ayun po tayo, Ma'am. Dalay mong request kung bati, Ma'am, sayawin, ya.

sa pareha si Ma'am Langlang Arindayan sa nag-request, no? At ang suplada ka, ngiga, oy, suplada, digi. Sa tatima niya, suplada ka, ha? Batom niya, hello, good morning, DJ Roland. Mamukaw lang ko sa akong pamilya o sa tanan na langan na minaw o sa taga. Nagtanaw sa imo nga live, DJ request kong song, balik ka rin by Greg McQueen. Salamat sa pagbasa, DJ Roland. Ang pinsa mong ka, oy. Baila, sad. Babay, lucky, ha? Murag babay ni suplada, man. Ay kasuplada sa demo. Ay ma, usa ma'am. Ano nga, nga naman yung pangan, oy. Alisa Labrador, Bindoy. Ay may punta ni mula mama. Diya sa asam ni dapit sa Alisa, yawin sa ninyo ha. Atan yung continue, ma'am. Para sa tani, nagpaminaw. Karong oras.

DYPS 98.1 Beats here. Radio to nabasa ko nga Mama Alisa Labrador, Binoy, Bindoy. Amat may good morning DJ Roland. Mukha lang ko sa kuwang mga anak naroon sa Alintakuban. Alintakuban na. Nga sila si Aljon na Linjoy Queen na Sibyl og si Bibi og sa iyang bana nga si Koning. Og sa tanan na lang pamilya Bindoy Labrador. Og labi na gyud sa akong manghod. Ataring Oro mam, ato ito wason, taas-taas man. O, taray mo request mo mam, Amelita, pota-minis, butang yun. Nalatid na sa sulatan.

0: Pancho Villa, ha, request si Ma'am Amelita Patamines. Atan di wason ka Ma'am Kwan ha, ka Ma'am Alisa Labrador Bindoy. Dresa Kwan sa yang family Bindoy, Labrador og labi na sagyon sa akong manghod nga sayo kayo ni didigamo ani bangon. Para sa para maglungag o para sa iyang mga estudyante nga si Maribel o sa tanan na lang. Nimong mga viewers sa naminaw DJ from Talisay ay may buta diha ma'am sa mga sa Talisay ma'am ha. Oh, diyan ko sa una ma'am. Kadiyasa ko sa una. Good morning diha, ma'am Alicia Labrador Bindoy.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

TYP is 90.1 Beats here. Radyo. Arita ni Mama Charlene Tibo-Tibo. Matumya, good morning, DJ Roland. Mamukha lang ko nila ni John D. Queenie, John Sen, og sa ako nga bana nga si Jory Tibo-Tibo, og sa ako papa nga si Kuling Isko Lastico. Kwe Raman, gika na ni Charlene. Charlene, Kogon proper, salamat sa pagbasa, DJ Roland. Thank you, Sugsong, Himayang Nahunlak. Sigitan taon, ma'am, ha? Milalina Abaneda, good morning, ma'am.

0: Gwp is 98.1 BTR Radio. Ayon ni Mama Milalin Abanid, matpunyag good morning DJ pa. Shout out sa tanang taga Barangay Libo. Ilabi na sa Abanid family, Santiago family og Tabo-Tabo ni Ma'am. Tabo-Tabo ni Gurney, Tabo-Tabi family. Mandak family watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ay, may kuntan wala mama sa Saudi Arabia, Ma'am. Thanks sa DJ sa pagbasa. Ampin dia mama. Ang si Adnel Tatsuki Koro dia sa kuanday sa bangko-bangko sa family Koro. Ang sa sandayong porok pamilo. Salamat idol. Good morning, ma'am. Lang-lang thanks DJ. Mabuta dia mama. Salamat sa ma'am. Mama Milia Patan Jimenez sa karatataon, ma'am.
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Pag hikap niya sa tulon, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
3: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
2: Living Testimonies.
5: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adya usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Taday lo isa lichon manok lichon belly og yam. Taday lo isa lichon manok lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Taday Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam, pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera ug typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
10: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika. BT Radio 98.1 FM.

0: ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kaysa mo nakapuyon, dahi ka?
0: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas, dahi ma'am.
0: Okay na.
1: Ah, sige, salamat. Ito yung alay naman sa ma'am. Monching?
0: Monching. Start your day on a fantastic note.

DYP is 90.1 BG Radio. Balik ngari request di Suplada kah no. Good morning bro Suplada kah. Sudah ni kay kang Ma'am Shirley tibok-tibok. Himayang na hunlap. At ni Mama Amelita Potter Jimenez, good morning DJ Roland. Maayo kay ni tingog na ka. Oga nakakita ni nakakita. Nako nimo sa personal oh, yagit kay Ma'am. Kay nagakarakara. Ang nag-live ngadto sa simbahan, Ma'am. Anya request kog song dara ganina. Ato nga pansubilya imo request kay Ma'am. Nakita ang imo message mamo nang gi unhan ti ka Ma'am kay basiga maabtan ka sa Bisaya Classic mo ba no? Sada nakatakang ko ani. Cherilyn na tibo-tibo. Himayang nahunlak. May buntag mo rin, Ma'am? Sa mga tibo-tibo family, may buntag, ha?

Himayang nahunla. Igaw eh. Gawal ba ng kataho eh. Ay, salamat na ni Ate Hilil Lariosa diya, ni Kuya Jiri Lariosa, no, diya sa Matnog Putat, o siyempre lang anak na si Christine o si Christian Wan, nagtiman silang babuyan, sitnyo, Matnog Barangay Putat, good morning. Tiyo Jory Lia Saksak, good morning. O Tiyo Renato Omanda, sa Gaban, may buntay nyo di ha. Arnel Sukairi, o Gabus Tata Gotwal. Ya sa Barangay Dos, Busta Tata, Busta Tata. O siya tali ko ni Danik Hanoy, o ni Ido Pagado, o ni Bay GC. O siyempre ni Kuan, lang ni Boss Junel Butaslak, may buntag. Og di igong di risa og di day pimpim atong i-memorize lang ma-memorize lang ato ha di ba memorize o oh, anag yun dahong laya para sa tanan

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko eh. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kuting hayayak, please ko kayo ang pamilang sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atas. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

Dio EPS 90.1 Beats Here Radio. Sa tara ko ni Boss Dongar dyan sa Barangay Uno, no? Good morning dia sa mga Kumayik family, may buntasad. Dila ni Ibiang Lilin Joshua Jib Jib o Bibi Jojo. No? Ag nila ni Ate Ikang, good morning mo dia Ate Ikang. Sa mga Kuibas family ni Kuya Ople. Ate Kalay, Ate Insik, Kukoy. Mijin og Bibi Simon Andre og Bibi Mikay, good morning. Ang din natin hayag, may buntag naman natin hayag ha, Miat Kasi og Sophia. Ang din ay Sota, good morning day. Kung sa imang mga anak niya, sa mga Git-Git family, good morning. At ang oras na alas 5:40 na sa kabuntagon.

TYP is 90.1 BC Radio para sa mga batang mga buutan, no? May buntag diha. Katong padong na sa eskwelahan, lampi sa biyahe, ha? Padong sa school, mga mama, inay lang. Ang shout out ni Sir Ken Songgahe diha, og ni Ma'am Flor, og siyempre siyang anak si Mix. May buntag.

0: Sapra family sa Carmelo may buntag diha.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store, naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Kunz Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lang magkini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
6: Marja Auto Parts Trading.
5: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa din ay imong gigamit kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa din naa anak kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganitot ko na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia nga dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako Lolo Masyum Coffee.
8: Ang Lolo Masyum Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit ug brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan ug lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod ug balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras ug panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon ug pagdala sa emergency go bag.
3: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Vitron, subok na!
10: Vitron, tayandong sa basak-sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
11: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
10: Oh, dili. Pero, kaon na.
11: Pila edad sa imong bata, sir?
10: 1 year.
11: O sa ka tuig?
10: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
9: Vitron, subok na!
12: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Ne mai pe Snyder Bin Duana Beats Your Radio. Aiyah mo bye bye bye bye na sad. Salamat sa pagkuyo gaso sa duha ka oras ng programa ang mga pamuka. Dari lang sa naging usarang radio station rin sa lungsod sa Tuburan ang DYPS 98.1 Beats Your Radio. Sinsa kaya sa upan ha nga wapagil na ito mag-greet sa kay Agi. Paabot itong cellphone kay paamang ko dito yung mga greetings daghan. Love you, mama, chup chup, bye bye. DJ Rolando basta po hon. Maugya po mag-live ta. Murag ang live nyo, murag duda ko na smearing hoinig sa'yo. Black bro ni. Sa'yo kayo, wak na eh. Knockout. Bye, love you, mama, chup chup.
1: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa maayong adlaw, welcome sa atoang 5-minute program. Ano yan na po kiring atong paghatag rin sa mga impormasyon, kaalam o kahibalo. Aron ka nang imulawas igso na ato yun nga maangko na to ang pagkaluwas na to sa mga balatian. Kapano ba kay galag igso? Kanang aduna kay balatian, mura kag ipreso ana. Mura kag aduna kay kaugalingon ni mga selda. Dili ka makahimo sa imong gustong pagamuhaton, dili ka makatabang sa imong family. In fact, nahimo na hinoon nga murag pabugat ka. Gumikan kay makakuot sila sa ilang mga kaugalingon nga bulsa para lang itabang sa imong panglawas. Una usa sa mga atong hunahunaon ba, nganong kinahanglan kaayo nga kita mag-invest sa atoang kinabuhi, no? Sa sama pananglitan sa atoang financial nga aspeto, anong kinahanglan man tang magtigo mo kwarta? Gumikan kay wala kita kahibalo sa panahon, no? Nay mga panahon nga ting-ulan. Nay mga panahon nga kanang aduna kita yung mga problema sa atong pamilya financially. No, aduna kita yung mga kasinatian or baka mga mabutang nato, no, mga mahitabo. Nga kinahanglan o immediate nato nga financial assistance. Kung wala tayo tinigong mula, kita'y mahimo. Same ragudyahan po na sa itong kinabuhi. No? May pang mag-invest ka o maayo para sa imong panglawas, sa imong health. No, importante nga karon pa lang nagainom na ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o baka kaning SED Kogon Herbal Capsule para puhon-puhon malingkawas ka sa mga dinagko ng mga problema sa panglawas. Kaya binimo higalang isoon karong mga panahon na napamatundaan nga daghan kaayo ang mga panghitabo nga posibleng maghatag o risgo nga kanang imong lawas makaangkon og mga balatian. Usa na niini kaning atong kanunang pagsakay og mga jeepneys or kaning pag-commute. Pantay mo na nga hasol kaayo nga paghuman init, igang, sigitang kapiningot, makatapad pagitag mga tao nga watakay balong na may balatian or wala. Puglabaw sa tanan ang mga abog nga gikan sa kadalanan, mga aso nga gikan sa mga sakyanan. Kana palang daan naghahatag na nag-risk sa itong mga lawas. Munang dili katingala nga nung ang uban, umhon lagkalit, ilantan lagkalit, di ba? Kung pananglitan ito, ikaw, doon na kay SED Marketing Products sa imong lawas, susama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o baka SED Kogon Herbal Capsule, dako kayo ka nag-ikatabang nga pag-amping sa imong lawas. Gumikan ka na sa gahom sa panyawan nga tanong. Kay kining panyawan, mga igalagig suon na makahatag ka ni og dako nga nga tabang sa atong kalawasan. Munang importante kayo ang atuang SED Panyawan Products. Bueno, igalagig suon, kabalo ba ka? Nga kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang capsule lang adunay gahom sa Kogon plant, adunay banaba, ug labaw sa tanan, adunay panyawan. Makatabang di kini para makigbatok sa ginatawag ng mga cancer cells. Kaning atong mga lawas, mga igalag isuon, ilabi na sa mga kababayanan, uso ug daghan kaayong mga nahitubong biktima sa ginatawag natong mga cervical cancer. Kaya bang cancer sa cervix or cancer sa matris? And delikado ka na isuon, gumikan kay posible na more na'y makapukan sa imong kinabuhi. Unang karon pa lang, ang sama sa kong giyon, invest in your health. Karon pa lang, mangita na tagpamaagi nga maampingan nato atong kagulingon nga dili kita mataptagbalatian. Labi na sa mga kababayanan, kiniginatawag nga cervical cancer. Nga napamatudaan mga igalang igsuon nga top 5, no? Membro sa top 5 nga killer nga klase nga cancer sa Pilipinas. At kadaghan ang kaayo ng mga kababayanan ang naigo nini o nabiktima aning ginatawag natong cervical cancer. Munang importante nga kita mismo maghatag o pagtagad sa atong kaugalingon o mag-amping sa atong kaugalingon. Dili lamang sa mga kababayanan kundi apil pa sa mga kalalakinan. sa ato apod mga kalalaki na ang uso o ang usa sa mga gikaingon nga delikado mao kining prostate cancer. Para malikayan o matabangan ang kaugalingon atong lawas nga makalikay sa cancer, mag-inom kita sa said Kogon Herbal Capsule. Mao kini ang klase sa kapsula nga adunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan nga diin na pamatudaan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon gumikan kay kinisya makatabang yun og dako sa atong kalawasan. Tatak said marketing.

0: soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kasama si Alan Alyanige.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas City na naapekto ng malakas na pagulan dulot ng habagat.
0: Headlines.
6: Bilang ng mga naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, umabot sa halos 586,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development nakapagatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
0: Headlines.
6: Senator Francis Pangilinan narawagan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan.
0: Headlines.
6: 7.2 trillion peso National Expenditure Program, prioridad na rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa Malacanang,
0: mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 11, 2026. Muli sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas na naapekto ng malakas na pagulan dulot ng habagat. Potable o portable water pump sa Sapote, Las Piñas, inspeksyonin. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Siyudad ng Las Piñas na isa sa nakaranas ng matinding pagbaha nitong habagat ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para bisitahin at makamusta ang pamilyang naapektuhan ng masamang panahon na nagbuhos ng malalaking volume na mga pag-ulan. Pero bago sumadya sa mga evacuees ay una munang pupuntahan ng Pangulo ang Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin ang high Volume Self-Priming Drainage Trailer Pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatakan ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula sa pote ay dediretso na ang presidente sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas para bisitahin ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan doon at personal na pangunahan ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Halos 586,000 individual ang naapekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nasabing mga individual ay nasa 33 lalawigan. Abot sa 4,866 na individual ang preemptively evacuated sa Regions 1-3 Calabarzon at Mimaropa. 8 katao naman ang iniulat na nasawi, 9 na iba pa ang nasugatan at 1 ang nawawala. Patuloy namang bine-verify ng NDRRMC ang mga ulat na ito. Abot naman sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala at infrastruktura. Namigay din ang pamahalaan ng tulong na nagkakahalaga ng 16.7 billion pesos sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaghatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Social Welfare Secretary Gatchalian nag-iikot sa ilang evacuation sites. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Umakit na sa 68 milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na inaipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay, kasama sa ipinamahagi ng kaguran sa mga apektadong komunidad. Ang nasa higit 88,000 family food packs, 6,000 ready-to-eat food boxes at 4,000 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang Metro Manila, ang CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na ring nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation sites sa Bulacan at Cavite para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak rin ng kalihim na walang tigil ang pagproposisyon ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bilang ng mga napinsalang silid-aralan dulot ng bagyong Maymay at habagat, pumalo na sa mahigit sa 4,000. Ito'y ayon po sa Department of Education. Ang detalye atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Mahigpit na binabantayan ng Department of Education ang sitwasyon sa mga paaralang apektado ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, pumalo sa 4,792 na mga silid-aralan buhat sa 858 mga paaralan ang napinsala ng masamang panahon. 917 rito ang tuluyan nawasak, 1,003 rito ang nagtamo ng matinding pinsala habang nasa 2,772 naman ang mga nagtamo ng bahagyang pinsala. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa rehiyon ng Ilocos na sinunda naman ng Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region at Metro Manila. Samantala, abot naman sa 387 mga silid-aralan mula sa 107 mga paaralan ang kasalukuyang ginagamit na evacuation center ng may 2,065 pamilya sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Ilocos, Eastern at Central Visayas, Mimaropa at Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
6: Narawagan si Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro na may komisyon ng maayos ng Department of Public Works and Highways ang Tumana Pumping Station. Ito'y matapos ang 3 taon na umanong makumpletong proyekto pero hindi ba na napapakinabangan at hindi pa formal na naiti-turnover sa pamahalang lungsod ng Marikina. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Chodoro na sinubukang pandarin ng contractor ang nasabing pumping station para makatulong sa pagpapababa ng tubig baha pero sinabi niya na nag-automatic shut off ang floodgate na naging dahilan ng pag-apaw ng creek sa pagitan ng barangay Malanday at barangay Tumana. Sinabi pa ng Bambabatas na imbes na makatulong ang nasabing pumping station ay nakaperwisyo pa ang Quechadoro, dapat na matugunan ng DPWH with urgency itong problema ng nasabing pumping station. Sa kabila naman ito ay malaking bahagi ng Marikina ang hindi binabaha dahil sa patuloy na dredging operations sa Marikina River na nagpalalim sa water capacity ng ilog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Marikina City, Las Piñas City, Taguig City, Parañaque City, Caloocan City, Pataha o Pasay City, San Juan City, Mandaluyong City, Maynila, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa at Pateros, lalawigan ng Abra, lalawigan ng Benguet, lalawigan ng Laguna, Bawang sa La Union, Calasiao, Aguilar, Bugalyon, Dagupan City at Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan, Bacoor, Naik, Amadeo, Imus, Tanza at Kawit sa Cavite.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suspendido rin ang klase sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Nor, Sagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan, San Fernando, Makabebe, Santo Tomas, Candaba at Magalang sa lalawigan ng Pampanga, San Felipe at Botolan sa lalawigan ng Zambales, Montalban, Cainta, San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, suspendidong klase sa Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System ng Quezon City ngayong araw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Work from home arrangement mananatili sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagpapatupad ng alternative learning modes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, pinaubaya na sa local chief executives ng tatlong lalawigan. Mula sa Malacañang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinanatili ng Malacañang ang work from home arrangement para sa mga government offices sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito'y kasunod ng inisyong Memorandum Circular 124 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto base na din sa naging rekomendasyon ng NDRRMC sa gitna ng inaasahang patuloy na makararanas ng matitinding pag-ulan sa nabanggit na mga lalawigan. Sa kabilang ang dako'y nasa pagpapasyanaan yan ng mga lokal na pamahalaan kung magpapatupad ng alternative learning modes kapwa sa public at private schools at all levels sa tatlong probinsya. Nakapaloob din sa inilabas na memorandum circular na ipinapaubaya na sa desisyon ng mga local chief executive sa iba pang mga naapektuhan ng habagat kung magpapatupad ng suspension sa pasok ng kanilang mga kawani at sa paaralan. Sa kabilang dako'y depende na naman sa diskresyon ng mga nasa pribadong tanggapan kung magpapatupad na ang alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran Rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanib-puwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan na bubuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan kasunod dito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan dulot ng malalakas na pag-ulan. Gayt pa ni Pangilinan, hindi dapat normal ang baha, lalo't malaki ang epekto nito sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi rin anya dapat tumasa lang ang bansa sa emergency response tuwing may kalamidad. Sa halip, kailangan na anyang magkaroon ng pamatagalan at maagap na flood management strategy. Kasabay po nito, hiniling din ni Pangilinan ang kompletong accounting ng mga pondong nilaan para sa flood control project. Ito'y lalo na't patuloy na napapabalitang mga kontrobersya kaugnay ng pagpapatupad ng naturang mga proyekto. Dapat tanyang malinaw kung ano-anong proyekto ang pinondohan, saan sinagawa ang mga ito, magkanong halaga, sinong mga contractor, anong status ng implementasyon, at kung naging epektibo ba ang mga proyekto sa aktual na lugar.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mahigpit na safeguards kailangang ipatupad sakaling ibalik na sa 2027 national budget ang mga kailangang flood control project. Narito ang balita mula sa Kamara, hatid ni Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat ituloy ang mga kinakailangang flood control at shoreline protection projects sa mga lugar na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Garin, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundaries, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit na monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watchdog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin man anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala, sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national

0: naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay Green, patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga ahensya ng pamahalaan para sa relief at recovery operations habang ginagampanan din ang kanilang constitutional duties kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang regular na nakikipag-coordinate sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinuri naman ni Garin ng DSWD sa maagang pagpoposisyon ng mga relief supplies malapit sa mga komunidad bago pa man bumaha. Patuloy ring minomonitor ng mga leader ng Kamara ang relief operations upang matukoy kung saan kailangan ng karagdagang tulong at pondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7.2 trillion peso national expenditure program. Prioridad pa rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Isinumitinan ng Department of Budget and Management sa Office of the President ang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, muling binigyan prioridad sa budget para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Anya, layo nitong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat piso mula sa pondo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Ang porma na pag-turnover ng NAP sa Kongreso magaganap mamaya bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget.
3: Tuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
2: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Beverly Lorraine C. Ho bilang bagong President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kilala si Dr. Ho sa kanyang malawak na karanasan sa public health, universal health coverage, health policy na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng mga programa ng PhilHealth. Samantala, dinalaga rin ng Pangulo si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Dala ni Dr. Mercado ang kanyang malawak na karanasan sa healthcare management, health financing at universal healthcare, kabilang ang kanyang dating tungkulin bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Inaasahang makakatulong ang kanilang mga karanasan sa pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan para sa mas mahusay, abot-kaya at accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator J.V. Ejercito, suportado ang pagkakatalaga ng mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH at kay Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Ejercito, umaasa siyang magagamit ni Mercado ang kanyang malawak na karanasan bilang doktor at healthcare executive para higit pang maisulong ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Anya, napapanahon ang pag-upo ni Mercado sa DOH dahil marami pang kailangang gawin para mapalakas at mapahusay ang mga umiiral na health reforms sa bansa. Samantala, sinabi ni Ejercito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pagbuo ng Universal Healthcare o UHC Law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na marami pa rin kailangang tugunan para matiyak ang mas abot kaya at ikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth at pagtaas ng partisipasyon nito sa mga gastusing medikal sa ospital. Umaasa si Ejercito na sa pamumuno ni na Mercado at Ho sa DOH at PhilHealth ay mas maisusulong ang layunin ng UHC Law na mabigyan ng lahat ng mga Pilipino ng dekalidad.

0: at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC law, lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pilipinas nakakuha ng $600 million grant para sa o para palakasin ang sektor ng kalusugan. Darito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakakuha ang Pilipinas ng panibagong $600 million na grant o tinatiyang 36.95 billion pesos mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang tulong pinansyal ay napagkasunduan sa ilalim ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems in the Philippines sa pangunguna ng Department of Finance. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad ng Department of Health o DOH. Layunin ng kasunduan na makabuo ng isang integrated, sustainable at self-reliant na sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng health security, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyong medikal at kakayahan tumugon sa mga nakahahawang sakit. Susuportahan nito ang prioridad ng programang pangkalusugan tulad ng pagtugon sa HIV, TB, neglected tropical disease at maternal, newborn and child health. Layon din itong palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Amerika sa global health security. Ang grant ay tulong at walang obligasyong bayaran ng pamahalaan. Binigyan din ni Finance Secretary Frederick Go ang kahalagahan ng proyekto para sa mamamayang Pilipino. Anya, nagpapatibay ito sa commitment ng Administrasyong Marcos Jr. na palawakin ang access ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas pinalalakas ang Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense cooperation matapos lagdaan ang 2027 Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDB-SEB Plan of Activities. Nilagdan ang kasunduan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa pagpupulong ni na AFP Chief General Antonio Navarrete at United States Pacific Command Chief Admiral Samuel Jan Paparo Jr. Nakatao ng plano sa pagpapalakas ng joint military training at exercises, defense capability development at maritime security cooperation. Layunin din itong palawakin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba pang usaping may kapwa strategikong interes. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan upang matugunan ang mga makabagong hamon sa seguridad sa rehiyon. Gayun din ang pagpapahusay sa interoperability ng sandatang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila dapat imbestigahan ayon sa iba't ibang civic organizations. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ng mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwatig na pangamba ng ilang Pinoy sa usapin ng soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga Pilipinong maing isda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairali ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Anya, dapat papanagutin ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mga usaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinatupad na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy, abot sa 4.70 pesos kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 4.30 pesos kada litro naman ang binaba ng diesel, kabilang ang Diesel Plus. pinakamalaki ang bawas sa kerosene na 4 pesos 88 centavos kada litro. Pinatupad ito simula ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na ring nakaapekto sa supply at presyo ng langis ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Tiniyak ng DOE na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR kumpiyansa na muling makakabawi matapos bumaba ang gross gaming revenue ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa alang ang kumpiyansa nga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maabot nito at muling makakabalik ang gross gaming revenue ng bansa matapos ito yung bumaba ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Ayon nga kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na optimistic sila na magiging may babalik sa normal gaming revenues ang ating bansa matapos nga bumaba ng 20.3% kung saan umabot na lamang sa 88.13 billion pesos ang naitalang gross gaming revenues ngayong second quarter na sa kapareong taon. So sa nakalipas na taon ay umabot ito ng 110.63 billion. Ayon pa kay Tenco na patuloy din ang ginagawang pagsasaayos ng ilang mga gaming facilities ng PAGCOR sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga electronic gaming segment upang mas mahikayat pa ang ilan nating mga kababayan na pumunta sa mga lehitimong PAGCOR gaming casinos. Dagdag pa nga ng PAGCOR chairman na patuloy din ang mga kanilang ginagawang pamamaraan upang mas mapahikayat pa ang ating mga kababayan na maglaro at mag-contribute sa PAGCOR upang hindi lang makatulong sa iba't ibang mga sektor na inaabutan ng tulong ng PAGCOR sa ating bansa. Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National Commission of Senior Citizens muling binigyan din ang kahandaan ng mga nakatatanda sa panahon ng sakuna. Narito ang balitang hatid ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling iginiit ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kahalagahan ng paghahanda at proteksyon sa mga senior citizen tuwing may emergency o kalamidad. Ito ay matapos lumahok ang NCSC sa Emergency Preparedness Forum for Senior Citizens and Persons with Disabilities na ginanap noong July 20 sa SMX Convention Center sa Pasay na dinaluhan mahigit 4,000 participants. Ayon kay NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez, hindi lamang dapat ituring ng beneficiaryo ng tulong ang mga nakatatanda kundi mga aktibong katuwang sa pagbuo ng disaster resilient na komunidad. Tinanalakay sa forum ang paghahanda sa iba't ibang sakuna kabilang ang bagyo, lindol at sunog, gayon din ang mga early warning system at emergency response techniques. Samantala, binigyan din ang mga organizer na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na walang senior citizen o person with disability ang maiiwan sa panahon ng sakuna. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayan Dagat, nasa 13 katao patay sa pag-atake ng Ukraine sa Tatarstan, Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinumpirma ng mga opisyal na di bababa sa 13 katao ang nasawi matapos isinagawa ang drone strike ng Ukraine sa Republika ng Tatarstan sa Russia. Batay sa ulat ng BBC, isang bata ang kabilang sa mga biktima habang 39 ang iba pa ang sugatan sa itinuturing na isang pinakamalubhang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Sinasabing tumagal na ilang oras ang pag-atake na nagsimula kagabi hanggang kinaumagahan. Wala pang inilabas sa pahayag ang Kyiv hingil sa naturang insidente at wala pa rin opisyal na ulat sa mismong pakay ng drone. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports. Sports.
2: Sa PBA Governor's Cup, magpapatuloy naman ngayong hapon sa Inyares Center sa Antipolo. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Matapos makansela ang kanilang Sunday ball games, nakatakdang mag-resume ang PBA 50th Season Governor's Cup ngayong hapon, weather permitting, sa Inyares Center sa Antipolo. Una maghaharap ang Converge Fiber Xers kontra sa Terra Firma Jeep dakong 5:15 PM. Paglalabanan ng Jeep at ng Fiber Xers ang potential na solo 4th place ng Group A bilang parehong nasa 3 and 4 ang kartada ng Converge at Terra Firma. Magtutuos naman sa 7:30 PM Night Cup ang TNT Tropang 5G at NLEX Road Warriors. Target ng Road Warriors na makabawi sa pagkaudlot ng kanilang 6-game run, samantalang gusto naman ng Tropang 5G na ma-improve ang kanilang 4-3 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ceremonial payout para sa Provincial Special Financial Assistance sa mga senior citizens na 70 taong gulang pataas, sinagawa sa dalawang bayan sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Rodeline.
12: Matagumpay na naisagawa ang ceremonial payout ng Provincial Special Financial Assistance Program para sa mga senior citizens sa lalawigan ng Batanes. Ginanap ang unang pamamahagi ng tulong pinansyal sa bayan ng Basque Pasko at iba na. Ang nasabing programa ay pagpapatupad ng Provincial Ordinance Number 2026-504 na naglalaan ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na residente ng Batanes na may edad 70 taong gulang pataas. Pinangunahan nila Governor Ronald Aguto Jr. at mga sangguniang panalawigan members ang nasabing payout, katuwang ang mga LGU at Senior Citizens Association. Sa initial na payout, matagumpay na nakatanggap ng tulong pinansyal ang 47 na senior citizens sa bayan ng Ivana mula sa target na 115, habang 120 naman na senior citizens ang nakatanggap sa bayan ng Basco mula sa kabuang bilang ng kwalipikadong senior citizens na nasa mahigit 600. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Carol Hubalde, tagapangasiwa sa pagpapatupad ng nasabing programa, unang nakapagsumite ng mga dokumento ang 2 munisipyo para sa inisyal na pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, magpapatuloy ang pagsasagawa ng payout ngayong Agosto, oras na maproseso ang payroll ng mga ito. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD Cordillera, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jong.
13: Habang nakataas pa rin ang red alert status sa Region Cordillera, patuloy naman ang paghatid ng tulong at relief operations ng Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera para sa mga pamilyang naapektuhan ng pinagsamang epekto na habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 1,379 na pamilya o 4,292 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong rehiyon. Umabot naman sa 250 pamilya o 844 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers at sa mga pansamantalang tuluyan. Bilang paunang pagtugon na mahagi ang DSWD car ng mga food and non-food items at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga internally displaced persons sa laang evacuation center sa Lagangilang, Abra, kung saan nakapagtala na ang ahensya ng kabuang 1.7 milyong pisong alaga ng tulong pinansyal at relief goods. Nakatutok din ang ahensya sa sitwasyon sa lalawigan ng Abra matapos ma-isolate ang lahat ng barangay sa Likuan Bahay dahil sa mga naganap na landslides at road cuts. Samantala, nag-ipag-unayan din ang kagawaran sa City Social Welfare and Development at City Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa naitalang pag-uon ng lupa sa Disad Surong. Patuloy ang pag-ipag-ugnayan ng DSWD Cordillera sa mga lokal na pamahalaan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at Disaster Response Management Division upang mapabilis na maipaabot ang karagdagang relief supplies at pangangailangan sa mga apektadong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Field Office 1, patuloy naman ang pamamahagi ng family food packs sa mga apektado ng pagbaha sa bawang La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agola Union. Narito ang report ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Antoinette.
14: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng Family Food Packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Bawang La Union. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Partikular na naabutan kahapon ng FFPs ang mga apektadong pamilya sa Barangay Parian Weste, Parian Este, Potot at Dili sa nasabing bayan. Bahagi ito ng 2,000 FFPs na ibinigay sa naturang bayan na isa sa mga malubhang na apektuhan ng pagbaha. Magugunitang patuloy ang mga disaster response operations ng DSWD Field Office 1 sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Nananatili ring nakaantabay ang nasabing ahensya upang maghatid ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng ayuda para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 50 pamilya sa Saragosa sinailalim sa preventive evacuation dahil sa pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Leslie.
15: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 47 families sa Bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija matapos pumasok ang isa hanggang dalawang talampakang tubig paha sa kanilang mga kabahayan dulot ng patuloy na pag-uulan mula sa habagat. Samantala, masugid ang pagbabantay ng mga otoridad sa higit 100 iba pang pamilya sa mga bayan ng Nampikwan at San Isidro na nanganganib din sa baha. Ayon kay Raul Beltran ng Zaragoza MDRMO, pumasok ang baha sa mga bahay matapos sumapaw ang kalapit na ilog. Kabilang sa Manilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers ang 28 families mula sa Sitio Balumbum, Barangay Mayamot at 19 na pamilya mula sa Sitio Cabasta, Barangay Santa Lucia. Wala pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil nananatiling mataas ang level na tubig. Sa bahay ng Nampikwan, ihiyag ni Ian Louis Berayo ng local MDRMO na 10 sa 21 na barangay apektado ng baha, partikular na ang 55 pamilya sa Sitio 1, Barangay Kabadukan East na nakatira malapit sa creek. Sa San Isidro naman, ayon kay MDRMO responder Domindor Pascual, humigit kumulang 50 hanggang 70 pamilya sa boundary ng Barangay Mangga at Pulo ang napapaligiran ng baha mula sa Sapang Pulo. Bagamat ayaw lumikas sa mga residente sa Nampikwan at San Isidro, hinatiran na sila ng relief goods mula sa tanggapan ng alkalde habang patuloy ang tight monitor ng mga MDRMO sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbaha, pagguho ng lupa at natumbang puno naranasan sa ilang bahagi ng Region 1 dahil sa masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
16: Naitala ang mga insidente ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagbagsak ng puno sa ilang bahagi ng Ilocos Region bunsod ng pinagsamang epekto ng enhanced southwest monsoon at mga nagdaang bagyong Luis at bagyong Maymay. Batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o ang RDRRMC 1 na inilabas nitong Lunes ng umaga, 10 ng Agosto 2026, may kabuang 65 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur ang nakakaranas ng pagbaha. Naitala rin ang mga insidente ng pagbagsak ng puno sa Pangasinan at Ilocos Sur, habang 3 rain-induced landslide naman ang iniulat sa La Union. Samantala, umabot na sa 60,394 na pamilya o katumbas ng 215,074 na individual sa Ilocos Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng masamang panahon. Sa Dagupan City, nagbabala naman si Mayor Belen Fernandez sa mga residente na manatiling alerto at mapagmatsyag dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig baha sa lungsod. Ayon sa alkalde, dulot ito ng patuloy na pagdaloy ng tubig mula sa upstream areas. Tiniyak naman niya ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Albay LGU, inalis na ang suspension ng biyaheng dagat patungong Masbate. DSWD at LGU ng Pio Duran, mabilis na nagpabot ng relief packs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J.M.
17: Inalis na ng pamalang pandaliwigan ng Albay ang suspensyon ng biyaheng dagat papunta at mula sa Masbate upang mapatuloy muli ang operasyon ng Roro vessel sa Port of Pio Duran matapos ang bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa ulat ng MDRRMO Pio Duran, nananatili pa rin mapanganib ang karagatan sa Burias Pass para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya pinapatupad pa rin ang ban sa pangingisda at mga aktibidad sa Lampasigan dahil sa patuloy na pag-iral ng malakas na hanging habagat at pagulay tsokolate ng tubig dagat na dulot ng matinding pag-ulan sa mga kabundukan. Batay sa pinakauling weather bulletin ng DOST Pag-asa Southern Luzon, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa buong Luzon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkulog at pakidlat ang inaasahan sa Bicol Region, habang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran ang ihihip na magdudulot ng katamtaman hanggang sa may kalakas sa pag-alon ng karagatan. Samantala, ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay uling naitala sa layong 3,000 km silangan ng Extreme Northern Luzon na may taglay na lakas ng hangin na 75 km per hour at kumikilos silangan sa bilis na 35 km per hour. Bilang mabilis na intervensyon ng gobyerno, alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., matagumpay na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, katuwang naglokal na pamahalaan ng Piuduran ang mga family food packs sa kabuuang 6,092 na apektadong kabahayan sa 10 coastal barangay matapos isa ilalim ang bayan sa state of emergency. Ayon kay Mayor Evangeline Arandia, bukod sa tulong ng DSWD para maibsan ang kagutuman ng mga mangingisda at residenteng nawalan ng pangkabuhayan, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang pangkabuhayang suporta, kasabay ng pamamagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa ilalim ng bawat barangay may kinabang program ng Pangulo na naglalaan ng 100,000 piso para sa mga pampubligong proyekto at 20,000 cash grant para sa mga graduating student. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LGFRB Region 7 magsasagawa ng special payout para sa fuel subsidy ng mga TNVS beneficiaries sa Bohol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli.
19: Patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa Central Visayas para sa kwalipikadong mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS beneficiaries sa lalawigan ng Bohol na hindi nakapag-claim ng kanilang fuel assistance sa isinagawang payout noong nakaraang linggo dito sa lungsod ng Cebu. Ang mga TNVS beneficiaries ay makakatanggap ng 2,500 pesos sa bawat unit na kanilang nairehistro at naaprubahan para sa nasabing ayuda. Sa pinakahuling datos ng LTFRB 7, nasa mahigit 18,000 operators at mahigit 6,000 drivers na dito sa Central Visayas ang nabigyan ng fuel subsidy. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB sa mga transportation sector ay alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga sektor na lubhang naapektuhan ng epekto ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DOH sa Northern Mindanao nagbabalalaban sa mga kumakalat na impormasyon sa mga Peking Link website at social media platforms. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan Siri. Dari itong balitang hatid ni Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy.
20: Nagbabala ang Department of Health laban sa mga Peking DOH link website at social media page. Nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa ipinamamahaging 30,000 pisong tulong medikal. Ang mga opisyal na tulong medikal ay makukuha lamang sa mga DOH hospital, accredited facilities at pag-apply online gamit ang eMAIFIP sa eGovPH Super App. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-click ang mga kahinahinalang link o website humihingi ng mga sagot sa mga katanungang personal, bank accounts at mga sensitibong datos. Ang mga lehitimong program at impormasyon ay inilalabas lamang sa official Facebook page at iba pang official social media platforms ng DOH. Maging mapanuri, i-report agad sa mga kinaukulan kung makatanggap ng mga kahinahinalang post online upang hindi makabiktima ng iba pa at mapigilan ang mga ganitong illegal na transaksyon online. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 10th Infantry Division, palalakasin ang kanilang external security operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atid ni Armando Ferequito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Armand.
21: Palalakasin ng 10th Infantry Division o 10th ID ang kanilang external security operations sa mga lugar na nasasakupan ito sa pamamagitan ng pakikipugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inihayag ni 10th ID Public Affairs Office Chief Major Ben Gadot na nakaantabay ang kanilang puwersa upang alalayan ng mga law enforcement units para maging maayos ang pagpapatupad ng batas. Ayon kay Gadot, ilan sa kanilang sinusuportahan ay ang operasyon ng Bureau of Immigration o BI kung saan hinahabol ito ang mga undocumented aliens na lumalabag sa batas. Palaiwanag ng opisyal na sa pagtulong nito sa operasyon ng BI, mapoprotektahan nito ang pambansang interes. Nitong nakaraang Agosto 3, 2026, matagumpay na naaresto ang 5 Chinese national sa bayan ng Trento, Agusan del Sur dahil sa kasong misrepresentation fraud at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Ferequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang insunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. Tatlo. Hindi, anim na. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, August 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayang Broadcast, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may Monte de Piedad hanggang makarating na po yan dito po sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po ng Shaw Boulevard ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkatapos naman po niyan ay makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Tramo hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa Magallanes Flyover hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa parte ng Boni hanggang makarating naman po yan dito sa may Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayo lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
7: Gia?
8: Yes, sir.
7: Wala na tayong namomonitor ng mga flooded areas sa flooded streets sa Metro Manila sa ngayon.
8: Yeah, Yes, sir. Wala na po. Subsided na po yung mga flooded areas po natin starting pa po kagabi.
7: Okay. Gia, salamat na marami for the updates, ha? Thank you.
8: Thank you po. Ingat po.
7: Thank you. Ingat. Gia Rivales, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Hoy, good morning, good morning. Yung pong mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning sa inyo. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. And of course, yung mga nakikinig naman sa atin sa FM habang nasa biyahe sa mga oras na ito, ha? 104.3 The Capital FM. Oy, etong latest, diyan naman po sa Lamesa Dam, ha? Umaapaw ang Lamesa Dam sa kasalukuyan o makinig, lalo na yung mga kababayan natin, mga barangay na nasa palibot po ng Lamesa Dam. Naritong balitang iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary.
5: Alan, patuloy nga ang pag-apaw pa rin ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Sa inilabas na situationer ng PAGASA ay nasa 80.20 meters pa ang water elevation ng Lamesa Dam na nananatiling lagpas sa spilling level nito na nasa 80.15 meters. Dahil dito ay patuloy na tinututukan yung mga lugar sa bahagi ng Tulihan River sa Quezon City at maging sa Camanaba. Sa kabilang dyan, dito sa Quezon City, ang Fairview Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome. Kagabi nga ay may mga inilikas ng residente ng North Fairview, mga nasa higit 400 residente yan, na isinailalim sa preemptive evacuation dahil nga sa inaasahang pag-apaw ng Tulihan River. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa status ng Lamesa Dam. Meron pong pag-apaw. So, ingat-ingat, ha? At makinig, manood, at magbasa ng mga tamang impormasyon. Huwag hong basta-basta maniniwala, ha? Kung saan-saan sa mga fake news. Kinakailangan sa mga tunay na website ng mga government agencies po kayo tumutok. Maya-maya, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
12: Yes, good morning, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
7: Yes, hingi po kami ng mga updates sa naging operations ng Philippine Coast Guard, kasama na yung inyong mga district stations. Nito pong nagdaang mga araw dahil sa matinding mga pag-ulan at dahil din sa bagyong si Maymay. Ma'am.
12: Yes, Sir Alan. So, mahigit kumulang 8,000 individual po ang atin po na-evacuate. Sa iba't ibang probinsya po yan, ng Romblon, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Nagsagawa rin po tayo, Sir Alan, ng ating libreng sakay, particularly doon sa area po ng Batangas at ng Cavite sa mga stranded po ng mga commuters po natin. Nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa pagkasagawa ng road clearing operation, particularly sa area po ng Tingloy at Lobo, Batangas. We also assisted the LGU and the DSWD for the distribution of the food packs sa area po ng Romblon at sa Batangas, kasama rin po ang Cavite, at nagsagawa rin po tayo ng howling ng ating family food packs sa area po ng San Fernando, La Union. At currently, Sir Alan, meron pa po tayo minomonitor na pantalan.
7: Opo.
12: Halos 23 ports pa rin po ang ating po mga minomonitor, and out of that 23 ports, ay meron po tayong 6 na pantalan na meron pong natala na stranded na mga pasahero. And as we speak po, we have 463 stranded passengers from the area of Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, and Central Visayas. 7 vessels are stranded, and then 25 vessels are taking shelters, 318 motor bankers, and 5 tugboats po. So yan po ang isinasagawa po natin ngayon, at again, dahil hindi pa rin po gumaganda ang panahon sa iba't ibang area, patuloy pa rin po ang isinasagawa nating coordination with the PDRRMO and the CDRRMO. Meron pa rin po tayo mga tauhan na nakaistasyon sa mga opisina nila para magkaroon po tayo ng mabilisang pagkuha ng impormasyon. At the same time, madali rin po tayo makakapag-responde. At pinakahuli sa lahat, Sir Alan, we are also conducting coastal patrolling, particularly sa mga low-lying areas and mga flood-prone areas po.
7: Okay, dito sa more than 20 ports na inyong nabanggit, na may mga 23 ports, ano, mayroong mga stranded na almost 500 passengers pa rin. Ito'y dahil hindi pa pinapaintulutan ang paglalayag ng mga sea vessels mula po doon sa mga ports na yon, Commodore, ma'am.
12: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Pero kung mapapansin din po natin, so nabanggit ko kaninang bilang, ay 7 lang po ang vessel stranded. No? So itong malaking bilang ng stranded na pasahero, nakikita po natin ito na although wala pong naglalayag muna ngayon, no? Pero ito yung mga dumarating na mga pasahero despite of the cancellation ng mga trips.
7: Ayun.
12: Kaya ang atin din pong paalala, Sir Alan, talaga sa atin pong kababayan na naganais umuwi or gumamit ng mga sasakyang pandagat, ay i-check po muna kung tutuloy po ba ang biyahe or kanselado po ang biyahe, para hindi na rin po sila pupunta sa pantalan or sa mga terminal at maiwasan din po yung pagkakastranded.
7: Ayun, malaking bagay yun, yung bago pumunta sa mga terminal, mag-check muna. Pwedeng tumawag o kaya kung meron silang data connection, ay mag-check na rin doon sa mga official social media pages ng mga companies kung saan kabilang yung mga barkong kanilang sasakyan. Para lang sigurado, Commodore, di po ba?
12: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At ang Philippine Coast Guard po sa aming social media platform ay regular din po tayo naglalabas ng mga updates, particularly anong mga pantalan po yung apektado. So pwede rin po silang mag-check sa aming mga social media posting po.
7: Ayun, okay. Pero itong mga stranded na ito, nagtutulong-tulong naman ang ating Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, at iba pang ehensya para magbigay sa kanila ng food supplies kung kinakailangan, ma'am.
12: Yes, tama po kayo. At bukod sa mga nabanggit niyo, Sir Alan, ay katuwang rin po natin ang local government units po.
7: Ayun. Okay. Ma'am, makikibalita lang kami dito po sa napaulat naman na merong nawawalang fisherman o manging isda diyan po sa gawi ng karagatan ng Batangas. Any update tungkol dito, ma'am, please?
12: As we speak po, continuous po ang ating coordination din po with the coastal barangays and yung pagbibigay po ng mga information sa ating po mangingisda. So currently po, wala pa po tayong natanggap na formal report kung ito po ay nakita na. So we are constantly doing our sea patrolling po for the location and locating itong ating po hinahanap na mangingisda.
7: Specifically, sa ang coastal area po ng Batangas, nagaganap ang mga paghanap ngayon, Commodore Kebia, ma'am.
12: Ngayon po, I don't have that specific data, Sir Alan, okay. But I can get back to you po, no?
7: Opo.
12: Pero ang naging report po sa atin ay continuous po ang sinasagawang paghahanap and information dissemination po na ating po mga kasamahan.
7: Ayun. Isa pa, ma'am, kanina you mentioned na maging ang mga assets, mga land assets ng PCG ay dineploy para sa libreng sakay. Specifically, dito sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite. So ano po ito? Yung mga na matataas na trucks ninyo, mga 6x6, ganun po yon, ma'am?
12: Yes, tama po kayo, Sir Alan, yung mga M35 trucks po natin. Yan po yung ginamit sa pag-asagawa ng libreng sakay dahil based po sa report sa atin. Ay, halos mataas po talaga yung baha.

0: Hanggang dibdib po ang lalim ng ating isinagawang rescue operation, particularly sa area po ng Romblon at ng Cavite. So, tayo po ay nagpapasalamat din po sa mga kababayan natin at talagang sumunod po sa mga advice po natin. Ang naging challenge lang po talaga dito, Sir Alan, based sa feedback ng ating mga responders,
1: opo,
0: ay may pagkakataon po na talagang makited yung dadaanan. May mga dala po kasi tayo mga rigid hull inflatable boat po, yung mga rubber boat po natin.
1: Mm.
0: So yun po ang naging challenge talaga. Pero again, naging successful naman po. Again, ang Philippine Coast Guard hindi po nag-iisa sa ganito mga panahon. May mga kasamahan din po tayo sa iba't ibang ahensya. And of course, yung mga volunteered residents po na tumulong din po sa atin.
1: Okay. Commodore Noemi Cabiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Philippine Coast Guard. Ma'am.
0: Yes, Sir Alan. Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Kaibigan ng boses mula po sa Philippine Coast Guard, ang kanilang spokesperson, Commodore Noemi Cabiab.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, mga kaibigan, ha. Update naman sa MMDA. Ito pong mga mobile booster pump na inilagay sa bahagi ng Marikina City, ininspeksyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalan, magandang umaga. Personal na ininspeksyon ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang large booster flood pump sa Marikina City na siyang humihigop ngayon sa baha sa mga barangay ng Tumana at Malanday. Ito ay matapos na hindi gumana ang mga nilagay ng Department of Public Works and Highways na pumping sa pumping station sa lugar sa kasagsagan ng pag-apaw ng Ilog Marikina, bunso ng walang patid na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Katuwang ng Marikina LGU ang MMDA sa pagkakabit at pagpapaandar ng Natura Mobile Pump para sa mabilis sa pagpapahupa ng baha sa mga apektadong lugar. Nabatid na 3 beses sa mas malaki ang pumping capacity ng booster pump na ito kumpara sa pump na nakalagay sa Tumana Malanday Pumping Station. Una rito ay ipinabatid sa Radyo Pilipinas ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro na magtatagal ang naturang booster pump sa bahagi ng Tumana at Malanday hanggang sa ganap na may sa ayos ang pumping station dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: J. Mark?
3: Yes, Busan.
1: Bali, ang tinutukoy mo rito yung mga pump na mobile, ibig sabihin ito ay pwedeng hatakin ng mga truck at maipuesto kung saan higit na kinakailangan, ano?
3: Tama yan, mobile ito, Busalan, at malaki ito, malaki. At sabi nga, ang pumping capacity nito, 3 beses sa mas malaki at mas malakas kumpara dun sa nakalagay dun sa pumping station sa Marikina sa may Tumana at Malanday, Busalan.
1: Ayun, so talagang malaking bagay yung mga ganyan ka mobile booster pumps, of course, hindi lang sa Marikina, kundi sa iba pang mga lugar na madalas sa binabaha. Pero kapansin-pansin na yung mga dati na matagal mag-subside ang tubig baha ay mas mabilis nang mag-subside sa kasalukuyan, J. Mark, di ba?
3: Tama yan, Busanan. Sabi nga kahapon sa panayam ko kay Congressman Marcy Chodoro, hindi naman talaga babaha sa Marikina kung gumana itong pumping station dito sa may Tumana at Malanday.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ibig sabihin na epektibo yung pumping station nila at dahil nga lang sa hindi gumana, at yung pumping station kasi sa Tumana at Malanday ay hindi pa na i-turn over sa lokal na pamahalaan. Kaya hindi sila makagalaw, hindi nila ma-repair yung pumping station na yon. Kaya iniintay pa nila yung contractor na kinomisyon ng DPWH na siyang magsasaayos nito. Pero sakaling ganap na maayos ito at may turnover na sa lokal na pamahalaan, itong pumping station sa Malanday at Tumana, lokal na pamahalaan na mag-ooperate at magpapatakbo dito, Busalan.
1: Okay. Salamat na marami, J. Mark Dagala. Thank you.
3: Busalan, balik muna sa iyo.
1: Thank you. Si J. Mark Dagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong

0: 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya makikibalita naman tayo diyan po sa Central Luzon. Ang ating makakausap ang Information Officer po ng OCD, Office of Civil Defense sa Central Luzon, si Ms. Francesca Quizon. At syempre, hingit tayo ng mga update sa sitwasyon diyan naman sa Region 3. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Alas 7:30 ng umaga ang ating oras. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Central Luzon, Region 3. Ating makakausap, OCD Central Luzon Information Officer, Francesca Quizon. Magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, sir.
0: Nako, si ma'am medyo namamaos na rin ha. Mukhang talagang naging busy kayo nitong nagdaang mga araw. Opo.
6: Pasensya na po. Okay, opo, yes, sir.
0: Okay lang po yun. Saludo po kami sa inyo. Of course, una, hingi kami ng mga update sa kasalukuyang sitwasyon diyan po sa inyo sa Central Luzon. Dahil meron pa rin mga epekto po nitong mga pag-ulan na patuloy na induced ng habagat, Ma'am Francesca.
6: Yes po, sir. So dito po sa Central Luzon, particularly po dito sa Pampanga, ay ngayong umaga po ay sumikat na po ang araw, no? So inaasahan po natin na mas mabuti po yung panahon sa mga susunod po na araw po dito po sa Central Luzon. Bagamat atin pa rin pong tinututukan, of course, yung mga situations natin po on the ground. So meron pa rin po tayong mga flooded areas or flooded barangays po na itala dito po sa Central Luzon, as well as meron pa rin po tayong mga open na evacuation centers po na nagki-cater po ng ating pong mga evacuees.
0: Opo, inabanggit nyo ma'am yung mga evacuation centers. Meron po bang mga kababayan tayo dyan na hanggang ngayon ay sa mga evacuation center pa rin po naranatili, ma'am?
6: Yes, sir. Bagamat inaasahan po na bababa na yung bilang po ng ating mga families and individuals na nasa evacuation center ngayong araw po, not sa mga susunod na araw. Pero base po sa ating latest report po, at po yung source natin, yung DSWD Region 3 po, ay as we talk po this morning po, meron pa po tayong 383 na open evacuation centers po, catering 7,404 families po. And kung i-breakdown po, we have 24,325 individuals po na currently ay nasa loob pa po ng mga evacuation centers.
0: Mm-hmm. 23,000 individuals. This is across Region 3, Ma'am Francesca.
6: Yes, sir. So, ito po ay sa mga provinces po natin dito po sa Central Luzon.
0: Ayun. May mga, wala naman po yung napaulat na mga casualties o mga missing persons so far dyan po sa Central Luzon, ma'am?
6: Apo. So far po, wala po tayong natatanggap na mga reports po dito sa ating Emergency Operation Center about casualties.
0: Okay. Let's talk about some areas na maaring lubog pa rin sa tubig baha. May mga areas, I understand, maging dito sa lalawigan ng Bulacan. Pagka nagkasabay yung high tide tapos malakas na pagbuhos ng ulan, maraming areas dyan sa Bulacan ang underwater. Latest lamang po sa aspetong yan, Ma'am Francesca, please.
6: Apo, sa ating pong latest report po dito po sa Central Luzon, sa kabuuan po meron pa rin po tayong 493 flooded barangays po, no? So yan po yung sa mga probinsya po ng Bataan, Bulacan, meron din po sa Nevaisiha, Pampanga, dito po sa Pampanga, Tarlac and Zambales. So tulad nga po ng nabanggit niyo po earlier, sir, yung sa Bulacan.
0: Opo.
6: And some parts of Pampanga, no, ganun po talaga, medyo mahirap po pag nagsabay yung ulan, yung baha, and at the same time may mga meron po tayong tayong mga high tide, no? So pag nagsabay-sabay po talaga, medyo mahirap po, no, at pasakit po sa ating pong mga kababayan. Pero rest assured po, sir, na yung mga DRRM offices po natin, officers and our local chief executives po are on hand po, no, dito sa mga naitalang mga pagbaha po na ito.
0: Ayun, okay. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ang pagtutok ng ating mga team, ano? Mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa OCD dito sa mga areas na ito na binabanggit nyo na may tubig baha pa rin at maaring nandun pa rin yung evacuees sa mga evacuation center. Ma'am Francesca, ano po?
6: Yes po, sir. So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung po aming Emergency Operation Center po dito sa region.
0: Opo.
6: Still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no, yung coordination natin sa member agencies po natin, no. So on hand po tayo on that.
0: Ah, okay. Yes. Aha. Ngayon makibalita naman kami, meron bang mga infrastructures na ano naapektuhan, halimbawa syempre mga paaralan, mga pangunahing kalye, tulay, Ma'am Francesca?
6: As of this moment po, sir, we are still waiting for the official reports po on the side of the infrastructure, no. So hinihintay lang po natin yung official report ng ating pong DPWH. Pero I can share to you po, meron na pong nilabas na report yung ating Department of Agriculture po, Region 3. So, dito po sa mga probinsya ng Nevaisiha, Tarlac, and Zambales ay a total of, nakakalungkot man pong ibalita, 96,192,997 po yung damages on the agriculture. So ito po ay naapektuhan po halos 2,404 na mga fisher folks and farmers po natin dun sa mga nabanggit ko pong mga provinces. Pero actions taken din naman po ng Department of Agriculture, of course, is yung assistance po na ibibigay po dito sa mga fisher folks and farmers po natin na naapektuhan po nitong habagat at yung mga nakaraang pagbagyo po.
0: Ayan. At syempre, nabanggit mo yung mga magsasaka at mga mangingisda natin dyan sa area na yan. Pagdating sa Central Luzon, ano na ang pangunahing pangunahing pananim? Bigas pa rin ba ang pangunahing pananim natin dyan sa Central Luzon?
6: Yes,
0: palay-palay, no?
6: Yung ano po natin, no, as we all know, yung sa Nueva Ecija po, yung rice granary natin. Tapos meron din po tayong ibang mga crops, no, na dito po pangunahin na kinukuha sa Central Luzon po.
0: Ayun, okay. Now, in closing, Ma'am Francesca, yung mensahe po ninyo mula dyan sa Central Luzon para doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong Tuesday morning. Please go ahead, ma'am.
6: Opo. Para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, of course, tayo pa rin po ay maging vigilant, no? Meron pa rin pong mga iniwan na baha, yung ating nakaraang habagat at mga bagyo. So, kung tayo po ay pinapayuhan na lumikas ng ating mga otoridad or ng ating pong mga DRRM officers, tayo po ay sumunod na po, no? At ating safekeep yung ating mga bahay na maiiwan, and then we proceed to the nearest evacuation area kung saan man po tayo dadalhin. And of course, gusto ko rin po take yung opportunity na
0: opo.
6: Paalalahanin po yung mga kababayan natin, medyo uso po ngayon yung mga nakukuryente. So tayo po ay mag-ingat, so dahil marami pong baha, basa, probably may mga inaayos po kayo sa inyong mga bahay, so tayo po ay doubly ingat po dyan, no? And also pinapaalalahanan din po ng ating pong mga DRRMOs yung wala po munang maliligo, no, dun sa mga ilog natin or mga sapa na malakas po yung daloy ng tubig o yung current po. So asahan nyo po, 24/7, tayo po ay bukas dito sa regional office, ang ating emergency operation center. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga DRRM officers, mga barangay disaster committees, just in case kailangan nyo po ng assistance.
0: Okay, ma'am, salamat po na marami sa mga update mula po sa inyo dyan sa Central Luzon, ma'am.
6: Thank you very much din po and magandang umaga po.
0: Thank you, mga kaibigan. Yan po ang latest sa OCD Central Luzon. Mula kay Francesca Tuazon, Information Officer po ng OCD diyan sa Central Luzon. Maya-maya sa ating pong pagbabalik, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates naman mula sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
12: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
11: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radio Pilipinas.
11: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
29: Sports Radio.
30: Radyo Magazine.
31: Serbisyo Publiko.
32: The AM and FM Collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas
36: and Capital 104.3 Colab.
37: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
38: Ito ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko
41: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
42: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
43: Radyo Publiko
44: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ase Arnel, sir, magandang umaga po.
45: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, mula sa DA, kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan at ang government intervention dito po sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa habagat at yung nagdaang bagyo, Asek. Sir.
45: Yes po, Sir Alan. Meron tayong dalawang bagyong nagdaan, si Luis at si Maymay at saka itong pinaigting na habagat.
0: Opo.
45: At as of yesterday, Sir Alan, ay nasa 135 million yung kabuuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki po nito ay sa rice sector at 102 million at sumunod po yung sa ating mais at 12 million pesos. Pinakamalaking damage po na itala dito po sa Region 3, in particular po sa Nueva Ecija at 72 million. Sunod po sa Pangasinan at 29 million at pangatlo po rito sa probinsya ng Tarlac at 24 million. Dahil po sa mga damages na ito, napag-utos na rin po ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko yung ating pong mga tulong. Ito naman po ay naka-preposition na yung ating mga farm inputs, kagaya po ng mga binhin ng palay, mais at gulay.
0: Opo.
45: Dito po sa mga naapektuhan ng mga regional field offices. Naihanda na rin po yung ating survival and recovery loan packages. Tag 25,000 po ito. At umiikot na rin po yung ating mga kasamahan sa Philippine Crop Insurance Corporation para po sa indemnification doon po sa mga insured affected farmers. And of course, later on po, pag may mga nasira din po na mga infrastruktura at saka po mga pananim, yung ating pong rehabilitation and recovery through our quick response fund ay mailalatag din po natin through our regional field offices.
0: Opo. Ase Carnel, sir, nabanggit mo sa industriya ng bigas, yung palay nasira, umabot sa 100 million pesos so far. How would this impact sa magiging supply ng bigas natin sa darating na mga araw, Ase? Sir?
45: Sir Alan, may katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. At yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged is 4,300 hectares. So, ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa. At ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So, definitely hindi po ito makaka-apekto doon sa kabuuang productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
0: Ayun. At saka nabanggit mo, sir, yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Sir, ano? Ibig sabihin, yung mga magsasaka natin na nagkaroon ng losses sa kanilang mga pananim dahil nga dito sa mga kalamidad nito, covered sila ng PCIC, yung insurance sa ASEC, sir?
45: Yes po, yung mga damaged lugar, lalo na po pag registered po sila sa ating registry system for basic sector in agriculture.
0: Opo.
45: Kaya po, palagi po natin silang sinasabihan na mag-registro po dahil magiging beneficiary po sila pag may mga ganito pong sakuna para po makaahon sila, makapagbigay ng additional na puhunan po pag sila po ay magtatanim naman.
0: Ayun, at malagay yung point na inyong binibigyan din, kinakailangan registered. Ibig sabihin, mayroong sapat na documentation, kung ano man yung hawak nilang lupa na sinasaka, para ma-determine ng maayos kung ano yung covered pati ng insurance. Sir, ano po?
45: Yes po. At ngayon po kasi pinamamadali natin, gusto rin natin i-digitalize yung sektor ng agrikultura, lalo na po sa insurance. Malaking bagay po pag registrado sila, mas mabilis po yung pagtugon ng ating pamahalan.
0: Mm-hmm. Okay. Makikibalita rin kami, of course, yung mga magsasakat mga isda natin, yung mga pananim. Of course, yung mga infrastructure, farm-to-market roads, maging yung mga machinery at equipment ng ating mga magsasaka. Mayroon po ba mga reported na damage, sir?
45: Mayroon pong naitala na ilang irrigation facilities na nasira na nagkakahalaga po ng 16 million. So ito naman po ay ayusin agad. Nga po, under our mga programs, either sa NIA po o sa ating regional field offices. Maliit lang naman po ito na bahagi sa ngayon at yung ating pong mga field offices ay tumutugon na po dito.
0: Ayun, ibig sabihin ang DA down to the regional and even provincial and municipal levels nakatutok doon sa ating mga magsasaka at mangiisda na maaring naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, sir. Ano po?
45: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
0: Okay. Sir, in closing, mensahe, lalo tigit doon sa mga farmers and fisher folks na nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday. Please, go ahead, Ase Carnel, sir.
45: Maraming po uling salamat, Sir Alan, sa pagkakataon at muli po para po sa ating mga magsasaka at mangisda, lalo na po doon sa mga naapektuhang lugar, ay kaget po na makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan, lalo na po sa ating municipal, city, and provincial agriculturist para po sa mga assistance at interventions po na pending ibigay, parehas po ng lokal na pamahalaan at ganoon din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Offices. Ang ating pong kagawaran ay patuloy po na magsiservisyo para po sa kanila. Muli po, magandang umaga, Sir Alan. At mabuhay ka. Magandang umaga po.
0: Thank you, sir. Thank you. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 10 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Yan. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po yung sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa ng live sa streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang ha, ilan muna ang mga paalala. Ah, hindi, andito na eh. Ha? Okay, teka muna. Ha? Narito muna ang ating update mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
3: Good morning, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at palayo na itong si Tropical Storm with international name na Peilu dito sa may Pacific Ocean. Within 24 hours, pinakamataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron pa rin paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Asahan din po ang makulimlim na panahon ngayong araw over Metro Manila. Ganyan din sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Ganyan din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Dahil din po yung sa southwest monsoon at kasamahan din yan ang paminsan-minsang mga light to moderate rains and thunderstorms. Habang natito ng bahagi ng bansa, bahagi ang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
0: Thank you so much, si Benny Estareja, mga kaibigan. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So, dito sa Metro Manila, unti-unti nang gagandang panahon. Yan. Pero, siyempre, darian pa rin ang mga paminsan-minsang pag-ulan. So, kung lalabas ng bahay, may pasok ko na ho ngayon, ha? Kung lalabas ng bahay, may pasok na sa opisina. Ha? Pero mga estudyante, maraming LGUs po ang nag-cancel pa rin ng klase. At yung iba naman, instead na face-to-face, ang gagawin nila ay online classes. Kaya yung pong mga lalabas ng bahay, ingat-ingat pa rin. Huwag tatama rin na magbit-bit ng payong. Dako, yung iba eh, ganun eh. Ayoko magbit-bit ng payong, istorbo lang yan. Pero pag umulan, sisisinan sarili. Sana nagdala na lang ako ng payong o kaya ng jacket. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 11, 2026. Thank you sa ating mga executive producer. Thank you Paula Antolin. Thank you Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side. Maraming salamat Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.